Qanqwas qanqwas qadwe inqadile ke saradisa ku qwanqha ke sama stipqane ethi kamqwas qaloma kwanqa amgazi mthini eske bekepti camqithe sithi qhapti camqithe zadidamile nokuba thi idani cause ke iswap nqeske cams kamanqaibdis camqwali sithi camdis inqalinqa ngikuridiske nesathida ke xomqa ma cucubese incamsa bale qa qasa nokuthi kamqwas qaloma aqhayise iqhayisa thi ranc umisenza uka skol kuye ari kuanqanqa ka skol kuye ari kuanqanqa ka thini igeni sisa ta kuri masi thina hora ka se tananqasqa sinanqa magarose ndira xa usense qwanqa kwe habet ka fruse qhayi thi fruse qhayinqa qu maske skol kwa kwanqa qu thi sa thina kala sisinqu useke iswa apnga othinira sinqa qhasen xa ep sisinira hasen seke ngadiyara xa usenqa ngokuthini kosi ka iswa iskeni sa thim Nikoike, Quakadid and Tigamquas, Aroma in Nikoike, Quakadid, Letigamquas, Aroma Tigin, Nesa Oisa Quakaba in Asatiskin, Nesa Caban, Asatiskin, Nesa Ting, Hapkinohova, Papara Hamatin, Mani, Han, Queen Guinnessa Quakauma, Negribinira Kung, Amse Isra, Didaginida Ham, me say game. Say Idajiwa Kai, Kaigo Kaido, Kaido, Kaido, Kaido, Makona. Karukai dugula tikaigona kaidmana kaikere kaigona kaidmana kaikere dikura done kwas aroma mire team igedok nuga we kaisate sa itima guruba sen uitima taskosepke uiba madma sate sa itima guruba sen uitima taskosepke uiba madma ti uipke opta aikum aikum skuzara the same uipke opta aikum aikum skuzara the same ti ida gedok like kumka ma kucube seyikhoyiwe kwaqheqhesha thi sikol kungaron noko giyafarso noko giyafarso te xhap ngaqaromathi sikol kungqa sinqaromathi wathiwa sawudra icomske saluthi nguaqheyise iqheyisa ndicula nexosa inila misi ireni seyike ndiserinaramanqwaneski nqani isa rhusathida ke saladi nqadise sakuqungane thi kamxwa sinqaroma abakwa amqasi seyike thi xwas kwathi kwenthini ke xhayini kwadilamini bathi kakoswap ngasinaske uselmna sinayi nsilathini ke ngcayiko xhayi dila nexwas nqaromaraha miseyike thi nebathi kakoswap ngasineke mami lc ubide sina silathini xhayi yaxwaske nesa dilami thi usijuliet Rihanna onna kuqa ose stingele sap amgasinda ko sila chingo khayi dilaha ha mi se getin twas kwathi dana khatha khatha beti tingi khayi da jego moro moro dira netwas ira ha mi se game ti ida ka koso ap nga snake ne sap iqonse smona fabiola ka wadi sina lami khayi da gya hololos in twa ko ski twasa ni twa I twa dile di tikwanse julia stingi ne sap ira mi julia gen ko stingi lami Academia ba hololos sida ge khayigula ni academia kwa xosi dama dira ha mise team usbobi anse sinda mi di vacances ke twa kosa team khayida ge ne twa sa idi hara mise iso aba iske ne sa ti ida ka lokho bakara koso ap nga snake game e sita tin khaya di kene sa Mr. Kabuka eros tero era mara khum di ngayini ba khwa chiya se iso aba iske ne sa le tsika mqwas nga sa im di ge ne sa bela Ha mi se kasas munigas e hanan qale se singira mi moro uesa khusi la chingwa khayi kwa igene dira ha mi se

0: ami. Sagi ina tiki koi na yo uba. Kumas koi. Ora kiti da kwa ma ma di to ba ma ti de pa ti da. Ala ni ba hon kana ma ma kai sin chi no kai sin chi. Ni ba hon kana ma to si na ma ti ma ti de ke de ke tri ti koi da. Ni kai ya kwa da ni mu tri ti koi. Wa ta ki ni ta tri ti koi ti wa ta ki ba hon ta ni ba kwa no. Ha da ki ta ni ma. Ta ma amri. Indahuna satanas aindahuna krui. Nadiskira, nadibose man, singira kona, nadibose sisi mam, satanas ai huna guru, danas ai nip, satanas nis, nis, nadibose tski, mangadibose tsi, koti, koita tsi, satanas, nisi sa, aisa kautaiti, habitaiti, chitaiti, habit, hom mangut mas tusi, hom masi, Om tadi dia kata tadi kawan doktor mau tadi. Hello, hubungan le. Sahuna hubungan kau na. Hubungan itu sahuna apa kena? Sahuna apa kena? Itu sahuna apa? Sahuna tambah. Sahuna kain kain apa kena? Sah amza kalau. Jadi kau terasa sangat mah. Jadi kau nggak usah kau dah. Kau hat mada. Hello, hello. Sah kau dah. Man, kena.
1: Ya ngapke ngumdup tebab kro khumse ita uba khwena khuba khuba khwena ti jego mi khwena khuba ti jego ami se ti satsa di hon enqinsa nqwire tano khon da di hon enqinsa nqwire ti waratini miske qumru a ikhoi tkanqinsa nqwiyo Otske datis tina sinna kat aho sinna di deva nakwe twitter. Ainsa nuin taraha inigi toasa toa tisin oe titabano toasa toa tin oe. Neko ye eight muskusa marine. Neko ye eight muskusa rating. Surip. Abdikan iba de la mie, kekunaka. Surip jukman iban. Ipe kik makai. Kaisikman kaisin ipe ki tindia kekuna mi. Sei swap masken silan karuti leading my roti emutor de matitin laskauta, nobuse karuti and horonding up masnani like that.

jaqalo yinqa dida nqa wase ine test nqa qalo mase iswa ichida kororo nebada ka kozwa isnike ayimucalo bela ka kosi ke iyo nami byaqala ka kenela qhalisa nqa ngoha thinira ne swap ay nira qosa se qhabaka sti qam horisna nira nqa di imasi ba ho qa khabe lo nqa ngunqa nira qosa sin qaba sti qam ay nqwa sna sna nqa di i qhalisa nqa ngoha nqa ngaba nira ho qa si thi nqa ngunqa nira sore kha thinira ne swap ay qisa se qam sa dira mi se swap maski ne sam uri swap ay qhalisa nqa ngoha thi nira qisa se acama nila hon ayisi ngabaxwa sinqaqa horisa nila qhuse qosa sem ayikubdi abhuristi phi qamqhabaka sinqaphuristi nam subwe wabgenira qhabaka sti qama inqwasa khun nila qhabaka sti qama horisa nila qomse ithi holithi qoxobgene nila ngqohem disinqalin ahinga kama disinqalin ayinguloman wagaisa khuswa qhaqo a xa usathi ndisinqali nqayi ngasimanqwa ndisisa rhuwa nila ngqomsa rhabe sinira karanqayi ey ndise ngasimanqwa koro irhawa nila xa usase sores ke nqayi xa sinaxam ndisiya kanqayi ngamanqwa hu irsa rhuwa nila xhaithi ndisiya kanqayi ngasiyamanqwa nqani irsa rhuwa nila xa seyike nqalikira ayimucaru ndibala xa usenseyike ida koro nqwaro nqakhariro sinqaro thi qanitshati madakhtheyike rhabene nqwaro nqakaro thi koro ngaba dani ikosi ke isada saku pungaswa ayi taina ngwan hiya hana di draming thi matlanga commission stin je khaba kwa nganga thile ke ngaba sina ngami ngapna nila ta ro se ke khabe ida ni sab ngaman ani ngan uthina ne banira wa am se im swap ai sne ke great cost masi ku thing game ne koro qhalusa ngai ngasina koro ho ngai great cost masi ku thing game ne koro qhalusa ngai ngasina koro ho ngai se ke tige ngali ica ukunqa kuthina kohayi dida ke dohobani la mise ke ching ida ka koso apna sna ike leswa ayi laba tam kai tungura amanda janchi yanchi sina akoro discussion aguri hasting barna janchi sina ngani zuguri khaptira tingi qabe ngqa ngqa qhayipna dicola qa elen rukho elen qabe qa wi elen rukho ha ngaba habiga sekoro ho heti ke leswa pela minqaske khose koma khose meljungu ngaka ngari aro masati ne bara mi eswa pela skin ne sa ngabatsa kose ka iswa pna ha ngaron khabira ka kose ka iske ne sa ti ida no khoba qanguthi koro ne bela qunqa isina ne ncane ncane ba wa am ncane uba thi ngakori khasti ngene ngari sti ngabe ngani ngaqa sina nila leswa pa ine bandira qamro sei ali isikolo asipti ngakun aromas ke nesa ngicela koro xa iqosti masi kuthi nge nekoro qhalusa ngqayi ngakoro ho ngqayi xa iqosti masi kuthi nge nekoro qhalusa ngqayi ngakoro ho ngqayi thi ida ngaba sina sis encane basina ngaro thiko ngona disinqona a kuri kha khwe thi nge ngaqam sina nekoro qhalusa ngqayi ngakhosi sina kuro uwen ngaba kon ngqitin khosa sa kwain ka atmosphere khas wa pa iskem nesa ngaba ngqam the khas wa pa iskem nesa dike neswa pa iramiem kora ka sikhiso apna snake neswa pa ne di khwe ne ke ngqitin khosa sina ngona tinga kuri kha sa nga ngse na khwe ti kwain ka kwa kha dike neswa pa ira ha mi se tip ke ale khap out dip ai isa kwa kha dike nebara ha mi thi ngai ge ngi kai bang haro ina kro ngwa kha se yeno khoba tani kos kas ne ya ha ga dis ngalin a guri kha brazilia di hun i thing ya ngali sari ma wi thing ye wi ba kro wa nga di gra mi ngaban ko ngin china a thu aina a ho se i swa pa im les kra sa o ngaba i go ngin go le swa pa im ngali nga hai o roi ngaba ngai si di sia kan a ngoda ya ses rimsting comment bamsting aku hapna freda che an khobu sin scout pam le qesa kuje ncaba nam ka kro abo abo di game ne bala ha mi se game tin din like a game tama ronda ma qau tikan ip di tam di si tam ai sena kro i sin like qesa di game ne bas na ra ha mi se game man ge ni ron na se na ti ra no khoba koro re om khwan ngasti na crediting ne bala ngori se ngaba ike neswa umkhwanqa skin sechaba kwaxawu aqamsina umkhwanqa dige chaba kwaxawu thi ke abana ngongali cani ahan ngali ixuchana dina kro academy and anthoyip aqamsina glot bagro di esedin aroma koro ayisara khogu
nakuke neswa ngaba umeko wakho waqa kayiqongi umskim thi nedi inqaqhiske DCA ndaman wakho se isahuina gro isi inqaqhisa xwas dis 80 gram ye thi kunye nekhwe ka xobega kongani thi khonqa ka go hayi thi neswa nqanqanqa thi nqa kayiqongi nqayi ngxaron di thuri ku ka qa inqwi thi khuna ku anqarise ke nebarami se uje anqabusa u ngqwi khonqa han thi taina u electronics khona u thi mari thina u thi kwa ube sen kho ige no khoba qhosi sina le siqalo mako u ed medic nebarami ni basne ge ne sob i ngali i khwanqa de lengqoli se atu he complex hiam on nan japas taba mapai ke ube kha donor ta testing fredda testila nqa ikuqwa nqalo mako ayi ngali i khwanqa de ya diye nqa dak sa khu ge siya ta aba ai ka qhoba mthi thi ne sob ai si nqali se i sob ngaske nesa hara ka nqa kuta ni mayela nqa bab grasi sin ai khon ngana ku ya nqali se i sob ai ke tu istila mi khon tsela khoba nesko se ho wide maham cha khoba msa khosta ra mi se ge tamli sin ngona a kuri khana mi bia ptin khon ngara ko ptin ge khosi sin ngagro uwe ngaba ipko ne sob ai auton da qanqan te qaiptin haru ku qai mas ke story ngaya sikuro khwan ta se iswa ba iskin se qwan qalo mas difrela te ku is aim ti ipke ne kop neba aba nam gura mis qwa khwan ta ti nga qaip nga gro ho mai se dige ne swa ba ira ha mi se ge a swa qwa la ka kos ne ge di arsip nas na chawam sa khong ngat ka sa gol nguri na mebi abtin khon aro kop tingro ne swa aim osis nagro uwe se isa ngaske om kwanqa aro masan kwanqalo masi qami ngabe frela chekeri kwanqa se iswa ai di gene bala mene kop nepke asaran ti karab ibdi khon tina gi a ngali se gi di gene bala mi ti ida ga go swa ngas na lo khaba ga ngop di ngwa sna sne gi ngadi I kwanqa di ngade gro ho ai se tin wan ngadi ra ai pon uwe ngaba I goni swa ai tudun geni an kho I brundu sna ma taba nesop ayi nidin nga kresa tami ay kwan aro mas dip ay frida tekele ise im naba ike nidi kwan ka awi nire ng aysa im mung uida usa kwan ti nga ba uta ti nesop ayi sigiri a ngari swap ayi sike nesa ti gino koba kwe kosis nga uwe maham asop nesne ki sambesi tarip ka sina ngari im kwan ka de juru amskoli hiyan damas nga map nga pa grohong ay se im naba kung naba nam gramis kwa ike nidi kwen ike nga kobis nga kwan ka ti Maria si gua ngali, saya susun aku song saya Maria si gua ngali. Tiap ni kon, tina aku a u c d game, neswap ay nebara hami c game, koda ka swap naske nesa. Kese gitu, kait kodi tiap je gua hai, kait kodi tiap je koron ngori. Apa ike disihun aguri khab tiap tam disim koron aguri khab tina neswap ay khusus ngaku we. Ti ne ka gi angola din khonqika kwese guri khatwa ro sa tsa ikho aro ma le nqa iqhe tshe gro bu burundu qarong as hiya gama gama koros hali sa nqa sta ba gro ise ti ke ne bara ha mi ti ka ke ne ko ka khosi tsna gro u ngali I qaro sa tsa ikho ti tam angola din khonqika gi go I ti nqa ke se se ke tam disna ni a guri khana me bya din khonqa ra ko ti nam kadituras na goro causes na uwe ngabe ke condition ngana aguri khatwas asa bambu lokasis na tai cause khalqa dikene barami yame tai cause khalqa dikene dilam le barami ese nange khulunya ha se ina kwetska cause ka I swap I team ike ngadi ngon ngai kadim ngade goro hon ai se ngona disi hun aguri kha aro kopiam ka sigri ngoriye ngapke firkan clubs hiya chokobam stuzin ngos taba suna chakam kwa sing ayip nga urib ayip ting unya gudmas ka iyo kol pa nga agum nga gu khakuro ho e se dike nibara ha mi e se jim ngaske nga chokobam stuzin sa dike nibara mi ngaba ipke iba obi khakri uay nidi kam gu nga ti ngas khaw ka si kya ho se ka ha set mo dinas khaw ka ti ge ne bara mi si tine ra mi ep kem goodman zine dima di an anza ti a tume asti ngai sabe
ebting akho ntsinge done se iku an hetike ne swab ile ha mi se ike ngalikira mi se ike se ike ngadira xa kusinqalo matlanga commission singe wa chi matlanga commission singe xaba kwa thathwa ali kungcwe manathi se kwa thathwa se iswa iskin is enxistinqali sasizinguqanga thiki xaba ayele ali singasina ngocamsa iqhayike la sikhulumu batika koswa isina skinesa oh champions league PSG sagedane oh okay inqoba inqoba nami biyaqhaba lesikuni njiga unara lesikuni xoba msingela kela honqa mungine sikule xoba msin sijuka nqanqoba gcwela maybe yaqhaba iyana le ngop ngop hora kasitan kahu hemdi tsingu xaba ncide kuro to anqaye khethu kuro biba kwengiya ngo sa tai eko ha dicutsa di sense iswa kunaske nesa sedane de ibe nokhairo lethi ni bang ncane uthina uhambe

0: ka karuthi gori casting ho nang haristing ame mncane mncane ucastar again so ba ikwa ngqhawo thi ibtikwa ngqhawo si ame mncane sti ani sithina yi thi ibke nga tsho ba mncane sna thi sikuru ho ma bise se ida qenqwa sa dimile thi mariko tsai ho riba iba in qaipha go qhowed ma
1: qenqwa sita tok mire oreo thi qenqwa sti wana ka tsauna tok mire agubebe hier doch rang win ist damit why eh basic doch ganz seit geur ebachi light kokoi ko chakuron kwa sit na hai isuka saoroi au purha sini thai di khabe ko nai nadi eat ma ichi ko chak doch ai prasna poet ma I so khabe doch kisuko tai kaus ki doch nada kusi uisa sida mire
0: ya Naige mons nasna go shiye kaus lab diuga poli khas tunen hari sta chiwo abas na siye timi na siguro tunen khabe ba ima chiguro ngwa opke se kam ni karu kam sola kam ni ko se gaiso apna ngadi skula si bing ngami be kam netes ani da kam ke tora kuti ngami so apa I dyna kam unga ngasti kari I
1: iya kai kan gas kai kans de bara king una kuruna unga ida kuda kumahina tra ngai hari basen chi Vamos considerar aqui uma. Só tudo o que há é que recognition for prior learning para mim é um programa que há. Há programas que quais a... Nunca daqui do há, mas a experiência da uma da. Sabe daqui, mas se marisi, como se o marisi o challenge não há, não há, se mas se traits na hit, mas se quer ir. Amém. Só, né, programa que há, rawinga no nan here musi ke halvesis ke khabe ye turu yeste level ke khabe ke chakazun ti experience wa mas kreu si sen mara khabe khabe ngwad ma ame ora ke ngwad am arro de onyo o ke moka mati da gradi ona le kona u sine kona dog sentina le khabe ro ka ne mati o ke ke ha program ro ke la ta pura ra jeng kha ukha le kona ta mari unga se ngai aibe a wi khasa in ina Indi habero guhina ngan mara sisinga kaindi ngana ngai ngai habero baho kadi so ngai ke aturu so kami hia hai ke re es mining di hapes ke lofta kabi huris korihas di huris kabi fair ta kilometer la ondrent ngai kabi ske re es di ha mining company ros ha Mas kerana kita doktor mesti ada rodi ke orang yang tidak dikirim. Oka, saya kau kom niba, om kami aero itu niba asid tidak di hari sunah haji menghara harugu. Oh, jadi kalau tak harugu, dapat tidak dok. Saya kau cina anse season os lepas asid season os itu nak khatane hau. Si dapat hamkun cina unha oh, ini cina nanti rapat langsir tidak kagasin jauh nanti tidak kami arro di dalam apa sih kau kumis ini sekolah sih pro nak gigi doh hamat ha, nanti be it nanti ngabi kumis ya, kau yang kerja kabe nanti sih kerja kagasin jauh of nasi sih kerja kagasin jauh of atau kan kabe kau yang kerja, ngan kami tahu sih kerja mis ke, nanti mining lah, amai lah umkibing lah. Nasi fiolog se maskiu, nasi veteran tenor se obat uga. Nga mining nga mining betrayfi nga aku na nga ngaji kaga seni kugun ngasa. Kali sa seni nga ta di kugun kaya kimi. Habe kuge toh age restriction enough madet madi. Sedi ha tanya di kimi. So habe dage noh kere ngaji tonto gaw di dati kere mi. Sige kigwa kaise suara kase. Kui kuna ku hanaroi ha, so umadi gini season jadi di lagi gini bagus lagi gini ha, agi ibe terus ase, uga Namibia pun one nation, I want Namibia one nation, di rami habe ige sida ha terus ase lagi sida anikletrosa, amen. Masa hun gini kasi amu abi kui kui cikir kuiyo, oge sida kuna benefit marai, so ada my motivational leader rodi huare. Si traditional authority the host China ini ron mana nak buat ita nak tabah hut terus sekolah ha si misisa ha si tadi tuan dihurun hina tanera umi bana mana ukana di si dah ge ngapastina sidari kamkon inara thagatin jaw ngana gromi ba ta ne so khu du kuran ngong odo khai be poeri ah machi gi sinin kanam di ngong turan abi pero sisire I ngasa tasa si bang sa ho timi imadi ge ta ge ha madida gi ni sisen di chi ngona hina ko ha inge agri bangsa sina dege sam arero dege ngoi awres chi dege ngaba ge honga loan run gira mahi so chi loan run nera mahi kha ike sita din chari sa khu koi kwa ro tuba anzu ki di hen chi dege ni sija koromi nera ko opportunity sa ho o sija khona koromi ya fast din sa ho pe yun fiar das ko se ha khona ama o ngana an to khu ba khain chi kan do si skira ha si le ti si ama ida noh mi ba do I do leaning na di class sada chi na anze ki sada hari tlabi o sada sada di ne ada madam sada areas ne ski tourism map chi ku agriculture ri advisor ama so mining gi ne si dura ta kha sabe tu sire I do anzug na di van a leaning run gira di ama individual se di ku si khuru run na di ni gira di ku ge do ngai chi na ro ungwa badri I do tox na anzug run chi na di ham ko tskeras ma digi gari ma palang seleng ke ngo sire imia de motivational le dan niha o dai niha skara o borboshi na niha skara o china de andor tsaba khu a wichika khuge sire di goida ke to koro a mi ne to am kabi um ores
0: ya ngayike lisise nxa aphina the councillor bamise kathi tayina noho wancisi abasacisha sebendiyisa kuntshi rhumqaroma liyaxhakweza sadakuthi chamkhweni ke nxala siyasisin odimiye thiki nxasa hathi sira chamkhweni thina rho nekila kumiye nqanxhawuli mara seyiziwaku na
1: sadadi chamkhweni ke kwetsike kaira net netira khoema titi inara nxai hareba khunao onge sada kamkhwena uta palang stelengen unga tamara e khabe ije ngas wasara bifurbel perusisi tigi koirami o

sonkwizi xiba amasa kuroqonqo athi dishinqwa inqinye kwaqonqo dike ngachabira mine se account eske every guns dasina ngisinguru awu kankan sinza ngoba ngixinisa qaroma ngathi nangro masa ichiche kocha e nawungandinara khore ngathi khunkadiga angpaha so apnaske masa dilato goba awona baba nibarore ngaske ngataba ngosa dike ngadira 1000 ichiche to kocha ni meeting ethi sada apnasneke and if it got you tidy ngathi tinye kwa inqaro chike and if it got you tidy ngathi ngohaso apnasna dike ngandi ngiditna kwa qaye tini ngomkuse ngaske nisiza and if it got baba pini has is not an and is apnaske and is ngani a iramie ngandi ke kwa qo abaske united stars o komandi united ka kwa qaye every game stars you know football class why young brazilians kwa malangas why dike life others kuza rundu chis kwa chike kwe sevenza blue water strike pege palesa date 11 stra mighty gunners 11 arrows stra oganja united dynamo stoy igrami paro chike noch datum si ruinen peg matchinge noch ni anane dige akabira akase dira dohoba adi tana main arore maske sorosi kam kam sen nurum senna ne chigam kwa arma adira ho singe mana da dohoba fire maske nakaba atara ke chakman ge khuna asira 1000 pado maske oisan akuge sorosi kam kam sen nurum ge ana chin ekes na chake so apnas ke masa dida mire ara tarule sikore sarati sorosi kam kam sen nurum na ara ka unga ke nas nan ge ni hon na goro i sigen kayo ta kristin ye goron huruwe sigen kayo ta arma sina hon na ngari goro si am si khabe ara ibe namibia triathlons masik na re na ro tin namibia triathlons khata ke so apna ige ngaba khoeng ngukuti ngene ha aske winter triathlon tin ena tin nga chabira kha ha se nga ske khoe abi sitira khoe aske triathlon kam di sitin nga juni khatis ege ngang anesta kwa pres na ge ngang kha se kwa ni chatwa si di sikwa sen as july khatis ege toni rasto ani ha tin mona this is out kumun khatis ege kapa anesti breges na ka national en kap kwa ni ha di gera mie se ti sara apti permission di ge di sikwa sen as juni khatis ege karam asking kuyasa igra mie ti latest ka permission ni ge ngaba sat karma swaya kai di ge tohra mie se asking nakaba ngwaza adi ge namibia triathlons na ngari nkha khase qibera qha khau aske winter triathlon series muruku ina qha khau ke tamdi sha ngas mai khabi go towa oyin sa tamdi si tunna si ko sen ngas mama disi abi ge no qha aske triathlons kha chakara ke chinga ona qau sen ga uskin ngara na do koi sikra qabi aske ma taba ma chakara ke chin khuna ra mu sen ga uskin masa di jamire chi abang apke qha do tam ko ma koro kilometer gu koro kilometer ku 10 kilometer chi ida khami pues tú sabes que en aromas negue ngan arochina en coitaus que se sigue en sofme que datina toren areza en coitaus que se sigue en macabira mi maske sigue din apti mabanisa en suba brand sprint fan run dinamio sofna vamos como colomiter coro kilometer 10 kilometer si chichke bajo vacina mi patrons pues más más acá acaba preuntati que dohra ni ese vida yo nada no cap cara tau que aske sorosi kam kam sen gurum masachi unis ko zani ho hoti aske cricket tin guru gu ngu ge saradi ngu ge dan pak maha aro chi cricket ke abai ge t20 series guru gu nigeria hong kong gi ti fnb eagle gu tin ding guru gu ngu ge maha I saradi ngu ge na aba dana tap cricket ti bai di chi khasan as any chatwa nigeria ba hong kong gi ga chi da ge saradi chi ko sen as ai fnb eagle ka hong kong gi ga ngu chi t20 guru gu agu khai ke majira 1000 tira ge an sa kai hin atang guru re koro de sing mani gu ge tun guru ba ta ke ta kha ba wa guru ga ta ke chao ke kwe kiri chi koro di chi di gramia taondo ba ku ge no oi sang guru ba nia koro di chi o wa di an guru ke singe hb o wa ding na ka nga ba ke ni nami pia falcons ka sa hong kong ni chi nan je ra chin kha guru sa an sa ka ni koi ta as ke kiri ge sna cha ra ke an da ku na mu sen do ske se ge kiri ge aro ma sna kha ngwa ni na ta bi ra ta kha se di da to ba mire ara ge re veke ba kharunga se veke tin huru guina ko hain ku ngang thaya utas ngata si so apna ke aba mtc namibia netball premier league aba ngaba twa ko bun sasi crossing am nam se jis ke namibia correctional service sa ah ma se ngani disi tunga ko apna ko ngaba turu ke se ma disi tunga ng huru kan huru disi tunga ng huru ka tan jis ke ngaba ngaba turu ke se ma ngara sauce es ke madikana sa haka disi ko sen ka ko ka ka ka disi tunga ng huru ka ko na aba huske extreme eagles sa haka disi tunga kwa kwa kwa kwa si yuna mokongo za haka nyoke zei kama disi kwa sengi kwa kwa si koro nyoke zei nambolza kama disi kwa sengi kwa kwa si kana nyoke zei sike tiger sara kwa kwa kwa disi kwa kwa kwa unu nyoke zei afrogot lanza tam disi mani kwa kwa kwa si kwa sengi kwa kwa si

0: sentisa kam di sing nang ak khap kachi wandere sa di si akoseng nang kai sai di si nang ak khap kachi di sing nang kai sai smart girls thing di si korong ak khap kachi ge okwaman di united sa kose khap ka di si kun nang kai sai chis ke namibian navy ske di si kun nang huru kan huru chi wa kan wanga namibia correctional services ke di si kun nang huru kan huru chi wa ka dana ses ke namibian navy sa kun sai ma chi ala khai nang khap ke ma ba ya gas kes ngara ta ha i ge ngat ka bi rek ma ha se mas ke sara di net pas kesan ocha gara ke sa apne gen madi grosin amde aske ya gas kes tinge akabi ebe grosin am aske sang ma paroma ora ka ke bati go cha opus ngas ngai so apne aske asa ti da ge tor ni mi sing mas ke always an apti i ku gen ngati ra kau se mas ke ngat ka bi rek ocha gara ke o gen madi ya na do mas ke ra di ngai ya gas kes ngat gara ke onda huna chosen those ke mas ke ngat ka bi ara taruchi amnam kontra so apna china ko re kaudo maske wanina ko han en nasnege kalasina ministry di ari chingi chidi din purugun agu gara ai ko maske e paraga unan purugun agu ke ni sara umie sein aske ministry of environment forestry and tourism as chingi chidi purugun unga abakeng o aske na turos ti yun turos a hujun nanis yun pa pisko de asin ari gon ne ata ta ti ora ka veke ba ari na hazi ti ban mo chigi na paraga unan rosi kam kam sen horun nani ha abai ke nisa na lastras induruga kengo bia kong am so apna ke nisa eta ke so apna tinen baba ministry of environment nasna matar unha che education ke auto as na go oi adi gera kausen sei adi dige ministry ditnan adi di karaga kunan kurro kun u garak na ta chi na lastras ka chang hua so apna skin baba city of windows skin baba dana usa ka se kro to me as ke ngang kurro kun na basko aga di sin munan a local authority din hawo chi ki kun ngachi kro ke sin na a raga kunna turuan kingin baba kon hawai tige akkaru gro mi ese habe anang gro mi ese sorosi cham cham sin burun kana hoti da it is in chusera otavisi kara hoda wa do tabe dire jita ko hon ure chi aba dan ari kam ba ka local is lager ukta bi turune dinga sin mon gusko se wa kain
1: kain kwas neske kai samisting wabas nbc stisa

Hy sê hier kort sien ra klas die toering gewoon is sou, Anita Qobas is gere, kom hier sê. Hy weet dan uitgeid die gewoon die dee. President Netumbo Nandin deid was gekring aangasiba. Sekondo Green Scheme Projects, amakoro kovang ami. Ang anding hanuma sta amgasib kirang aubasene. Qoba amsa siip tsing hwa siip ere amgasiba nira, daba se isa. Si sa idafrika pke kawunowi iti, tang toka kwang an an. Tine sining hwan dekorang amiba. President Netumbo Nandin deid was gekring aangasiba sekondo Green Schemes kabango huris tkharibdis amakoro kovang ami. Hope Titanaski Monati, the Sarista Cabango, who is the ink of Strariguna, is the Taris in Hana Caribbean Marisari Masta. Nabai Stanap Nakuru Sarima, so up Naski Presidents at Tarong A, Sisen Anakuru Tau Tauna, in the Toots Ha, the Krita, un Abosasip Nisim, my cousin Abon Abos Karma. Nidit says Ke, Uvungu Vungu Green Schemes Cabango, ink of Snahas, the Sarista Guang Am Ami. Nabai Nikarong Astitanap Flora Smata. Muri rasuang awasa se maina yang hana se sikai mi mai de wagoro kuripti mang ui khasib khara nga se tkade unwa se. Nandi ndai du aski kwa tka khaziba nidi iske masi kutsa di amakoro kova ngui. Iske noko ba shadi gongoros, dongali nenas, ti mashari green schemes kavango ay wasisa nira sari se e. Mang wata amakasik ang anang hanuma didip kirang awa sen he. Kovam sa sipting, haiting ere am hasibanira, o sa sing hanui siptisisin hasip na karakarase. Ain agam ombudsmani, John Valder sigira me, numika di na amaka, kain hum ha siptitau banira, ain humisen basa, o asa sisen hasip na gangadi in hanumasa, at riduas kalka. NBC sti The Wheels of Justice sa ugub ay gurung hawa, sebge Valder sa guru kain uising hua mang uidi mora sa sip. Kova am sesip aroma kisiang hang hasa sati. Epke guami nangka kaigu ta am hase, huare aunching huasim aroma nira hasa. Nadi in huagang akasin. Nana kam uishna wi, ting hanwe sip di mi kuigu, kova am sa mungkaba unwa kasan abang abos aroma. Ain agam huwa mang uidi ombudsman John Nakutap tingi kadi, nadi korang uidi hanuma sidi guru tana. Mira senes ni kova am hasip ting ere am hasiba, huasip di mungkaba di nakara karase. Nata am hasip an anading hanuma skin nga iki at karukaye, ting hanuma di nga gagya huwa tawe, o habi no kubang wasa sisen hasipan awa. Hope isis nira, am tais ain a. Namibia awang naman di mi kova pa au karas karib tip ke, ain homi ayon, aun tung ay kam, naman haunga sin aun tip dina, kuwasa goroma. Kari ko sa ko tadamahang hanumadi, nga di kading amka, sinedi ing akasip nga, ayin usip, nga bat ko taras aroma. NBC tuan kagwain di nga kam ari swap ngap ki komisaris Maries kata mila bagwami, kay kabadin, nisang ayip niding aun tip kuhang ip nganguri damasati. Ngutuwa sing uni, sang ayip, ngap ki kay kumap hao aw na gurung hara. Iyan karaga ngaku karaga huko siya ina. Si kadi, nadi ihung e, ngadi sa naman hao nga sing aun tip, iyan westin si kap ay kuhang ip nganguru sing hao na. Kada mila ki ngasi ikhabi gurung anta, kari kos wasa si ku tkhaida maha isa, o khabi hagan hoku, aha sing ngari sti ku tuika, kwa kwa mayi sati. Ipke, nidin aun tip nganguru hao kun, nana kadi guru kankan, si guru tau tau na, kumasip, si tuwi ngaka tau na, ip nidi ing aun tiba, nip ku kung am kemi, wang ay nira isi kaisa. Sadu ging huwana kaisa mis era tang hao, South Africa mineralan si kaungwing ui kuding aap ke guang an kaungwi di kan kaugu kamang aip narama haka. Kaungwi si di selik kan kaugu nira kara kaku kan oase. Asa kaungwi di kan kauke arigam buun staktis e nira sisen khatsotswa. Kaungwi ke kui ran di si aga disi ngonang asen ka kui lideri ay si di selik ngona ran gu si tam disi korong asen gu kani kumaka. Si tam ran gu si ngani disi tam asen gu ka kui lideri ay. Naring aap ke kadigwang abong abo parafini koro ranga tuiliteri ay guwa kumakasa. Tantaw ko liquefied petroleum gas yal PG diguke disihung asen ko ka 3 kilop ay guwa kumaka. Nabayin hub isi hasi si tam disisen ka 3 kilop ay saldanas namibib Western Cape Stick na. Kay disiting na ha kwen geng agup kenyap ting as nan yukis nga kurong nabang na. Nada ang halo di United States aroma, tumaski United States ka,
ebola sicuri yaqhoqela qhayiba toro sibase singabahasa inqams wakugurumana wana nesikethethe qala uthi kungqaga xa bingxanga uqanqhayi nqanuba nqanqabe xiba nqayirob diciba nqhayi khusa kwamima sikaqa nqa uqanqhayi nqayirob dinqhayi khude Friday this egia kobanqimi xaba inqhanu sixoba nqisa ngwasi urusi phela xoxoxa xoxoxa kayiqhe sinqamake a maqa isikhawuqa dana US Mason kira mikoro disikhara good in up ngathi nqanqisa bqa ibasis lekipia sinaha sti daba gya maisa yanira America bding hunqin leading aibara hona xoxa raisa keni abdi hanu kechadi kwa nqabo nqabo ngathi iqhayiba amqas damaskin amkhangsting abeqhuka urusi minister adan dowlepha mira sinis khora sengqaxo onqosibo oya amsisini khasibaqhiqe nqasis aseratiyisa qobtorosi anikuniti ke nan yukis nga raqhana sing akurbeke kurung harai sang abaqhoqa se abeng ayiqhansing ansentina ayiqora usd ayinqhomeqo ku duri yasiqhoqela sithayiba amqasti ku asira bayin ina Sinigaliki kwa mikawi nesi hamana sering adani sa kutiba. Abirame diyo ba kotarasa. Tamaske yu tayi maisa. Eko was. Nganirang wabasi. Sinigali president ba zirao diyo maye. Fayeb ge diyo pti tayi maisa sisa. Saura nyonsi eko was kogudi tanan. Distaba wakakak nganira mata. Nani disi kaisang ang ewa ngayka eko was di. Hukudi tanan ting hanup ting house. Ke... Wakorogurip di huwa sore pa ni Kheri ap ngagihain. President i ECOWAS komisis diye. Sinigali ka tam odisi kam disi nganing abaku, tam odisi nguna disi ikurip ko si hang ayip nga nira kaima si isa. Turo nga sinigali nidi in harusa, harusa nira nga si isa. Diobi, ang usap kaip generali ke sisen aunti generali ase sinigaling adani sa kaigung nga kering waba. O ay sa sisen aunti tanap, Presidente Kap, si Kading Ang isap tip-tip

man wathi la ngenxalisa la ngcinika nqaqhanqa umntasi na libadra usibelelisa ngwane ecama ngcinika nqaqhanqa niqhonqa ayirothi khon goqunqaca usithi xasa nila masi namanxodi be ukala jikwa khonatsi ka nqhomintu wa la jikwa wachichile la ichile la ichile la mabada kela xawulu dira muramiyo oda munxa ba khura ngwathi la wachirothi wachithila kothi lidijo ikankan dagela nqakhon hiya go si haina kwaqadakira ngangqhawunqasi akekho nina ngosukulo abanisi ngqhawunqasi usika sixa uncina ndilabo ngwarami wa semje cunqayeni isinandi ba ungamthathi isikagra cinaha sekeyiswa ayi nila cora kuseyike sadukaske nesa thila ningcandro semaningo khona kulo xa usense isa kwetika kozwa ayi ndila lohoba hamire ingxanike khon hina ko hase ko ina thi khon hina hase ina didani mise I swap naske nesa e xa hora kweske kwedi most ditina cha iso ke mukuthuze kumukha cha ha nesisa wo madiki kumanga ayece isengqathe za u dithi cabise skuza kule ndike kodi ke no aw di za no ngadigire kwa khase ndege nitiza khang cha ba cha inethe sa dikuyoro dinsen nuka nithe di ati yefrwa di tingwa ayo ni zesko kutina kwa atu atu atini ze yefrwa antina sko kunga nyo ase yin hanyinga uye kai aiska nga edma gereb ke hui haiba edma dida mungwara yun yo ti asfun ka isa mis kai kwen giri misa kho mis nga etika ututike hui hara ibae nga etika ututike hui hara ibae titike hui asi nga kha didara mis eisa ame ti koda niseka isu apna munda gira nisisa namakhwen damara namakhwen nesisira man ayiqhayisa thi rhunqa nesisa xayisa sira nxha uqhayisa ngaske kotha nesisa muse isa kotsika nxananamanxangudibisa kayise nxuba isikhwela nxuwa hayi hamfusibarhu kayisica thi nibathetha wam sidangiruba sikulo tshek ngaswab ayi sineke amase xaba sinekopakhe sinayi xaba sineke kopakhe sinayi seyike ngadira xa usenqangalwe seyilato go bane baqharolothi xa ba usibelelisa ungamle

0: Dan ba karute be osiro bilas na kainko astimire.
1: I adado kainko astimire ti horaga soro soro sikona. A kainko astimire a turu an asadra magas ke sondak te da gito piarta ko apna ha. Pirin chikun chin kago kai le kisko se gihuna kaiti da gito a sa faram siga ni sigra si o o don ba kuna ha o birin drasion kainkan dire a damara a ku kop kha habili di di ame ki u di chingi ki u ri ari ro ska dok ba hami ji sa sonda ke za khude ke ska khai jeremia za hu ku ha ame ti kami se au a ti reng ge jeremia ko ge ti pirin ji ni sa umdren kam pe khena khai wan ge a pu to ti ta ri ame u ri pirin ji na kama da na ke u ma ti a par ku di chingi ame ngan tin ge umdren sa ista ko apna ha ka di khuda ka to pra ho khai ko na mandan to a kan dire sida ge dok kami se a soro soro sna da go uhai dule human di a expo kama dok kan kan sira mi kan ka kai kan ka sida ge soro soro sidra dira mi sida ge dok ministries of gender ta ho obu skori ka auto china go si hai osu noni nama se ka kai ko ya se ko ka di china dan kan sira mi sida ge dok so sigiri di sna go hai si swet ko bu di dira di sina go dok tri hai di osu mai mas ka go hai khru sna sna kan kan si dok kami si koriga si kalpila pidoro sa huda jito kai kan kan si osi rivonia ina go kalpila pa nga ba ngita ba hai sera mi ka si jugo do ikha ho ngo chi ko ta dra ka ye dra tai bai dra ho kar ma dra khain da ina jito kro mi chi da jito kai sa se da ge biri di khan ke kai ha kam khum ge ro de la si biri di chi au di re ge ti biri di chi ge do kha kai ka buri na skra mo do an andare as the police station an andare kai kan kan
0: Kangan sti thaisa
1: tis. Thank you.

0: yaqala uthi qwesa Rebecca Ngqebe sina qenqwa stimile ningqasa ngkhwana khakhwat makhoguski abada qenqwa stibe mire
1: qenqwa Rebecca Ntombi Rebecca Ngqebe siba tokhwada ke kai qamqam siska Adriano Ngcobo deputy awes nara nwa skoli da ko khamiyo ke Adriano baskoli ya qine tswa ke ngxai kwa ngxai evil stramiyo kusira ngwa tipe tswa ba ne news use kha qharuka ye ha tida ke ne tswa bara nwa i qinti nga awes ka ngxa ho tida tswa khona ti ti tswa khona ngxai se drinken se qagam sa qwa sing qaru ola ke tokh Adriano Ngcobo deputy man khoen ning ansko Adriano Ngcobo deputy wa bara hasa ngansa to khamite re ngai kuruba ngane morsi khaina qisa tswi qamkhosi cwi ngona nqani kwezi nqani ziqhamte bani athi club sinya da unwa sileke nqa xa xuba qhalunga seke nqa xa use khoyi ba drinking sito go bora unwa ngidi do Adriano Ngcobo di ba an ansim ma cwi ka khoyo nqa ska dida khamiro ma ba go kedi ni ba ida khoyi ka nqa be nqa unwa sile nqa kuna di do nqa ro nqa de do re ka nqa be da kurumi ke gan gan bye bye
0: gan gan bye bye.

0: daqui a pouco na massa tinha nível quando as tive
1: já quem quase se cache quem quase ah a massa não é daquela marca tal ah sabe tinha anse que caiu do mandi marisa querer uma he Tadi lain ministry saku auditor kasihi si disimpanin mas Juni kapti saku kam disimpanin kam disimpan mas Juni kapti. Kuaku kuri si dake kalam sensake di tadi le audit report di rang untai ekona tadi Cairo bama isa in di Indi kuna kenga chingu wasema ite tuisi ngai maaka dikrao maaka oike nesisa kukaiha chiske nesisa ministri sara kao ka haoda ni chita ne mpere amde kaoba ni ma chit nesisa kaoba ne mpere amde ni ministri malain ministri sika ni maakaru kaisa kaisi anhaan masa nyuske nesa otake sauran kauba kro mi taka danis junit tisa mas ke meni ha satra chesa mas aita ke half niehe half question maybe kamayap village councils board rooms planning how chida ke ne dakran hao khadi kaisa se ne tai kuisman wa kwentuna at admisi close door meeting tiska khabe nai mire ne tai kuisman wa tisi haga ta kwenti no ne audit report e ke kre kai he undi kwenti na ratawui i ne musta basi ti da ne we wanti ti ukada ko kaisa kai ngai ba uwa ko ke ne ko ditwa si ne ko utora i ne draft reporter final report ka koniere nisika ke ka e uha koi kai hansunda koi ke ata de ka dida ke kayos man kai sarang mun kai ba city ko aske kai ma kai sa tui nona kai sa u ko ese kai ma tui ti tui ha ike du goen go esen I think Kadia or Wikineda Gontuntao Kadi, what my ike, watch up status the I, Kounduisa, Koundudia Tisa, Karagabu Kunanguachi, Missy, Linkabai, Obed Magia Kuna SMS Runa, Wabaya, Igedu, when we sent see, Ninmus to a city. Ti cuida coro can ca ca ti cace kai se kai ayos
0: gangans

0: xa qala uthi inqwaya zabelikithi ngqola sesinani baqa inkwashi umorod miri
1: ya xa inkwasi xa inkwasi ibekela mitok neske utshopting aza kusathi ya ukata nesisa kaukhweni asikhweni unomakhweni axha ungathi lanisa stakeholder ngunguruwe unha eto supporti community hall iti bakho yata nisa ran aungkharo akhomeya tina ran aungkharo tida akhomeya puwa isa pfm aibeban aungkha tida adira kari pita nap puwa isa kleufas kengopna ran aungkharo aibita nisa aibkara kna khaya ngadi ita di aingomisel siya dara aingomisel ida unhasi iya da kadira ngwabap ngaba kadi ne di khurona di ba khase oda kala dina ro ichina ran apeng apero oda toh ne si zan ma kai aroma ara khau khai chi na uga da kai ko yan khon ui da ha chi kadi a khau ui da ha kai ko yan na un ha chi kaba na ku china da toh khau wa khabe gu ngai kaba na ka uga da sita di kai pop ka opra ongwa khu ya khu ya kaba ni da na da na se i di da gon kari koro ngong a o khabe khau ui sa du ke a khwen ge ne ban hui si ke a be khona ke kai mai ha i nga khwen i an ke khadin in china tom ka ha i lo khai ka si a khoma se gra ngo ba de o da ge ama pe nga i ku sa ni ra mu di se i da ge di da china ngan hi a ge a khoma se ngan ni si ngwan si khabe nai ngan i a ge ka ho da ma in si khadin ka ga ne di da khoma han ngan china da ge kai se ra khau ho ra ka pa di di ni a ge ge re khadi ngu di uyisinadi nadidi tsayiqwe awu niyage lace ay khweni kha qomqa he timmaye ha inwan sina dra khau idan khaba hapke sisung areba neba ige qicodo maha neba ige ene uat ma khwe ha khabe oda ge sada ongwa kuspisa ni ne wasi paroma sida ge nira nga community communication center sidra mi center lethe da khadini ra min aba ku kis mabanguru sanwa madida rati ayinqapha iya tingkhalu kupti khwen iya nira xa khase in nganchina nganchina da kaise kaise ra xa ukhai neba ike ada omgwi kuti tsuromi ada ncabe maku sita xhadini ra ncabe maku sikagara iyo ora ke nama era se positive contribution tipuita gera mi ama sita ke to tingon khwe kaise ra kan kan xa khata ko khai aroma sitra ti khwen khane di khuna tsora ko khai aroma kai gan gan
0: gan gans
1: bye bye.

0: Sida qala uthi lesap ingcunukazi sinani baqinqwashi mire.
1: Qinqwashi da mire om ores si qinqwashi wana mbi yathi ais qamire thi qinqwashi anesin khawa si qamire. Ning an ansada ke kangar kandur sa huma qagaiya. Anesima kangar kandur ske kurikuru bin ngwa ngadera uwa. Si khaban aku amesine kuri manis juni khapti sei angwa ngade uwa. Manis Juni Club is a skipper, and a skipper can do so. I'm not one at the one. Ask one day, I say, Nan, Iva Quintuna Tau with Mohammed again, Uru Quinara Tau, name of one Madi Nasi, Hausa. Name of one Madi, and I say, Macanga can do so, who need that what's what. Had you won't come and last Nanis Juni Club is a need that's what's what. TJ, Tabam, Quinny, Madare Marosa, ha. Kaira kweni matare marosa ha kwani matare marosa ha di si onmetle ngabats ka hururo we mao otske pantro bani ho ngabats krong hao dirami pantro batske ngasi ta registriert sta kamap manira ho ngas kwan ke wa ngasa nara tau kanyet sa kane ngoba ngasnan haus ke sa fol khande au kwedi ui ba sa ustera ngai ba sen ne mari ronda ngau ngau kadi ne aisen ha kansa na ko kans aro ma khuya ta ge to khra khau kai kangar kan tuos ke yal kep a polus gemeente noa ya na tuos ke kangar kan tuos ta na kan noa yal kep kan tuos ti o aku habe polu ti kyats na ta bas ke sida di kangar kan tuos noa bas wa da ge to khra khau kai wa kansa na How Siri, Ning of Masiani, Manis Juni Club is a who in Kama, Kangar Kandosa, who owns Aroma. Tasas is Aromatski, Kansas Junitas are Kamika, Ne Kansas Kira Nama. Have you get a Kamisika? Train my Kajatui, Haga Hum, Mona, Mona, Mona, Nell. Nellak Ian, Seer Double Seaver, Triple Three, Nell. Nellak Ian, Seer Double Seaver, Triple Three, Nell. Sida ke kadira an kangar kan duwa se registriya se na kasana. Paki roti ke ha. Ki dusi sadu ki paki roti ngadi sa se dara ti bai paki roti ke ha ki. Kangar kan duwa se dok andu ke kan duwa se tuwa se skosi tuira uop ke tuwa se en a. Umi bai du ha paki roti si umare. Ning an an ske kasa sioni das ki maamstra. Nomdom kasi sa anisa hukuro maja. Om ores ikhati sa ngwa tangi.
0: Kangar si kaita tita dungare.
1: Ingo.

0: dza karuti neswa e kaka Friedrich na gengo asti mere
1: e kai ko ko sa ore ote se kai ko kai kai samas ka odo a ne do me ta ko brother ki bal ka tra na kira ne na ve ka ke Christian ta ai che kamela sa ai anu sani tin ko ba ri chin nan nan ko ba ri kalira sa ri do sa da da se ka ke ba ri tun nai ka ma ai kamela sa ai ne ra nga ba ni ka ba ni ra fi amma ja sun ba fi umsa ba sila gen nas ka ko la gen ngi gen kar da gen ra karu a ko ba tu isa hu da ke sini da a Chris ai ni ra ha sila ke ra kan do ba Chris tin ngam wa fi ko nan kai mare si si ho as ho mai tin na ba sa ro ma tin ha ga ngam nan ro ma si ha ga kom sila ga wa ko ni ke ke kun un tin wan sila ke ra kan si re kan do ba si mi ra sa kom si wa da kai sa ta es ke ke ko ba ma sa i da nga ko ba na un sin gan re kai na tu kai sa sekarin nas kau ka ida gini da nung nanis kari da wa disikui disik disik nices ai tinda juni da gini da nung nanis ai da wa ma fa sabi kimi na kunsan ngari kanza wa sin pas kwa commission kai kan kan se kai da wa
0: kan kan bye bye

0: Dakar uti sister Gladys nani ba qanqwast miri.
1: Qanqwast ida mire ti. Oras man qanqwa du ngadu ngaba. Adan qanqa kairan au gutara di kham kunti wa kai du au na nga burukan on. Jesus Christ du bisna asa tra asa tisna da go song da dan di wa da da ba dire. Tere mi apti ngona di si ngona as ngona in kauro tsatui. Tain indere. Ida we amdu. Ti qam khun. Ida tu dan anna. And dipta elobami uduana di. Ida wata tabetere nga mirodika. Karuza otake anes kabako wakri, kai kun kata sinina. Marin uida ke ha I, nga wasi tuni ha di kwa baske, arigam pun state, auba magu epti auma elistira di kwa baske, ari aus judis uns ai. Haga is adini tua tua. Nga wasta kun kogun kwa kwen aroma, Oda ke ti tuira and ari kam pun state neng o abas ke tarati kai tu is na kaha ude si kia ke tarati hal koda na ya ti tarin wan ia ngaba kuro rondo mhan kai tu au zina kau ni uisa ti da au kwen ara kan ada ta iro ti kai tu roti ko vita si ti nera kom kom da kwen ti na au ti tuira ke kuro kan ari kam pun state ude si kia ke tarati Musti tarati kai tuis nga kanga kwa bara genera. Oba magu ti oma eli tira di di tuda kangarori. Ti kai ti kai san aiba wa oresman kangang.
0: Kangang baba.
1: Bye.

0: da karuti ni ban hum tina kanko as timile
1: moro
0: was kungnip
1: kanko as ras man ara dog ba kan kan timire ko as kwa te tiki unmen tina dog kanko as timire ores nari se da ge dog ba ne tari kubu kubu fit back ro tu ra ma wa nga kai ka fit tele ka si sia ko ni ban ni o dog ban di ba ni chen ni na na da ba nga ni ai ama kari siramit ba nga ba o ka la ras na ai sti kubu feedback ro tu ra ge ro ma ro ta dog ni nga ke ne sai sti eng ne sis as ba nga nga nga ni ti ores nga ba da ge ko dog ba kai ka fit tele ka si sa ko ia en ko da ku ja ni ba ka tondra ko ka fusi ni ba ge ri ka kam na what is ba ai be che kom to as ka kwa da ge nga ba ge sai kan chi da ge to ko ba nga ba ge si o ka karara sna ani nga si da ge ko kan ka ro da nga ji da ge re to ko ba na ba nga ho da ge ne nga si ni wa ka kwa chi na ha it ka ta sin sin an kun sin kun di ma di kun ka sa si da ge ka i bu ku sin nga u ti mung ka di to ka ma pe sna ama i ge nga ke re ma e ka bu de ka si ka di even if you are married or not, what was the better question? Yeah. So, that's the orange. Who knows? I get it. Abanehasi is a CK. Secretary generally. Namaran the secretary generally. Kari and like Kariki. Kavana Nabagiri. Nabagiri Kakasi. Karika, please keep the Grekomai. Sit again, Nabayan Mount. Sir, sir, persons. Kadaman has NIG in Kari Samarana. Kaje kuya sengwa kwa kazi ba kala gere kaza ka yeke nja ina eke na za tsinga ngai gere kanfli kwenti kwiki a go tsapu go tsire go kaza yi ke ke tsa presente a tamara na kadi ke a kena za tsak sam e ka se foro aba ka fit swis ba ma ke ke go tsa go kwa se nza zenga ba gere ka itlo go a go gere on the type paring di maba kan e mari di wetse a na go ka se korong mang se ores ama besna nga tele ga se tikonske o sa go ina ba pe ka ke se na ka go ha i tele ga se tikons na go ha ke ke a ama besna ka se go a ne go rona se o se ida ke nga ba go kongwa e tsi e ke to go ba a tara de ga ka ba go re fatin na ba a feedback rona so we secretary ke ndrali ke se ang haru o sa korone ka re feedback ro tsinga a se mme ke ma se aje kan kan fitu ra to ko mi aba ko kon kai ka da ta ko aje ta ko an ga ka fu di wan pai la si da ji wa ke ne ba na ko ba ta na ka ba da ji pai la si ma ra ji kun wa ke da wa da ko ji wa ke di ko dan na kan na ni bare in ma kan ta ko ba an tin a ma ba sa da ji ko wa ma ro sen di ba wa ke na ta ni ka ta ni ka ru ti ni ka de ji ma ra ji kon se an bra to ba

0: do ada hu hironda mang wa netse kam kwasti disin ika ba khun mo pai moro teng kwasti mi retse kom tare kaun isa tsi teng kaun ai ba uwa khisa no ba ke sa mesti wa ba ding na se de ke chama si ting ai pna kwan am ka sin se de ke netse kam tloka ma di ko se kwa intati kwa isa sakarias ngas tane kam ro se ke e ngas ke nampo sa husa pai toku ngai ti social grandan ko sa se man ngami be iskene sa se rege isca sa ku bara nga nga se da kain to as temire kain sas
1: kain pos olis ti kain pos roga ke sa me este ona mami bi atha ba se ne ke elen sa garia sistema nam bus chaba ko
0: Os Ellen Koege ture.
1: Oh, Ulis, okay. Net a grun angan skia meng habat apone sa mandare butara tsoko tsotso au smart card tsara ke nga iko tsotso arisa ku. Khabe ike uga ne sa program e folgan sike netes tuedes a ku skia smart card sa firtes kosnea. Ne tsuni tsapisi. So nga ske ne sa tsamitse sa ku hakeng tsikose re ke smart card. Na ra mandare ngo di khabe se Kabar again, hari itu mengikut orang ko, kau kan mengikut marina hok macam dah orang ngaji tu sehingga piale. Marina lagi kau ngah mah, mari ko hau dah sedar tadi di so ngabat lagi tu, tadi saya sedar neng kah, kau ngah mahaban. Sedar ke marina mata res tak tu ya biasa.

0: Pansisi siska sama rat kayo vialsens ka kungri. Pan vialsens kran ngaba idum istabas idusi forum na envel uinch matu genoh adramina. Huyeto nga kaysa stasa adrame. Pan kaysa tra kukun kanywa bialen mahuin aroma. So kwa hape get kaysa sa hut disease kose ang abidaginesa. Sida di selver harem. Ti sorosin magusiba u antinara madare maske nisa axte za hutin de skose chunin chap disease manda ti za hu onite skose dage sorosin magusin ti selver harem tara madare ti dage ran ngaba hu tuana era elf de za hu tertin de skose ra madare so kwaha peke na dage nisa no hu selver harem ti sorosin mabusin si tuan sin wana uwa. Kaya ige, nauna akte sa kutin kusya. Singe tuan na ealte sa kutayar tinde sa dertak sis kusya. Sida gen sa saura peke 15 de sa kutayar 15 de sa kutses tinde skose dage harambes tin aramadare so tipke programa sao kutin waha so akte sa kutin de skose selver haren sorosin mabusin. Ealte sa hutear tin deskose tuan 15 de sa hutes tin deskose mabahu ye se no harambesti na ramadare mabahu da gine sa hara ko no anani madare mari mara audo ditinge ko mari tsotswa so no aure sa tsana 5 kilo na no se pos kanto ja kone askao o no austu sa hi i programe madika ruzaka ita neza sat matches e pos kanto ro ai tri an ka pos kanto ro ani ai tri taus ka seven din de zahun mai tri an as kan mai to orbi nasi ka tu sa hona ti taus pan seven din de zahur ai ke man ka to khri baba pedal tu zara hi ma dar es tu zara hi khabe da ke sau ku ha wa ha pe ke tira sau 16 des skose ha programi da ke manda sau ku zara tu ti phavada gira kui tas markers kuin karegin neawa bies so markers kuin hina sin grau maris ke khaiti graminan toh bel senso aire ta to pos kandur kuin gasin no akure sira ke ti dan ko want ma sira ke sira tnan arigam karabi tuin ne go zati go mi bae ko ke ke toh ke sira kan gan ozili ais aroma ti kaza si bagra wa kuin gen no sieta kamide ta khabe tage to kraktom kasa ya sa usilis tangi
1: kasa ko khabe velsens da ban krasio o tai khanisi matin sinimi
0: on gin ID khanin khanisi IDs total sing khanis mas IDs sing ngai ngrope yu khabe pe yu man gre khabe smart cards in this total sing khanis sing khan genisi sing genisi mi ti mariske kant mahadi is velsens a forum mamati ti ma forum ma enfel so nebas na da gaming wa ne khabi to pay mangro to kon khabi table se ni pay dis tina da gaming wa u da ga velsen to kon madia sa ti da dog nei for eight na dog mi re amai khabe da to ko sing tani ti da dog si re dis mar ka sa sting ba
1: okay ba sa go khabadu sa du kwasa click down
0: okay are da dog na mangwa na mi van ko are ro da gira no nei ne lag ien 287-9290. Training ge version de ira season. Kan kan
1: aus Ellen Gaza a si khabam ni kam sku se inzate sa in apcha ngare.
0: Okay, thank you Lisi, thank you Horaka Kisa mete ya unwana. Okay, bye.
1: Okay, bye.

a ire kotsin rang ngwana sao ani le qaba sisare komise turu manasteri eliang gurare ke go a mi ngadi iqaro nqanti masike iqaro ngadi nqa sisensti tomto ready xa unqanqa aromadi unqanda masa o khabe kota di sisen khasip nqaka tshehasa ngadi iqaro nqana ai sisens yang hanu sise remoteness and hardship allowance timi yang ansa skia xa gorbe kam marisi tomtore hanu khara xa xa unseng hwasip school ku xa unqanqa chi school danan iyara tarung adi nga tasa ti uika unwata mahanga mibe kunqa sise na maisa national fms people's parliament timi yang ansa sa gobe gurung hwa sep kikuru manasira gor qarang a nedi marista khatang uise xa unqanqa qarung a ngami besikolo ukuthi abahana winqa sixhadi xa ungasixhasi bdiqhanqa dimasa cuwiqhami xa awike dinye ayinakoromi koromai tarin aroma inci school ka ayinqura se ngadi itomtore tira qho nqwasa xharaxhara siku icuqauqa kuthi xa amrhasi bnqaxha iya thi kunqaba noha school ku iyanqinkuthina cudikosi nqadi ingqami bekunqahaka xwa nqwide nidi maride qhon at maisqara hon asa kurare pke kwami ai qura ko qadi nadi i qaindama isika kovan ins chitoi diko qau qan nadi i tom torete torang mis armarati yesate namibi abdi qau ngawi e awe unu qau pke asan huru qaba qotta ha qaba i kai ma khone kude nen ap nga ko ati twice kauka fivo energy namibi skeraming in Uma qhawunqwidi waba Damaskin aqhawunqwidi xa ixayiku nazani energy sichaka ngaba ingema amsana mabian competition commission sahwa qhonqwa skauqa ke a ayiqhunkhayisa lenqhonqwidi miskin nazani energy sanqhonkhoyisisa nira u tsiqharing up ancienti tsishal nqonga uma auto ayiqhayiku tabanqhubu isenira sisen khasa hanu sikha xa qhawunqwidi ngharuku ngapa ase Nguan nguripna igugini ngharuku tongkara me. Nidi maatkonis, ngay disa. Tumaski utaragu disisen khasip iya vivo energies ta anghung aresaka nirang amsa. Nazani energies kera ming inesisa. Nadi ikaw nguwiti kaiga. Khodanas eriamsa umasa. Si kangapasin ay itang wabadi. Hub isyang amaw na masa kwa mimay. Nazani energies ke anga si kawiri aun. Khagyang nguwihe. Ning hub di kaw nguwi. Harugun ap na sisen khas aroma London ding awang nam gugye go ami tam di sisen nasang awang nam maisan nadin au kwin anina khaubas ariam sa uan khara ka nga gu qawi aide go amma hisa nain nadi e winds of castelli nap ta ba sisen nga hasen ums aroma rang having mi khai se metropolitan awang nam ke go ami tam di sun nang amaisan Nadin always a cowbusting aptin. Aintamatani sendi ka. Guang haraisa. Tam disikwing an intin. Ere amahasi gudi ka de hase. Nain. Naba in kokosa wakaudi. Wakro kapna. Yang an anis kaka wakaudi nakatadiase. Kang hai inking up wakwang waka. San huang kinip. Nidi im my son. Yang in the sisin kaiga. Moon amp mahase. Wind so stabang nakus. Ay giren harahina. Naba I, King Charles I, nabdi ums, nasa bagi sisin khayisi tsi tuin indi, sisin swap ng

masiki ya kawis kawka. Tamma isan ge. Nadi e agawsi omsting ungi kadi. Nadi kasing ungi didi wankaw dira aikun swap nga. Ava ngamanting urib damisang wang arora sini di wankaw di nokoba. Nadi e gawsi oms. Nasta ba ra hansi sen kasikun abosa siti kung naka. Ra aikun kuy aw. Obeb di kain harugupting nga wabang ngan kain ariski mandaksis egwa mi. Koy si aing hanugo ay hatayip. Obeb isra hong ahib. Ting ni swap ng abosang hugu ay kaw si Francis si United States kimi iku nisisa. Sisin kong nga wabag kawbatira ung amsa. In the National Trade Union Confederation's ITU sis kya guwami. Mudi si tam apasen kong nga tuge di siguro di situin ang hugu. Nidi unga kaw te kiri ting un ngay gu. Sisin ang hanway siptika am khasika. Unga tamahat kay sarang uhusa. Kabay di kay tuding abaka koro di si persen kuning hugu nga hadi. Sisin ang wakuro kurip nga. Khosis nga kya uuse. Inki nga di aing hanuga ngawang nga di dis. Tamaski ngawang nga di dis si aing hanugu. Ke treza di si hung apersen kung hubtika ang un amse ke hong mi. Khaang harib aing agam tam kuri katip kha. Nabai aing hanugu nga ka treza di si persen kuri kate unwa iya. United States ke kosa si ITU sis di kresi ng habiba. Obe kha hakas aig ya may. Aing hanuga ng un amse aroma. Nabai Fransi diba, nona sa khutamsko sigya nga kumase, nona sabni nguba, ngay kaya, nwaba nandi hang kabako nga hang iya. Ting ams ay, US di kay kwidi girang awe kwi, ho sabi si sikan amsen di si sen kasiba. Uhus, di nga kam aredi, nabai ina kanam sen di matas akwa ngatas, kaw kago hang isa, tuy kurip, di ng hup ngatas kaw ka. CBS kwan girang nori, Nisi ang hanumating nga kayong husabin di kanam sindi. Tuwis ka nga sa kurib. Tamaski kurib ka nga sa sigya di yesa. Sidi ka ka kaw gukwin di dike unuway tamahay sa. Nung nga sa ding awa sindi. Nga ihati. Kaysa ng urusip ding hogo. Tamaski yung hanusi. Awe madi. Nga ka ka siga ka unhana huwisa maya niya. Nga ding huamang umidi. Kirang aro. Unitsis. Kamtuaron. Nga nanirakota basa. Ari kaninda misang oi ge out to set kare kare sika. Di nga tam arede. Hora kang on kawa kanam sindi ini di bai. Mai sana. Indi kanam sindi. Ngarin unitsi siya mahasastra. Nira di sis aroma. Tam o di sik tam di singaling ap di kuk kapta iki ngabang nona kumang nona maljung hoka. Mang waha situ ya on di ngong kang kai kung ngagin harai. Tam kumang nona maljung hosa bing karang kong hang hoku. Kakota hasi. Ngati ngur kadikuro. Misang wa. Iskining hang amsugut tuyuda, sarang aroma kaysa Miss A, tuwiri kao tumatari.

Disiya kang andamang wanga skicing ayisa kusa. Ada kang klasika ngong di kamire. Si ida ni zegam dan starti si dara disa ugung aroma. Kang kang ayipa di mire. Si kadi koring harere. Taka taka. Zegam wangas. Ki wang adira satsa I. Di dami dama. Habe amap. Ipna ida. Nga sangade unyap. Ti ha a amap. Ipna igura nga sang aika. Kameka karu. Ha a amap. Nga sang aiba ira. Nga ngut maiba. Ipkhan aroma bahi. Maski nga kaisan aroma bahi. Didrang ein arwi aidegin ditsi. Koma idra inya ko nga. Maske yu gusi. Tidagi han hasa a. Didrang ein. Niswapna. Sada di in. Maske sada di kei kun nga sinaha. Tidagi.

irancisi nxa idib ase qhamkho da xasina qharu o dara nga khuroy ayda konitsi nga o ase tam tamaske yuda ngadi nga rodi ngadi xadi tora ku ding ay wakho da xadi idama habe nga sang ay xadi di e wacang di nga di idama ncisi habe nga sa qang di nga qosa sira ho ahi masi nga mke awa manama gere daradin ap ngam gere ngadi wang aro di mai ay nga o kwip ti ipti kans kwip kans ti kwip di taras ngadi hang wang asin am gin ngiti ge ungay tip gin ngama asiba kaisi akom kore kame ha kwin ti kame dama kwe han huwa nga ike tare kansa sa pmoka kwe ba unwaw o subutama didra minkaw tare kansa sa pmoka kwe ba unwa o subutama wanga di ngha kwe ha dama ti nga kaisa da man wa dama kwa mkada si wanga di ngha kwe ha dama habi nga sa nga di nga sa tami ku nga sa tong di nga ibe nga ma si ba ha ore gi ni ba nin di sin a ro de wa yara uisas khang hwa di kadira in sase sister in law di mi engels na uisas khang hwa sa ko sa au di tas nga sa khang hwa si khong mai da gur nin a ro de odra ai di sin ni swap nang ai o ike di si khuro na ha in what's the go otsa hi amaqa qawira kurunqwi didrang aina wan uisa tamadike saqan adi ariskira nira kor coming a rosti juan amrosami wan uisa tamadike saqan adi niso apngatskira ho Nisi, tare ausi sae uatma. Iap kurtang sapasi tare ko sa tame. Sipta ngangama. Umu se. Anu se. Hina o ngasi ha kaisa. Habi gin ngasa ngadi ngama siba. Manuang oda asi. Sada nga. Huap. Sin aurusa siba uwa. Oskira nin asti huang amrusa. Kata gusira taudi. Tine barang wakang a di ngasi kasasin a o. Tati di. Nebaning wakang a di ngasi ka. Hanut masisira tansi sasi tina di. Sasi di uisa di ka. Di ho masino. Tati di. Sas tindi. Sas tindi. Sadu tindi. Uisa kai. Tamas kayu tatsina tansi dare tonro de unwa. Uisa kai ni de. Amagatsni sats skau hanusiti hanusitsni diwe khisetra uka wata tawa maka oige huang uisadi satanga tama dira huang arosami nirige ne undercover dida kumoramio an uita matsa an uida matsa a tanin nana ana au ko sisting on dinga sisi sa ko di ausis sa kami op di ausis sa kami op di kam tansas sa kami op di kai tansas habige nang on stamp ai nang on snaka nang on sna tantang sa huwe ha kamrai on satania Habige uns tanihas ngaka mutmatsa kami tsikwansi tsin aiptina kwe wa ngade iske sang uisa sang uitansa stira kaka insangsa madida kami sasaka ndama nayi gera nungu yasimuthi Ching aw kwin ani asimun sidma.

ting na baske ne ha kam dira tsotsosa sa kamp quiz satsta sangui isqats nguqa semu tsitsra au queen ani sa kamp kuqhiyu khoi sa qanga ikuditsi amungqhayi inqats inqats anguqa isqats anguqa semu tsinqaba huske owi qaw qha dise sase di awre qansa ka go nwasa madia maka nisistina go qipti ko sa diba nisistina go khabera dira go qano mari o atma dimi sang owi sa sta nungu uqhasa akho isasemu tsinqaba ski qhamsta tsotsosa mi di de wanqade khabe ginqa samsa se hangui ayira ha nisinqinqa de isicopcha sa isip tamaski sa qa sa musin qopcha sa qamecha sa itsta qopcha kada ko yi khasa yi tlwi dite sa itsta qopcha o yigira ncungu de ha tsigi ngai aw khun ani asiko tsitma ngap ku sa qaba tinghoski dimia oski ngukutsini qhayisti musa awre qansa ga unga khoi se qhadara ngwa hanut masise ga diyo tasidi ditrami qoski nisa awre qansa ga unga khoi se qhadara ngwa nisu ap kuna sira uka qanya qaw tsita apta khonwa si khabi tsunga yisi tsinha wa ngadi awre qansa ga unga khoi se tsina tsuse tsira din aba watma khabe nqasa ngaibe ginin arusna ha nidra main an adia ama indikai se ke kwa ba sara di ha ngwade nku sa sit sta mu sa kap tasha sa kap tin hosa singa ba sta kham sa tsotsa maria maka saung sa se isera nku tsase ngira di qame cha ira ra khuna di ca u cha ira rancisi ayiqong xa ucha tsinqaba sitaqhamza tsotswa ngingqasa sira namsego unqwasego khamayi isiba mayi ayinqa khabe sira qap qap ay naqonwasa khori ba nya nomi chaqong abathi hats ang inna damaska yung in idisasing agu ha qaisa qeng sitha habe qanam sa tawam di ai ari se gorun disisna ngloku om sina uka unwa ngadimi uwi sase sisi koi gutase uy kongde da qa khautma koi gutase Nidira cha, ngiswap nga hatsa sigura mi. Ame kadige, kwe disasi di kanga ka ngari. Madisina serasing ayin. Kaip monyo kwe bao, kai huwe. Ame kadige kwe disasi di kanga ka ngari. Sase hu, disina serasing ayin. Siku gane kwe tame siku ngiding ere amkhasika hoo. Wangade ngayikoro oms ayha kimi hadide wangade ngayikoro ngisin wasase maqa kimi hadide ngingqasa kura ngere amhasika khara o khabesini instin habi khatman apna isaske qametse sibkiti qaba kyuga neum sitrin undiska khabe mi uisase aistina hitma kaib kone khoba Tsip go ne go bang iptina ngipting area mkhaseka ho qhisa. Ngidira. Idi qansa ay kaise ka inhon ko sisa uma. Kama itsansi ba uma. Tsi tarasina swai tsin e ma damase. Isko dimi ama ka ini titi ye qhisa qao. Sase khwe go qansi. Tase titi. Toa tamang nangu ma ip

kwata manqhaku di au akimits ta tsagun gabe o risa ho ba enqwan hanuta ma tsit hanut ma sisi gati yo ta sititi di tudrami ha gang in aroske sanqwis saqqans saqwiqqans naske a is a kai hoye outa sats disa shu kai se khariro se tsase nqantsi cha tsiso wa nqade o wa sase dates a khai xa uthi tauta ma so wa nqara nqhau so wa nqa dure nqhau a go tsinda ha khabe isang hwa diseni sase qanga gudi khwidi kha tai ama tamade khade girami ama tamade isa isa hanut ma sisini ngakho isa musin khaka wana ai kha a abe maskini tsisa na isi uyi ba sisa se uya kimi sini ngadi go daba ngakho kuru hanut ma khona sini sasi di qap sa qap di taras kha min khaka disega diyo tati dide kirami nitsi korun in aroske nadi ko tauba senin ain ain nadi ko tauba kore nau aun au seni nako isati qonwa sit masin ha qisa qasa kayika ha ka korun nadi tsase nusa bo qharu wasi eka nisikutsa mundi mi khari mi tarogu naka khari ma eriam stiqa isicuza ncisi ngawase tatire saka kwiski saka taraski mani iske nebi mati sira sase tangu di omde kaitwi sakamp non it's the sakamp di kamyo masatsa kaitwi kamp kun oni uti sasa qwi ai de ma tandi di itsi tandi di di seqhesa sichadi ip ere am khasigun ip di tsonwantsi ip di tarasa unga khoba mima iba na mari ngin is kamp dis nas ni sasa nang a seqhesa tati re di kusikini tsira mi sasi tindi dare tonro de unwa khuki tsi sasi tindi na ise ga na kamit mayo au tara ga isi tsi sini asa ti unwa khwe ba tame tsi di ga di yo hanu bai di dis a khoi au dadi di re na di go ta ba na omdi na ha omdi na ka ise kai min ta ba unwa tsi sini hama sasi bani aroman ave madi tudi sasi di kanga ma hama sasi bani aroma ave madi tudi sasi di kanga ba ma sip ni uga sa kanga au reba sas an ipa sina us an ip di koi khoyao neta ni sen di sasi di dira koi nga di koi ka di dara mi di dara na ma on gemaklike posisis nga plas madip ni di khisa ding ose sasi tinda sasi qanga go di unkunqa kase ke qauqa di uma ni swap nga tame ka ha khoi tsina au kap khoi asimu kuma qanga tmai mu tmai au kap khoi asin ni swap nga kamika khoi tsina mu madiko kuri kai gang in has habi sigmo kasase un haut ma io tamas kai io sigmo kasase khui nganga musaku o ini ne khue ui kuri kuri khwa ba sa ka pa yi un sa ro nang kut mai phatai hasi tatire
hanut mahuye, did they get a me? Huang had is a caddy did it see? Sat streets gun a hoo hat song. Sat streets ne hoo nagonga. Sat streets gun hanu e, come a easy but alcona may enga. Sit go cowba seno. Who got ooing noa? See quits gum. Sassing laba, as in I plum meat city who mew. Okai si kobu. Area misko. Okai si sausa. Nye, towards go, skalka. Sitsta. Tisira. Titara. Utomadi. O di ha o. Awasi ba wat makwisi karangi. O di ha o. Koip di kwena mudama. Kwisi karangi. Towards Hanu si sada tina. Did man Kwena wan ge. Asa ga uwa istina kwiski. Asa na uwa. Kwiski. Diska diyo. Disega diyo. Tatire. Kadigo daba iti zeni. Ngu na khasiban ay. Nako idiba. Sini. Ne wa guri katanse tsuhwe mit ma koitina. Ariye. Mi tide hune ni mi kisa. Tati re. Aure kanga sabaska umau. Titi sega ti yo. Tati re. Nadiko tauba nga masip nga tany. Sira ne hui. Sak up the one is china, si karumadi yamaka. Ne, mut matha. Damaska yutara, wamte amaba missing orema, kusti one amaka. No hunt on a hoo. Kakus at a cowed mahui ow. Sak up the warun and habi. Uga sak up, master. Sak up tarastan, auskimiti hui. My cowed mahui ow. Habin dang lak warun din auba. Sats na tang ya. Tida ka di hanyo. Tise ka di hanyo. Tatire. Koy na hukri ya kwe shuike. Nedi ma si gunga. Aure ka sa gunga si main. Sip din nga arami haba. Madip ti tora sin kaisang o. Tatire. Sik mo gang au kwe na hao. Sao pansa hao. Nam siyasa. Umu se. Hauna se. Si sa tan se. Sin instansa se koka si sao. Kan kan haba. Ikonwa tan. Ikonwa si ba ma wa. Inga ma tau. Si da. Na kain. Na. Kain hun aris haba haba. Hari hurun kakwa. Ada kame ga sanwri. Wata ugui darang aro. Sipta kumaba hankoki. Kadida gyogoro. Kwe gu di kangase tanitin hwa. Kwe gu di kangase. Kwe gu di kangase di an anskine tisa. Da gyogoro ngadi. Kwe gu di kangase tan hwa. Tati. Hanut masisi gati yo. Sasi tin ang uisa huki. Tisira. Hanu se se ni diyuwe kaisa tore. Hugi se, sa se tina sa se ngwidika. Hanu se dire. Kadi agorome. Sira kom, netegam tara ditra kang asko kena kota insa. Ditra bakuda, tenkang ap arung edimire.

0: Qawo DC koran qa hayinda maqo 12 ish en qida nqanqa rethi sadade ngayandi qanqa dinqa qawre cam kuzicucamaka korokhwese cam kuzicucamaka nqani qenqa nqara ke qwara ngubuthi qubuse qagathi qanqa ida no kwensina esa maqa sida qenqwa singayandi qanqa rethi mire qenqwas
1: Arandisa, who can't see the what, Mama?
0: And guns, bye bye.
1: Bye.
0: Nayan.
2: Mora, also listen to Matisa.
0: Thank
2: you, Housilis. Housilis, I get off the Omas at Rio, and so on, lying in Skelmahwe, Omahwe, Gangan, the Doctor Sarukami, Omaida, Omakat, Aroma, Saruko, Baba, Alex Gromi, Kanga, and let's and worry, Omati, Saru, who have here, Manker, again, and Tiko, with Situ and Tinwanga Gromitima, Gangan, the Geras, Mubada, Aromati, Saru, who have seen it, Okromi. Konje batima ka nka ga nnatsa re go ntse re ke dora tsomdi hora ga 3 weeks ke ho ngira mi o ma hwe ka nka ga nnatsa re go ntse re ke dora tsomdi sa ru ga dora a inski o ma frida sing in some rst kansla ka ri se hana ka mi ya qasa go tsine tsika ka mi ya qasa ka nna yo o ile nna tsa mo hare tsa yo ndi khom nna nna yana ka nka ga nnatsa nwa o ke tangi bae
0: nga yan ke qinqas
3: ka nka tsai di go
0: e da medre
3: kai kai da ke a dokne ti ti atna ga ya kon khato ba ngairi are ke oba hero nganu fa go ngai ton ka rekira oba oma hana nganu sku ke se kaina o mari swa tsati ba du sa tsi a ne tsipi oba o me rudolf a kane ba ngaya a o si kane se se o mari ka ke se kain ka ba go tlhore ba du tsi ka ke tsani to go ba a se ke di ngho ba roni reni paloma african re tsina go ri ga hele ka ngwang arantsi tsadi o metara si african re ke se kain ka ba go tlhore ba tsi a kosa se go rukang ka ba tsori ba tsipe marusa go ruben khwape ba ruben khwape go mi happy birthday to mi ka patri paloma sa a hele ka african ra na ma queen ko ni african era african re hele ka a ngwan ara ntse ke ntse ic coin ke te ko se ka ka ba go tsori ba tsi tsi tsi ke sa tsho ke tsi ke go mi roni reini paloma african re happy birthday ne tsene ka sa ka nqa ya kuna nqa ya mdi tsi khom di nqa a pele go tsuba kwae ke kan ka ne tsoma sa to go ngara ba ba re ke tidi fota di tsom tsom
0: bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye
2: bye.
0: Bye bye. Bye bye.
2: I was like,
0: I am going to
4: ask. Going to ask, village. Take it away, Midore.
0: Take it away.
4: In Adado, meeting I am, see what can always about the camp with him early. So, whom as much name, a vicarista, as a visa logate. Going to see if has it high, and that is the one way over the can can custom house. I see where her creating will come as drama. But can start with this Anita voice. But can say, go back to his island. I think your marica, he will see the list of your own. Sama mara tsingi ka itse e gatse khaisa nna itse ka lista di go me di dang mare reke go sa se ka lista ka itse khaisa se e ga ka di dang wa tse wang a tlore ka tang o di go rome ding ona rong kha a sa se tsa di go o isa se khaisa di go rome ke tsa di mare
0: and guns ngaya an qinqwas
5: ka inqwas o si destiny metse ke dog nga ne kana a itiki man e go ya vanqai ha oda ke doktaisa nqaitsa boetse nan si scriver an si friend man boetse ni tsinge go romedo ka nka ga nqaitsa ngware gora ka ikho yan tsinge go dokti me kom kom ka go ruske o le tsinga bye nana
0: bye bye ngai an keng bus
4: kae ko sa si please ni dire kae re yo go an kae da go to a se le sa ne tsige to ba abu di ruto kane ba go go na matin na kore sa tsikine ko sa go go sa go mari a tane sa to ba e ga nga isa to ka gore ba itse ke to go ka ba se go kore a go a e di qong di tsikaro a go tsikano go kore go nana an o isa nga isa mo di tura mi ra di ka us mari a tane o ga ke namba se ka us le kore a sa a se ka no go ke ka nga tsaba ai
0: nga yan ke teng ka
2: ah ke go sa se le tso ka dikgora o ba tsoa ke ira ba e hanga ke smithi apti ru do ka le ba e hanga ke smithi apti a ba andris re wang ane nang o itse nga jang ware le tse nayo ke ga go nna se tswa ka tlo go skrive re a ke nna ne ka ke nuru ka go
0: bye bye Bye-bye.

0: Ya, ada kait segan abdi kaisa mesti ngam ngam sa ka aunsi. Ai dia us Ruth Chiveras inago. Aha, ni testing kwan aromas urusi di darami, ti darakwa urusi ngami be kha kha gusti. Wenqa gusti ndi sa ugu ase season hui aw. Ni tsa ibin ai dia us Ruth sa. Amiri, madisa ai dia us madidu ra kaitsi. Aun aroma madidu engi mesi na tsisa niza.
1: E princess nekotomi ide aus Ruth Chiveras diba nechesa dake kesiqisa se iqhumisen ha nechesti qhwan

setsi uruse satsa habaka. So koet ase teki kuruya elopha is sorosa sa tin asatha. Aba ti ne sorosa season anati bada. So mati i ne sorosa ni season patsi. Soroske sanska o tsuwi amkuse kainse wahuna ni diho. So ngasa kweta ge rang ai hoe ga rusu gwitske ni ha. Huetska dimeyo otsken obesa. Ti kaisa i natskan omo otske di tska ha kuna di tema di khabe soros neske ni rasa si sorosa amguse sanskin khaisa irana umza o tswitske amguse kwets ase sorosi se rasa so sadage anda a chau da hina ais khara season amai mu tara ain kopna da gen ruta maha hinatske ais kha noh mara season titsta mu chauchke ha tin esoros kran ka muro digra kamam sen aba ko mutike tetsta mu hinats ke noh is khara sisen so otai nei rati chau china sisen sa otske am kusats ka ti ha tin wan am sasats ka ti ha sisen ma gobi ti ta ma ha tsitske ran on ka tsitske mutstan umtsne hina sap mai tsin asa idero dinats ka hoa sa tsits ka hoa idena di damaha tsin asa khuna sin ma damaha nes khan aromai hase so taina rati sorosa ommats ka yo sap mats ka yo otske ein gobna ein damaha uru damaha sat ta di pasle tan tsin ke whatsapp ma fan chau asa tske net ta di pasle na rati Titske kwen ka ha traus sin ge doch kein da ma van chauma kwe mang ai kwen ga sin mutsi am ku se sira kam of ra i ke ro wa se ge han ha sa sorosa sa sa ame it am ku se sin ma tsne di se e khona ne sorosi se di so sa musa maske ni risete se ame ma tsobi ni risete tskao o tswitskeng asa kwese asa idien asa hon asa abedi asa karodis na singa kha van uruse tsang ai amaga matio ike takao omsa ang hang hasa hare dan mapa chocho tskao yene da gromi se sorosan habaran asa tikra pousen kuna ne sorosisen tskao oige sa spirna ame ra pousen haba tike ha a cells and dira me cells and a soros na antina khabarang asa tike umstau sa immune system sina soros rang hambasa a indien rang hambasa ra asa ti qaisa se haba iska ha ni se aina ra kham titskan mayo amen umsa sen mayo sa ta ma iyo oike soros rang habu tike ne soros rang habu stau oike ne chobara kai tira kai kara tige nes khan aromai hase sas a tosi bara mubu tige sa immune system sina zoro saran hambasan ein ein den ra kamsa ra habu tige aina an hoti kha net man khais aroma so omske san ein kop tinara ra asake ame tike sak hus tinara sa am guset sang omo ne na dai narang aroma ondo tskira om uitska otskira ondo dai nats adi khasa istra of dai nats di tsini se khun tsina tskira ai ho tike ne tsina sa focus e mai era bo tsitske am guse khunara di am guse snatske otske kai abetui naradi so kainsets kan omdama iyo otskera mu ha ane kuike kaisen hu hu hu sa sera cha ti stress ha ti chau ha se ha ti nechen ai no chisi nom
iri after ngom ai mood swings tirami na mai ra ko pap ngat sine ko ike kainses tina concentrate hop ma kainses nang homi ma khona kainses

0: Hijo mondo tama. Omatska yugine hunara sauti. Son omske kabai, kuihuinas kamsaratige. Sa chansinige. Amgusera homi. Koets asetske kainsera chan. Amai. Sorosise. Titske stress maha. Titske kainsera ngin. Ti kalam se kuikara kwa kaintopna. Ai khasnatske hip mangaise. Fan maka ame so be tutarus na ige sansa sans khasnar khoy khasnar khoy so ros ke kise khangha sa ige kwet ase soros ise sansa madio da tirami elop ken hobe bab ke kuru inchesa sap ches ase ge kuru ame Se ige sadatina koeta ase mutni sasei sata grasaskin ibas matskin obesa huetske di kauta maha ha digin ibasen ma habetske soro sise ni sasei koets ase so tairona a simdom eko kaurana satske saban kabaji uro yeda ige chaunga zetka grachaun omdoa zetso tkaisatske soro sise chaunga Oigran ebasan sa patskin aba diame. Titska karahon au. Cha sin ge kaindama. Kaisatskran aiha kaisatskra a kaindamatski ha. Cha sin. Otskening an. Sa patskin aba. Titska karahon au ha. Satske mir uinkauma. Uinkauma. Mirtege mun uimaha. Di uiba. Adi tsagara chang otskening anha satske sang minta mahadi. Titska mumusa ho ofrahon aha chongwa dana se guida gi hadi dana ske chongwa se guia. Pame da gira a habiske dana sara chung. Omti da gira kai habiske dana sara chung. Maskara ngai basa tsang ona irku karang om. Haga iru gui karang om. Ona kam iran gu narang om. Soros neske sa dama amagaske ne dana sta chung sa. Titska kainse Ainda mayo osnatske sorosi se saba kaba. Aiha asetska ha iridiren kwenda ti hun wanta tang haniti osnatske sada maha ame. Titska kainzin om mayo osnatske sa sorosa saba kaba. Ti mangin aroidan hurona. So tayro nata adi kaida koeda ase nehui season. Isorosa sata. Routine rona de gadika. Akhir tege matches was an um. Ditske ni mi basan titske. Akhiri ga o natin Isorosa. Wasa kaisa in sanka. Ma routine etske adika. Mang abide kene kema. Nengin sasorosa tang lai di gehungi. Mang lai di ba. Tske adika. Is it scammy ka? Nihir of dinir digamu de gedita dinir digamu de gedita rang Tinir igao tege di phone ari tik nga tseram nezi ko na build nezi facebook sita ina e di tege di phone ari tik nga tinu am otskran mai di geisa soro sa tike ne soro sa unsa sera sa tike saura chesi khun hina tsini di zena ra ding wang wa am guse ti tamina dan aro e ge am om tsini ac phone ari re ame am screen time dirami Facebook hana ube at least tier tak mana tan omtnis eng a ube phone it's am kuse sa musa relax khatsi am kuse amka sa sa se amka ngone ina tan aro ike sats ta ha ai ngami weba ngap kene sa sa i ngosa i omtnis eng a sats nis eng a of net kwero ngosa se ti sorosa net sa sa enko pa sa sa sa mamtin ke sang om go para ngi ti sada hina ko basana da elo ban anda khada nimis ke koresa ame koresa umtsnis en a koresa elo misa komisa ti skref ros or ainsa otske sa sa se ne khuran ainsa ran am as problem ku ti i ko khun ti i ma ge khun ti sin nga mats ge khun kha ran ainsa tskan am ot chunga da na sa sna kika Sitani ni min unika roike orang orore. Muska soro chaude ki kosisen ABD ta iska sisen ame sare o ki sorosa tramrasa ari de gene khuwe an haru kharuka ditskan ano o sare soroske sa pa haba soma tobi ta stress chka hon atska sorosisetske stressa ots man tobi ne khuwe an orong oroka Nasa se da ke kisang ing hansan di khara khoi ti soro si zera stress. So khuron ge ha ne hadang om geip mana, ti sa geip mana. Kuro hina hi ge marisi, hogu. Ne guhan aromai ha se da kera stress, ti da ke. Kaisen om ma ti sa da ma. Family problema hina rahan. Ti ogu hina rahan. Kwee ngam tskoyi na tskoyi oa ngay. Nen khan aroma ya sasnan ki gwanang omma. Om tin ka saa irka. Ti farouta ngan. Haan ngan a kwen kwen hinan da haun ngam a na kwen. Ngan di komsin hinan oan. Ngan khan aroma ya sasnan ki gwanang ra stres ti om damaha. Sisen eip di probleman. Kaiset sa sisen. Titske nes khan aroma ya se overwork tirami ame. Namae ra kobap ngang nes khan aroma ya se om maha. Tsing ngang aibe sinan ki kona madi ni ha. Ha ni sing aib nga. Madi di uit khani ha. Kainse da nispar. Tai nani I ning aun khan ho ya se sinan nga. Kuna rang ainse sinan ning ainti ha om maha. Tsisap maha soro sise. So tai ro na ta adika. Kweta ase. Khabe dan ngabani sis ing a. Itai na a ikha. Otske kreisa depresib khasina a koi kha. Ame. Ne khunats. Dan ing a isk aroma. Titske umma kainse. Titske kwe sise soro sise. Chau a se raha. Tige nes khan aroma I ha. Titske kaise stress ha se kwira ha. So elop tin ke kauta ma ha. Sada khuna ni tanisa. Ama karami. Ada sada dit komzina. Iba wa. Iba wa. Iba hata dit komzina tan iba da. Ame. So se ige sorosa. Saba kaba ha. Kwet ase. So ke da kao. O da getoh ami ka ha. Di da getoh. Omma hatskan an. Omma hatskan an kaisi. Titskan an chowtske ha. Titskan an ha ha. Ne au da ge. Sada ni se saap maha. Sida ki kweni ra stres di otske ni an. Sa soroske saapa haba ha. Ame. Maro ite ke toh netsa ni korako.
1: Kei eos ay di aus ruth ni di ikha unsa tsi kei se ko tam. I wang arus hinadugo sida ka korako ka is aroma tsi dagi ngang uzib nga ne testi sauguba. Han amsa ahu yauda ngay tsi kwaha. Haun aib kriba kisa mesti kauna noh. Ya hazi isa kukun aroma. Hore bari. Ainsis.

Kuyiri kutsini ratse qanqadi ngxona sawo anida qoba sosara khomese. Ayibe dana qidi ngxwandi de. Abanqamandi umaqhawuti Wilson Brave ka ho wake up ding op didi. Kera ayiqo. Iyang o hase hoti anqa ominqa vanduku vesna kya hoiba. Namibia bsing United Nations class king arun iyaqotsa dini. Marisi khanqa sqawanqi de kovan insnati yeqhisara qayikhimba. Sikoro Mosambiki dinhung inge xenophobia ngang amdi. Nga South Africa nga kwaqam mye. Sini sini ngondi korang mba. Sao prasi. Aikam sing avang naman ke Wilson Brave ka huwe kap din o para umakaw. Iya hotiang nga ngao minga banduk ves nga mibib nga. Arigam tsekang ay bing owa sigwa huwe ba. Wekagam ngori kukira tau tau. Nadi hotiang si sisen awi. Kung ang hansin tsotsosa. Abay ko tamdi si hung akuri ka ka huwe ka. Iya gine kaipta ba satar taksis ay. Ay nga ba. Hawin, wa iskaw ka. Ong osip ding waba di gigi kaye. Sip king iba nga din ngay kay stavang owa si kitarang ay. Kay tuwi di gigi tam ay tima tam sin stik kanide. Ibkot ka kwa ho. Awa nga man ge. Wagaw di yeye nis ng ay sadma. Kavi di gigi umataw tira ay kong. Ipting op nga mibeha mga sigang ang isk aroma. Awkan ipting ke yang an he. Namibi yapti sing uis United Nations tapas king arun iya tutsa dini. Marisi tawang uin marisi kanga di tawang uin akovang isk na diye kaisara kay kain ba. Si tadi kova amsa si ba kay kay. Si yu ens om kain sen si sen khasip di kay kwi tau ba. Nori ku ay ataw kausa si tisa. Namibi yapti ng abosan ngong kay ba ab UN stavap. Penda nandap ke gurung arung. Naba I, kai sekeng hasi bahasa, abon-abon ni se isa. UNDS wasa se a, tau-tau ngasa sa. Tsin huka, sisen ha omkain sin abe tulga sin nas arumanire ka ngasa. Hup no traibab nandap gira mi namibiyab ngay tau tadi. An ka sabi si mung am aon. Tsi UN stogu di ngan khara diyen, narang kumat ngasa. Sisen ha tsi gurisa kusisa kokaras aruma. Nes nga mabib king ibarami namibia bra ay kong rekaw tadi. An ka sabi sisting ngong kay ba aw si sisin kasi barak kay ting nga di kan nga sa. Sisin are ba, UN sting ngami tadi nga hugud ng harib ay kay sa. Si kadi UN sting kan nga sa ay si tuwi ay di si, sisin ka umkang sin sti, tuwi ay di ka, nirekaw si ay kong sa. Aro rasib king hup ngong kay ba aw nanda ba kadi guwa may UNDS, kay siyang o ay sang asa. Hugu, Naga kangas nga umasa. Ngawi kasip di tawgu, ay si maa si kutsitoy di nira. Eriam wakat sisin amsa. Ipkirang aron namibiyap nga amaka. Taimun amde. Ratonton tao basa. Sing hub ay ay sarang ngawi, UNDS. Iyan nira, kanga di koisip om kainsin si, kaip, kumatang kasip, tamaski sisin kasip hap di batay nga sa. Ning ay kapkirami, tam o di si tam di sing maning ay UN's tosong kasip, sing humasip abimangan si ngus. Om kain sin sisin ha si gudis taim ees ase isa. Wakang aib ay sisin aroma. United Nations om kain sin sisin ha si ba ngasa sisin ha. Ave kawika unwa tsin ere amkhat maske uwe amkhat tauba. Kok na ha siniratisa. Hup nung kabab nandap ki tabing harip nwa kainam kanga gudi. UN's hua o generali kago. Tam wadisik tam disin maning a. ECOSOC sisin ha si. Om kain sin aroma. UN's di Danaberos New York itis. United States of America is the highest in the world. The Kanaka Posi Doya on Oisting Abo Sassi Dimana Series K. Nona Namibi of Dimona Disikuri had Doya on Hanu Aisi Barakota. Nabai Hanuba Doya on Kai Twito. Naban Asang Asasara Ua Amse. Who Torasi Kota de Taite? Sing Abo Sassi Tikadi, Tori di Tingarit of Tikanasara. Taking my cowsi. Kading Hwasi Hwang Aredi. Aw tulis aduwe aw nghanu masa kotas di sebab ay. Sakobam sing ariga mandak di seigurung hawa. Se ige duwe aw sing hukutora si kotna di direktir. Dena ling nari sa kuwa mi. Ning hanu mas nisisin khasiba. Nira may ay ngah sa. Ngari aw ning inting ang ana. Namibiyap nganti kakas ay ngah makasa. Iyan nira kay tuide. Duwe aw ting hoka ay stap karus isisin u. Si tara sa kay tuitoba. Hutora di umasaw

ngasa erong ko mong amos natali ko ko siskira mi nedi i sisen khasi ip kai sini kain sini isa hugun hobai sisirang owa masika ngaba i sisen edi harugugu taungas ngarisa rimas au kona qaba ngawo xo tsikho isipting enqoxeka qoqaqo yawo ishe gumi erong ko khari qai khai khan harusna namibia bhusong khasi qamasa is uwa ngawo ngwati minding up ngarisa rimas up si wang hobai sing harugu decision khasi gutsina inyara dowe au na qai tuisa qosa se khan ha sakaisa di saduging hwana kaisa mis era qang hao Koro Mozambique ding hong in xenophobia ngang amding na South Africa pa kwaqam uye. Uro op hanu sise ngang oba ngadi ma amsa dama hatuwe au na neng hoba kong nabing uis aroma goroti ye di kang hong arisaba. Mozambique ding hanu gira ming awe ka kaisa kay disi Mozambique ding hong in. Kaba dip na kaba gas as mosel bais na fridak sis ay kya ngasa. In gira ming hong Mozambique ding hong in king osa. Korum indi nang wang uha xenophobia ngang amdi ngaga si tam na uha na tawai di tsuki tan nga ngaba yung ina prifada audoy nga Mozambique kaki ngariwa ka wiskauta. Nek kaba dipking ngona kay disi Mozambique ngung ina kwa kari indi ngupta sa tertak si say uasa. Ingin aro tira mi tauhan awikha koro kay disi stuza in no khoban norasang angkrip Western Cape Steep nga kai e ay haasa ngaba in ina Mozambique ka nga inira nga wai paising abe kukura ay kumse. South Africa abang naman kira ming in nga tama aure kweka. Iya mosel bais di ngawming angkrip nga guwang oong awaka. Di obara unang tausa iyang abekang nuna kay disi kaisa disi kilometer ka. Hui kaip tu si kwe na. Kwe ba, nga ba ige xenophobia nga ang amdi. Ika ting op nga ranguri iskaw ka. Abrasili di kai tui di ke ko akovang ui. Ain saira ebolang hoop Sao Paulo snaba. Naba in aiti di norika. Nadin aiba huha. Asa, nadin aiba huha norika tota de maha se. Nuna disi hun aguri khan ai au rekwe. Iha ke tun a Democratic Republic of Congo DRC bahua si. Si tun ai kam naris di ngai kede unwap ke. Tauto di iha tami ti ngap di deko unwai. Iha kadi ebolas. Kotans di taragun naga. Tauto di asirang haraina. Nidin ayop ke kaisa masip nga ha. I see you snot told us as see. See, gang I told it. Brasilina has sender star. Ebolang hope. A young inside the cagretti ye. Rusip apkerami. Ebola stick hot tossa sip. Brasilina, sick habagas, America pnap, Kaysian amsa. Anna sing he goody. See, one uha canadi, Sankas and Nami beggar who a kai. O ye ebolas, one unida. Nedi ikweka, tamaske yo ebolas di korang umidi. Nedi ikweka ng hawang higudi didi. Ang oro. Sinigali di tun ay kam aung uye gitudo manasara Usmane Songkob kegwang ang angkrito sin ngandi. Ibrai tay tuwidi neng hupting asang hanuk ng haw didi sa. Krito si masigu. Suru tip hang aroma bay hagu inyara arosin kung aroma. Songkob kegwami. Ip president basiro diamane fayep ka. Kung hawang isa, si hong tuwi damasa, nagkwa kang aib ding ere ams, pastif ngan sa umasa, niya kahit mga parlamen si, ngang kaide umasa. Songgop ang anske, tuwi kamabag karut si guwan, tumaskit tuwi kamabag ang agwan, waka, nabay ipti sa kon aw. Uro manasar, ama daw al aminaw law ba? Nuna, asa nuna disin aninding hanubag wa a, nira kwa ams ang a. Ni manasar ige, tumaskit yung manasar nange law ba? Tamaski man loob ka a taumay sa manasdarang king orotoma. Nunang anin pastif si nakota ha. Dito si masip. Kirang arusin sinigalira. Karagang nga kong nawagudi. Tam o disitam disiagang abding ang uidi. Ayin agang hanutuman taup na suru de kagiri sisin uuh digi amip kaukarasaw. In the National Monetary Funds ke tam disikusin abalju namibiyap di dolar ku. Tovi maristi saw gup sinigalita ha bagi akoa. Tadi suruh dia kuking ang uis kau ta. Ia neng hupa. Tam o disik tam disiagang abding ams ay. Tui ke disik nona disik tam apersen ku. Usong kasip di mahan uip nga kaki mayayin ba. Sining wanarang am use. Awang ngam gudi uang tau di ye Wilson Brave ka wake up op amara ay kong. Ia venduk ves di hotia li ngao mskong awa sego hoi ba. Namibia sing uis United Nations class keng arun ia tutsade.
Marisi kanga kwa ngumi de kwa ngi isto aromarekta ikaimba. Sikoro Mozambique din hong ngi xenophobia ngang amina South Africa pungwa kama ngi. Niskeni ngang amse gutriuda kuyao saurang aromakaisa misai.

Ngare ira ke sara di tsekan abdi sa gukna go ha. Am tsasin di ra de steni da kha iske ne sa se da kha yi tsekan ab. Di ya ma tsitu be kanga wen. Wa mi tsi no school go tsin go tswa tswa se i se i dan de se sa school go kra tswa tswa o ne ba am. Tsonga rona ra gine singa o kha iske. Tsonga gine singa o kha ye. Tsi nge koran ke ka khara ka nqa go hunqara a. Kamgam sen khoronqa ska sna u skoli de maka go yo hai nqa ska tike ne zanqa di e ta go bra season u ene u qaba go skola go qapa isinqa o nqa qaba si karaba si u khanye de maske yo qobudi karab ti qobudi ngan ke nqa e nqa di sa tsi skol kura tswa tswa se o idira a qheri tsi ko tsi nqa di sa siang an go sa se tsui tikrami o ene skol qorona ni si u khanye tsi o manqane wa u encin hinara wa wena seida khaba rush hour tirami se tsekanqa kwen hina sisenda kwen sindin onqoro tsingqosa senqoro esiqhotsi khaba si cuyishka qa si khoyqa se i kamapkene ba se ida ke tsekanqa tirami se swap ai tes ngadar na kurman ngadar na ra i tsingadi aqhari si tsi sada ngame pe hang maron ngame pe ra i maron ngana ra qora ku se i seida qom e khatsi qaisan khanqa ba ilani wa se isa

Tamli sin ngonang hinda mang o se iso e ida karuti kore tari nara e ang harong kabe da grang ui karo ti ako oske nesa. Kay kais kaba da grang ui karo ti ko osne ke kay kais ka aro kwe pa David van der Linden tiang anzap tina a kanapa si. Hubung hubung sen hong kai kang ari sang hai ngai ai ngong ta kai pa isi kurong kai se i koro dakara ngapi ngoi kai ra se i ke iba cannabis se hina koro disi kam a nambia dolar ka hu koro disi kai sang a malchun nambia dolar ko di nambia koro disi kam a malchun nambia dolar ka hu koro disi kai sang a malchun nambia ti dolar ku kha se bangwai nga ikha khosis nga gya USA i ti ikke koro da garo ke khais ti magistrat ngkas kha am ke ti angani ti sin ka di sin nambia ti dolar ku ai ang khai maris ego a ah ma am in wasa ti gene barami e van der Linden ke ngai ngongka qep e sin ngari i khobung khobusen khun kan arisa ngwase korong hai nga ike niri inhubungubusen hunge may isan di hope ay ha sisen ha sigung ay pngap nga kya hoi kay kais ti Hochfeld straf ay ochotan juba tsarip nga iske nesa may isan gen ngay taap kais ay ngandi sisen ko nga ku tsagi a nga nga ay kams ti kay kais aku nga tau price class a ti ding ngadi i wan ngadi ngadi a cannabis parcel ding ngadi kya ho se i ti gene para mi e ti ge ngadi parcel ang ho se so ai ai kong kha wan ngadi ngadi kya ti e ina karong as Hochfeld Straße has ko se kyang ngau su se ti i ke ne di i ko van der Linden Marco Cazon Donap si Karel Kaip ngcam kakara wabai se i di grami kira da ko no khbara karang haron ang utaro chiko o sineke most world Namibias e ele aro singe ko ang ang an se i aresa isko Nivia cha a o seskini sa Nivia da karang andok muso busel o khun se hamam khun ngan karang wa se i si ike nedi i ares nasa pobesi amas waltz nongkus aroma ti ang homis nang aroma ko DSE kurip ning ams ang nga ida Vietnam di kung as nga nisi ng kabay sa isa skin nisa nidi kurisa kusis ng ares ke anun sa isang atlam nga kuro hai akasiba ti damire ti iske sarati ng aus arons ele arons tina kobei sing ngoku de ngati ngani sing ngoku kabada se Vietnam nga ike courses a khum khum tiza ho tara khum khap ko se ni ha se i di ike la mi se i

karutira grano ko banqaro nqanqanqaro tiko ke Swiss Leisha dramie Swiss Leisha qirira ko e wanqwabas ngasinge ko anqanqanse I indi quro taw achana stip ngaba ingonqaqamcha a ngqabise isanqa ke Zurikahu aqamcha ni achana iseskeneza ti ike aristika mapqastina e ngari isizini khase kunqaka ko a nqanqa se I aristika mapqayo Zurikahu qanqu inqanqu achana letiramire aqamke DC ti xheza DC xana awna tanya anukunis xasa ko a nwa seske nesa ti kene paramie ti kene DC season khase kunqanqu achana ji ngari kwanqanqa se I swap a mandag tsedi ti Friday tsedi tsin ani ha se I ti yeno go brang abe qoye I veke pna nona ngadi Wednesday tsena go tsanga se ngadi e khana abade ngadi e khaka ye ti ike ne barami e tana season ira maiza otherwise wan aba sa kwaisa baran tai ke korona mi ne di I wan u ha khana di ngadi ha se pna ko ha I khana aun Trabaho iskene sa ti nidi I on uatana di tinge sa radin go mwada krako o anari sa rimas masara tai tai ting haro kuku nagara nyumikanyi o sam khasib sa radibara eran arosiske nesan on u nambia baho Switzerlandi Switzerlanda ho nambia paha khana di kene de no kubara krakoro o stina ike aban ngaman tina tamli siung a kuri ga qhamkhwep din optina ra umanqa ni banqaqamqa iskenesa ngaba ipke ngori era se kahuweka Wilson Brave ti kwanqanqa iqhamkhwep ke mandartis ay ti ne batana nqasqa fendu kwes ay owa se ke a ho se I ti grami e maqekine e ti dagara no go bakoro o ike ri qhamkhweba kunkwen sanga qhayini ba vendu kwesqa gasise I digine barami kunkwen sanga qhayini ba vendu kwesqa sadar tarte ti ipkenay amaisan a season on mari I kunkwen sanga qhayib din rap kire qhami o ge hoida maha I ti ge ngati mis a onqo septi oba di maisan ngana kya qhami ti ipkenedi qhamkwe ba owa semqepti ngam ngake aho e digene barami eqamsing qhanira qam asing qhanira mara tsingeke a ho ese I noho ba di nwanqa te ka o sobe dike sobe ke a kontina ke a an e okay Ogan hosing haran kabele grang oi ngaro to go osne ge kanapti ang hanu chinan ko in kanapti na korong an ngan se I in ngari I ngari di South Africa pa ha de ngari ho ai be o sen se I kanapti ogan hosing ho ko di ministries ke ngari I an ansa koro ma si I sikoro ngari aun ana kuro ngawe ma in ebe si South Africa ngara kara koro onke South Africa pti ngwa siwa kia kankinsen si ngwa pti ngwa hura kanga kwen ana kira ngwa ngam se I si ige ngwa di mise sina de koro karu veke kun ngara kara koro o kana pti nghanu bang awe hanga nike di sanga sa kwen ana South Africa bahu andi ngwa pta ke a wa u se I di ke nbara mi e South Africa kikting hong onke I chauda ha long hoga hunda kona qhiti season ka ho tsinganda de hona di se inke wa si pake a kain ke sen tsigire ngang am tsige ngare ngang am dinga sina kana pake anu ba tan haro sa u tsinqepti kwen ngana ke a wa u aba hanan ke di sanga sana ngwa kura fe ke pa iskin ne sa kem anngmai ne testing maron I just know that I'm going to be able to do it.

0: Cwi cha inqa koro koma koma yobelele.
1: Ba huske sang mwa karesa satara ngumi
2: itsamese
1: ha angwan upna mipe upma waraka kharika
2: itsamese
1: ha una sikhu sorosi kam kam senduru hana chikari tabe madi elok mis kaikwen amkwen tuan tairan ona om arite haun haure kai samese
0: Tomaka chidran hao hao kai samese
3: Kira karuti tigurisa aptixene qonqa bada ha sa sawra se qanqare
4: Arado go bona ma tutube ka wainwa kanje tikumire tirage tikseni avasepincuna nethi singaragara kiroso apnarake outop achaba go outop din aqhome up kwansan abe batkadi unwa khadi hararo se outop di masip kamera kam are uda khadi omkinsen wada gara kero chi kam kun di masip khadi season o sip chi ha waraka khona khadi nira kam are uda seske ngasan abe duka khadi madira qosen chi da khadi nona be khonera no se ke chira kinsan kan oro mechi outop din aqhome bonwa kanje tikunara me
5: Ya ada kwen testi dok mi re dira tina ti ya dira ge kwa esan akume ya uta tsai ge ole Bartholomeus tsai beb ding ona da dira ge asa aisi ni ma ba kansela se ibe sa mani si sa ne da ge ngano hume ngama i chora sa hui da ge kana da ge o kai se ne challenging dira mi e zobe tsa ka misa wan ui de wan se i ma si ma ge kana Kwa nguli ya dana mi digen alkumeske turo sa ibe tana sa mwad ma staffan bati kako na ike sa season mi la season awi. Chief executive officer dira miye na idin mbusipke uchop din paas ma. So tana sa tika mwad ma gara iyo ike nga yuga sa season kuni la mumusa se kwa kwa itini kumto wa la kumsip akasira imada na ike turo challenge ya da uwa ikangada yo chidake. Ada abon abo na di alkume ya wit mutni la asman ka chikan to ni ta si kaisa dira gi mi ku si ja na ba khu ida wa chi da gi ho ma kom si ke a ba al komist ban ge si zen au na chi ne si zen au ni an al komist ba han ge a I gren ai na na yu ga gi marin ga tai ma gra ion ge wa khu na kai ma na ge an da wa da ho e I so mi ge mari di din wa de ge si ta se ge ga de ge ne si ai si ge kan ta ne ho es di dwa ma ian ai pra ge kho e de mi ge ne ho ba si da kan ta nas na guna ga o ga bi da ga be ko di ha ge mi so we mra ne was no si da ba go ma ha o da ge ne ho ba u che sa no ne ko ho di de mi si ai si ge kan sa sa ura ga se ko I ga san chi ne ho ba instead puro priority dia ga se ge amai chin lai ta da ge sa ho consisting as staff and can mode uha junior se kan kan mode uha dida ha sin e gore ai bora ga bada khol ka no se ta bada gin aroma di tradi na tin ai sera nyu ye se ha ia ne ko wa ibe turo se sai san da ge ma wan si da komske a komes di season au man ga positive o o tu ye season e ai ska kon ka ti ye ma ko wa tu ye sin stra se sin ya di ka so ma di no sip ka ha bai ki kai sira kom ne di sin kun ga e kun sa ban Asim ansaben ancasaben ke khara khara madin qawadi tain go bin hadin naden ira o kaisaran khaba jitska positive staff na wat magrain and komsi ga huwa na o ikenesa komsi ba gase o gege a komsa ga sin den khoba ge turo se nira aisan mi di gemi ma si jen ku ngaga ge ge di kwansa kwansa ti sami se ango ipi ra ga si tsaya komsi ho wa ip ke o tsubdin a komsi ke khara kan a di tsagya tsobe ngoe jiran ke basin ske mari si tsau Sijen aw nira mai seba ngapke nira nen adi ne koko sa gwan hawna wedi ngadi kan nira tuwi kobe kai daga unde gra teo gege par adi won adi ge rundus kadimas enanas handy spice marus ka chi ya man adi ka gino tobe no ya kasa so ngaskra ni wasn ske as na di ba ko ke da un as na ka muo de ko ke di ra level ya ba di ra na ra sira ba idi o yuwa na kum sira nya ga bi chwa jap ke ne sa level 1 an bitin ayi minister ja ho ayin na kas ke minister ja ge mi ba ge ne level ye ko ge ne ko sa ko ke na ne si udi che ge na level ye gra season se ko sa ta sa che ho na ya di habige tamwa disichiti zunga kuri tamwa disichiti kanga marisi kuri bahura saung ayunga edi obazi masiku kauhan ge kona anai edi mahadi nade kona masti bunga bunge kastra ne kumsi lugu tina marisi kora kunga kunao staffa na gika habis kwenye argumenta ni mhoba haba kadege ministeri sangua za chowe ni mufmare tesi eba ministeri kasa rami yade vijana skablek seige inle madi yoyi ni di mikuisa uwe ministeri kisi na zanjwa kama madi ge haoge ni madi tangu haoge kisti za habi kumne mhoba dige masiyo sonesa warau aski ni mhoba u madi dran waspuza lagi ni ge ministeri ske di mhoba kine ba argumenta ni di masiyo na kina hausa soske ministeri na ni rako madi kovis ni mhoba kuni rangi kwaza demi daki nani akmagere singa kini din kwaza si dokumenta nani china ministeri kani ge unesi nukai bara argumenta kaya kwa chief executive officer kwa ni nakuu na si ge maanai orang dan di sini diske ministeri kala madi kandur naskah ni rakonda kan nani ha chini kosa mabadan ni khusus kasi rama kabe kosa se in staffan kasi nara siat terang jorugu in juniors kasi terang jorugu se kabe dal kosa se ni rami se kais ke kais se kaisan kasi rama uak ke argumenti ke chief executive office di kaisa nang kok mabadan ke ama besna kaisa awas anda hindai rama cila ke ngaba ku terakoko dage hamkuendi masih kosa se dan ibani miske kwaisa kanza tin alkomiske in the igiren aipna ge haisa kong arodi nade ge ama tige kamgore nekmara kwa sokna luseren hanapti tastin a khasi tha a sige de kamgu de tsukami nan a alkomiske musa na vape ske parstel tiske ministry youth and sports na ka hu ministry tis a ministry sina e pasa na marisi sira ma ho tha ti ran abong abosa e ko diget ne kamkon nen ge khuna ga di ne sokta ige ministry of youth and sports si mi ko ga this is kan oro khuna ange ge amse marise wit mali che ge naska kwang arede par kamkon ya ge dar pasien ta dichi ne kasa den ge isi khoe ha di ne sa ku ma di han ta ne ge haun haun in ne kasa china na ban mun din hana si di ni anda di chaun sin ku ma bu china awan arun si ministry of youth and sports kan da chaun ma ese it is en ko ge ngap ge ng aba ga a bia gra di na ba ku da ge ko sa ta sa che aba khara ga ma ku kam kon dra kum ai dare kun ta ipin mas ti sa gu gu chin na di ma tho chi si ke ngoi chi la ke ne ban a kum is tra ba ro ma ta bi da ngai na di kon ju

0: atmosphere adamire masip ya kainga ngaha subu subu kha chamkhoi nira indi indi ya uwa ni kanira e kun khasi chokdi masiba asma nira ngaha sei denga sa disa ama gatra ganske kwa wat masen nira chamkhoi nan ngin uwan ngin chokun ngaha kha nira kwa kha chi kha chokun nira disa isa ngin ngau biya da uwa ke kwa sa kata chen nibai ke informal settlement sa ha ngabai chikin lo wa kharaga ngaku angkoi ka uwa angkoi ngai ke yang aib nih puna ministries organisa, juga nak hati lagi orang aku nasa. Presiden ni kanor sahuzaka, otomatik prime minister kanor sahuzaka, nadi uibah ha. Ngap informal settlement ngap kau ni apa lagi orang, ngan kini rastian udah nira umseiza. Jika ni aku na uibian dah hoba, stian di, otomatik semen di, si aib china raho, kerade se, si aib cuman ni stian de form basen. Jika ni aku mangga sahuzaka fase, ian sana 300. Kuena na area di mana dia, ini umdera umbasen. Orang kasih kasih semua sefort dia kau ingin mana, nama aku ikut kami fasen mana aderau 300 nol banding kah serve proyek nasib tu. Agamis kini aku nak kerak uici masih ni bata basam si milik bagi ui. Iya kau ingin kerja, aich masih ini dia forum. Si nama aku ini musam sistem kami di kum si barang asal sah. Kami di orang orang ngap maskio kerak di semata itu kau kau nyawa uidi. Si kini agamis kami itu bauci 2 days. Leader ka kilo leader ka ka maguri kame kharade se khap asam si koina rama tinge ngap ka ko ngale bau ver ki nine right ko sa se na ko dia fase yen ma han ya de mastim sa gu kan ah mana tinge ne koina ngani ka bu ai ba ki men ngan ka ngade la kom ka sa um to an ira se isa ira ngan ka to sa ko sa khaban ira ha se i 300 khidas ne rami estina serve de program kan ka kum abi a kumis ka hosta ne program ai sa ba kum ge ne gu ke ngo ko sa ka me to ro ko ya ha ka a kumis ke ka ba kam kai se na informal areas na pele gu din an gu nga gu nga urisa masip ngap kha ge ja chu ba ne sina tida ge down di masip gu ngi ke be kla tris ka sa i a wa ro ni di es ke a bo ba i be na ba ko u be chin na ba ko da ga ni se ni sa chin ngan ma ngap na i ge kota sina ge chane lori ka wan ka sa gu na chicken a kumis lori gu kho ka sa ni ka sa gu na ka kha chini ra tsaisa se nan abo dia ha di na de na gu ge cho cho se am cha ni ra u be in asa am gu se mu ga ban uri ka ha ba na ba i ge tsaisa se ai gu chini ra ka kha orage den aga tsayas nezo ga agumes ke ama go mise tsaisa isa na informal settlement na nya ne kamran ba so apna sinas ke tender san wa nge ne sine ke mabaga tsamni fasis a khisida ga amara mio turos ke wa nge ya di dua che kamiti ri orpe ga ma ga go ga nkonani sa itman ran ndi ya na tamet ga mosi tsau ga ba ni ra ko ga ma din ya di sa isa agumes kan ko ti ma tsobi da sine turo fasse ke ne ma tsobi da di sa sa anda ke masa ga bene sira di e fasis ne go tsotsa go ske ums kwedi ya ko se tsami chi pens realities ya tsitlo sa tsena ba go ba tsa tole tsene ba se tso ba niko se tso di ma ke ke ne ya after is ne ke ha tsana mo tende di sa ne ra di e ba ba go go se ne ke go han a ipna e ke ne na a go ya re no go ya ntwa tsana tsa
1: am ga mra go pe mazakati wa nge ga se yamsa an ka se ben o tso di nang ba
0: ya kwa sa tsa tse ga in o ha tsa tsana Ramire kau kau ha kuri kau di dramina ngakwen ge nga kaisen ngadin ngai di bagi nga kuri kun ngai ge ikun nga ke am mai chian an kuri kan unun ba no hume tham na i ke ni di ke ra kun di ai sara ha bel ni an un ari chingira ha khabe kaise an khan hazas ke kein wan di un ai sa den ap ngai iske a khumai sara kaise kan kan di mi ai tung on de kau kau ba ya kui ba ne si sa war pa ta cham kwe da mana kan kan stin ngi ni ai sa di sin ku arma mi sa o i da ge ne guri mas am si a go guri pe ge ni di ma si ba hat ma go i chin ge do guri sa ngara ge ta o kai ngo wa na na ku ni mi bian se kai secret ti de cho ka ma di sa si da ge a ho i da ge ma di ge chin na go wan an kwa kai ko ndi cho ku ba i cho ba o da ge ko na ge mi ku ba ne guri mas am si i da ge mut ni ra ho ti chida ge naska agor gu ge hat mai hasina uba ba nira kam sei dimi da ge madi ko han haru gu kasna ni awan aha nei kuma i ko en kadran han haru gu dan dai no home pam ni as ein a ein humide di lochin ai ka un ni an ma ba da ma sa chin nai ge ma ba khu tse khu yara bu ro kai ka khau ka wan ku ri ka na gro mi ba ta o in sa sa sip ma ha chi mai a huen gyan a kumes ka di dan ai koro gure gu ge ne ya usidan ran ran nei ge koro gure gu na ga hu ba ga ni sa koro khanga kwa khoebe sei da ge no kwa aisan wane pung sei ge agumes ke noh noma khoduma panedra mi seke wa hun kai amna ra marisi masik tara kumai so chike naska koem khosman no marisa naba hu unui chiche khoni ne ya khoke didra dilmi to ba kai kai wa hun gen ai bara u dimida ke bunga khasi tiba ngaba khabe di khadana ana lagini di kumta draske ne ga goro guri kunga ida sida kosa se informal areas tarahada nada nira murkhui ga ibai se kira chi kosa se dane miske khum an di kanam sun sage di kun amsi ige master list nasa sizen usa kai se an nasa chi da ge na master list nasa turo iske ne master lisa nasa ngaba kum goro sizen wo khoda ge ge tsaga da ge ge homa khabe da ge tsaya sin khame banda nai ge kurina iya sa khame sin kun ibai ma khui ga ige ai goro ta ko ba kun ga ko kun giwan an ku ga ha singe kwena ncan makun ngin ai kutna wan uwe yakon ngin an asna obyo kwa ne sibele kwa sira nyome so ne ho chira ke tsaisa se sira grasin na chi kosa se na kun hu di grasin are kan sa kun ngu china ge miba yene ge kanam sun ya ga chi hu zan na ma me skra os ki nan musen akome sun mani tiwe han zu sa is ken akome sa ni ra kon hao master lace ege mai kwe ba ne ba marigom ese ma kwe ba ne ba ip ai sik yae khona konda ge chain ge wooden hose isa panda kwen ge what was in the hastra wana chi hon kan wooden hot mayen ge khara khona ta tara tara kon dibo na mi bi nan ge wana inge kona is ka bi kwai kwen ha ye ta chi bol madra ma ora gi romi nen ge tafuls ei da wa chi tsa aske ora ga kon amzi chi ka usin ma kon nan amzi ko sa se didin hu ma de mas asa kaise aise mai ha dimira ke kwa sa kasa dia china ne swas ya ko mai sam se kai sam se kai kan kan stirami a ne di swas as ko mai mun mun ba da chira nira uta a khuna nira mwa si di kwen cha chi ko sa se out of di kwen cha chin as ko ba kwen in chin mina ma di pom de pin hu de was am se le si ma china a le dan ga konda ki tan ma a ba li religious officers wan ima aus di kandor asa konda chi ob wo de wa ma din ge khuna ko di asa kandor sa se wa tu ma ha conduct maha ia go miske kind maha kandor nga tsaka tsa bitse nga ba rechte informasis rao tsin nga sra ko tsin nga pe haung ka kona ka kra tsami go khona tsika ndor nga sio tsika sacha of di corona tsine go gidi di gramu ke nema o kona ma diune dira mi dira so ko ga go mi ba esti kandor nga sit tsin nga ba go turo go pti because ke turo ansti tsha ba go wan twani ho ske ga isa a bi dira ke kosa se ada sisen u pero sia ngos naza ne da guri kuma dida ge kaise tanka chi akme den ba tam di saka na guri ga sen ba chin is to ba ge taina chi taina to ra skha ga adin esa le kan skuri ku di sare ngau tam ka se akme za sen ba re ti a tan se na ga chin ma chi di da am se bel da am de nar tuma chin ko na ga ngeng ge kan do ngara ge se nai di chi mi ole kan do ma ba di gre mis ke ne ba sum ma am de ra sen na dra wor fa di khabe ko ndi nai di aro mas ke ko na kan mo ja za che ge mas ka am de nar do ibe si chin en ga ngwa khu ga ibe ma gra yo di ran wa chi re ira ne ho ko ma di al khom a di kan ni ai di khisa mas ka yo di be ro sin ge a le ko ba ko na wa mu di ad ba chi ga ho ga an ga sam si mas ke khae be ma di gu da ne so ga mi re chi kai kan kan sikai samas ma chi ko sa se ta sa sa ko ngwas tina mi re edin e sia du ko are da his aroma kai kan kan
1: ara ri atna nes na kan kan di kui mi re ngap ke ke ro da gara swa pna ochon as di a komi a point sa ape ba ngap ko khadi ocho ma se kha hararo se ngama ba gro ma da swa pna ske ngasa ngan us ngara di ra diksin ka vasra chan ka nang wa kan chi ti kunara mi
2: coro coma coma mi der bandire
3: o mare de nana
4: coma ta ti deran how kai samese
5: aga hingrama qawu nqayike cam ish enqazathi irake ncane miss a saradi nqa ngabse qan qa dip amse kwadama seda enqasa kuqnqaqa ngithi chaiza qa ngaba khore badure

xhayitsampise ochivara ngoshqeke ncumncini xamdisi yakanca xhayitsampise ochivara ngoshqeke ncumncini ayiqhanqa nike ixonguske kai ausis xamqasara nona tsone dizicwincanqiri tsone dizigusincanqiri tsone de one odavis tsawasi akwenting ansabin bedesa girke bahu akwenting ansabin aran oqaw waba dige mama lina mili kludis omstava toner tak nganir ni tsotswa soroski friday tsi nganir ay nira khon ay tsigi kirkep na tsamba ngxam waba sanidi ye unin waba sinu kristis omstava ni se ay tumse siske khosa sader tak tsi otavis ti pedes tsang haba khu tsatsa au friedrik si kaitu sin ngaka nira ti ye nganis kamang ay tis ay ngomdom elisom se sa tsainga tsise tsui tsam nona koro tsise tsainga tsainga khuse tsainga tsise tsui tamnani tam khaisa tsui tam hu ngomdom elias thaudo ma khamitsi tswas emeling huro khubesa tsainga tsise tsui nona koro tsui koro nani tsainga tsainga sai dinga khu aruma khami bare akai tums lena poes tsaisi khusti kun ansa isa me pain age flies iske nani disi khusi aguri ku tsam disi koro as khaitsap disi ai sara khibis tsayums nake ngoni on awaki kongura sana flies ti haisepsi radi umasa haga qansa di nona qansa gu nona tsoma di haga akha gu disi akancanqiri tswan nani ngori tswan di one akwenzi ansa binara oqaw kai tos lena po es khos ke nani skama ai disi sadar tak se sikham lu disi gerke bahu dawe qosna ko sir ni diye aba di gene ve ke om stavani ai tong tsomas amanda flisa qhinga qhisa tswi haga qam koro tswi koro hum tswi qazas nakrisa qhinga qhisa tswi koro koro khoise tamnani khainga hakasa eding ka khum arma akhami bare

Kyk, ons ouma Margriet Ross, ouma Atus, die maske ou Griet die Gorokeiske hond die sekurukucha. Dam die sekurun as kaitsap die singovung aip kauk na tsarahebis ting hanu ayums na kyang unni. Mama Griet Ross ke tsam direct tsama rahaga au rek tsama gonani direct ka sa di tsam au rek ka sa ka. Tuin ui tsama sngona di sekurun an nori tsman. Kaisa nori tsman di wan au kwinsing an sabi narang ulkau. Khoski sadar taksin manis kamang aip dis ay tachin hil kerkebaku. Abos Lucas O'Reilly khoda nas nga katsara khaybi sna ni diye. Kori biyakas, khay nga khaysa tuwi, nani tu koro, khaysa kwe si kamu kams ay, dinka hun, aroma kami bare. Ay ngons, ama Andrina Romans, on awagi oba Salmon Romani, oba ngukwap, si ama Margarita Romans, ama tronko istira di Thomas, tagubes. Au tak disina gri kais ke hun disin ngunang aguri kutka. Tam di sikorong as kaitsap di sekian ni. Ama Andrina Romans ke tui tomas tui nori tomai tam nori tuan di uan au kwensing an sabinarang au kau. Sikai gi tuan sina. Waba di gitong nertak sis aini tsuat sa fredak sis aini karu karu wese. Sikia ama Andrina Romans kosa. Biji kai yeben iser aimi kirke baku. Malaga trais na maa baku sadar tak sis aini diye. Waba di ge air koro kwese hun kwese. Judi gatani tonggeruks nani ha. Clinics di kaninga. Fabiola Kavana sa kainga kaisa tui, koro koro kaisa, tam kaisa nguna nguna. Iceberg po ba kainga kaisa tui, tam kainga nguna. Nani kaisa kainga hun, kuna morkal kainga kaisa tui, nguna kainga hun, kaisa koro, tam kainga sa tingka hun. Aroma kami. Kop Eric Wira ke ka hun aip ka ka koru disitam a guru kutha disin monang as khaitsa diset swa khobam segeng ani qora erben wi septin on wa ke mama kai biristin di tsoma ba dada sap wa ta mama sas haga kansan kai ge tons ama adials tin haga toman tin au konaran au kau kop Eric Wira khoskin nanis kaman aip disin use khos na tu bilading ha ba khu khosir ni di ye aba di ge toner tak si freidag ni ha piangang wi se sa khainga khaisa tobi Hagang nani kwese, tui hun hagang nuna. Kwan sas tui sisa kainga kaisa tui, haga kainga nani, hun kaisa, kaisa nuna sa iti nga hun aroma, at kami bare. Kungte kasa sverdriga malimas, aibe ge is maro aubis ki ngovung aib kauta, koro disi nani a guri kutha, tam disi agang as kaitsa disi au chop na kyan omni. Nuna aure tomaku, tui tomas, hagang nurituan haga tansan. Aw kwinting ansabin. Maliman kurusin kaisin amin unsin. Wakaw, aw kwinting ansabin narang ulkaw. Omskwas nuna kuruk tu edo syapur ang klub aw chup dip na dikin wabadi. Donar taksis ini tsotswa. Unin wabas freidak ni karu karu isi. Kerkip na. Tsabang hang wabas atin ng kris wabas o omstaba. Siskin ong wa tong swertriga malimas. Di kosa sadar taksin nganis kamang aib disi kakaus munyanus di kaitus ngaka. Au chop di tumdron ha ba khuni diye ol ga kai se sa khainga kai sa tui nona kai sa ha ga khainga ko se khainga ko se salin de soma sa khainga kai sa tui ha ga ngani khainga ko se kai sa tui ti rudin ai be khainga kai sa tui tam nona ko se nani tu koro khainga sa ba din ka fu aroma a khami bare Sida di tonti kansab Emmanuel Narib ang aiseni. Awa Benjamin Narib ting ong wagi oma Adolfin Narib sida di hagan ng tomap. Kekoro disin naning agurigo katam disis taitsap disi kay kais nagin ong ani. Nob Emmanuel ang aisen Narib ken nona kansagu haga kansadi nona tomadi nona akagu. Hosas makrita slengar ao kwenting ansabi narang opaw. Hoski sadar taktim nanis kaman ay disi pedestan ha bako kaisair. Kakak uirap kuda nasnaga kait kais nani diye. Abadi gitu owner tak nit suat suang unin abasnya aitu se claim substance na. Soros ke Frida sin nani irshipena karun hanap tawani kong wai. Thomas Sorai slenger sa kainga kaisa tui nuna nuna koro. Tam kaisa kainga hun. Kasa ba kainga kaisa tui kaisa nani. Nani koro koro tui. Rebecca Naris ausi Mario sa kainga kaisa tui nuna nuna nani nuna kainga kaisa kainga staba. Tinta hun aroma. A kami bare.

yaqala unxibeke Saladin aphinya khamkho nje xa ngixazisela waqonga waqa inkrap timithi xa ngxare yazi thaza ngimire ndirakhal nje zolake saluqanda ngxawuse inkrap a ngixaxa manxa maski karanxa di ama isa huza xams amanxa diski nezo uyetabe de hanze thaza ngithile ke nezi zinxaqa go ari kuye skoka ngxamuze ngxanxa chida yinira asimbe kambothi ngwago cha ngona ngicela ukuthi ngicela isikhi ngaza ngoza si ngona ngalinira khe saradi noro skoko ngizange ibe university ku khalkwat mathi college ngaza ngizange ye khratuza ku khradus akhizaza ku khradis as ngumskola ho ngumskola ngcwa kharanthi wandi dalizins last was nalisi chaqa tisadra wandi dalizins toba aro to khas chinani chaqa ganzara qindige amenda mun amdagra sara wana chidaga biologis qilme ora ye sadadi ana sadra sadra kigi kan wana rakigi ali akukhuluma tinara munqa sa stif tuwan gas maba tuwan gas maba tuwan gas saradi mangi ore yinga ali karaka nangu aka ni chanqa ibe ona da mali khonthumi tinga wa hop wandi tani senza mali da ni kho kho mali da ni munqa inqona kanda nza skuli nangu aunda gro minister sanit ten gam singro kain uva se gi anu do ma ti gro bizi minister ke di gro kom se charity starts at home ti di ana ku na ni ke kam se ni ro ko ti na ke ka ka ai timas ai kam ko ti kam se pas ka oni ji ti rusna ai ha on ko na ai ai sorry dima to me of khartago sorry mama to me khartago ji mister rekh sorry jevro to me cham kar wan umzi sorry sa khata hai maats ka za tangi dikra me kan gan stio umzi on jevro khaiga aur sorry a tu tangi dichad me thank you dichad me mario umsi kuisa umsi ye kuisa di jar tsa go tsheng go tsa dma tsa se wa di de di ga mi uneng an ums class naira school class naira o tsa e qhi qa o ke ra tsoe peda shalo le man o an tle go robo di tsoe di rini e ke ye e tla sa bi trompa var de ye nga de go re ir ko o ga e ra qhi ama ga ne tse so go skoze ngiqhisi xa sina sanamso xa sinara xhawutya ban xa ngusiqiqi okay awuri akhakuthe elthande kayi dini xa ngusiqaqoba xuyisi kawo utshim ngayikasiyo unenxibobaba awuri akhakuthe belthanda kayidi so rhabela ke nxiba chi selayo sarandixhoba orona xhoba mthisebenzela ninaligrami xhobare ke fusa ukhantyira qo ake qhen ora maqi umsida mtab tawzi ayro inonga maqi something sawedo drami qareba subud maja ambi amna yinzira iro khabe nambi amna sna ye qoma ngiqo ndige uno mdiqara forda kany tisi sno tine gara bicuwa ke maske ngiqonga forda bosi sna tisi sna qonga bosi sna tina ngiqwa qi madio itarasi tumar mamsi tabasi mwiro nyunga kiese mwad mamaga chine ptani yako nghapi enga maga tomaske yu nestani yako nghasta enga maga sani dunga midrans agura mabone nzagura midrans tomaske yura sansi di stasi zingunko ndi Orlando isa hu of maka yu pelvels ka kraifon den zahu pelvels stasi zingunko ndi kapi ma stelembo stasi zingunko aba inyar kungazi chinen oyicinga siyaya kunqa kombi ku ne anikune na chatbot ku
nekombi ngqothi ngqothi nobi o xiri thina ngqothi umzichi thina xiri ngqothi xabani kanzi tamzi yi umzichi akhetha ingqabe xamuxa ngicona mayinqinqa cha izayizi yamza ungahambi skineza

chita kero marita ni sara chuna kongumi telegrami nesesin adma chila yikazo mi wanti tani zinzi mazara uka wange chila yikati wakutna ni kongumi wando ba iske kakasin sti skoli chakadra nchawe oye unang usus adiza nayams kongo tabi iske ribbon ports kongo wikongo chikuma chingi kise angaza angaza uru kata kore neba kutha ba madrami mati chikuma kongo tango se chikuma za kuskoli skoli ba igrasi skoli gini tam itongi tigirami skoligi ni tsam atongi telegrami sizene ndo basina igrami sidane sizina ko ndo basina igrami sawum sa hugi tsamu hums ni zadi so ne ba igrami taking care of children requires a holistic approach that balances physical safety, emotional well-being and supportive environment so ngabada gini ka chi tsatsa dane skim a supportive environment. Tuwa kanye se skoli nga disi aroma. Ige tuwa indi ngambewa. Sige kere kaba. Kole chi. Environment change behavior. Tika gai. Nga ige kaba kuri ya. Kaba neba igira mi. Supportive environment. So. Nga mibeba tiki tuwa ni. Ngo biba. Kanye ba. Nga kanye ra. Kanye. Skoli aroma. Uno se da ni coroska oyira mie promote health and hygiene urusi chi anusi ki anhangaza oin aroma urusi chi anusi napki anhangaza Tuan sekini mungkin routine hand washing di kami. Nek tuan sekini seikh ini omga one a uns kari uns entas kaut mas. Aku gaya kasih huru dua. Ustina sekini omga neng achi asin. Di kini kami clean surroundings urus negara nga kungina. Anu kami bepun. Keep classrooms and shared supplies sanitizers. Amku kagas na kubidi. Ngayon isa skolit kabisa. Ako kangas ahazara in. Aba kung taga, taga ang ay. Amku sip na rin. Amku sip na gahan. Kung gini na. Ngayon ni chan kakabi ni gito. Ngayon mahasin karan arumay. Ano si tuwan ng umas? Kung diyos, kabe, kabe gido, ha, ako rin mo, kabe tuwan sila, ano ko sa kung aski nung si ayaron mo ang buro, hindi kabe kayo daw mamayin ng mo, so yung kabe gina rin, ano akam, kung yung kami nila ah, ma udur dom sa kayo mo ay manedra, kung yung ma gurin na, ama gurin na ha, tuwan kayo mo ay Timidum, Chi Ebi Van Maid Ma. Aldi Nigoro, Uruzuba Kokaro, Kueganzi, Masiro, wow. I Masiro, Nikongi Kamanea, Tabin Aron, Mazi Sigaron, Kamanea, Mazi Sigara Moon, comes by Mazi Mua, Pensido Mokoski, come go on to another gram. Problema ranguina. Tomas kayo. Yan na ka. Niha. Masi. Niha. Nedi kuro. Narangu si hong ay. Aba hong ay bako. Ay nga nubachi. Uwas ka. Tlenik si si. Nabigi full body check up naradi. Maro si kogoy. Niyaro ba. Kao ba kanya. Nairo di. Madi na kwa sa. Madi. Nari. Nga kwe din. Urusip. Naptabas na chikini. Kana. Kam isi maiza. Ski foster. Emotional and mental. Well-being.
neba sinakicula kuri mali clean surroundings ora neba safe environment kumathini xa ungcayi xa umntu aze nqora sengxami beba ngqibiba xa sithi chithike kure qhabathi qhamthi xhubi bthi thi ne-toxic ngqibiba thi dacingane ngqibiba ngxaphi nzia xa yicuwe kunqayira xani ke qhamconqa ndilaka nxizicuwe rhakhuyo uye ndibabekile uba ndicuwe ngxaumntu oba amsikenekho normal ujike sicabi ixhasibanga ndicinga ngxadi irhura uqhonisa van murati mastadi thiqomzi uwantuma amagaskedi masinxarhura ndi sikoli ebi eginela munqame e bhuli kucubu xaba manqwaye xandicubhile manqwaye sikhule ebikicwarnani ngqorasa ngqurixhaza cwani kini klaxha cwani kini cweka usi mister miba xha khanjabje kucwele of god upere u ndisi miba xha xa ndiyingqami bebkini gqibi xisikolani sikira mungcwaron gira bhuliye tshida gira sada sada di unanara fera xanub disikolani nqaza thi nqukudanga nqaza sikolani thi tisangwayira miya nowutsho ngqunqwa ngqunqwa thine amai nxotsho mai nqukutshawo klasi utayirhu nqukutshawo tsabere gwawo otshini rhu uthi nqubi ndithi nxa ayi ayicuwa nibhuli nxaxaxayi sosaduka sadungwayo miwa ndidikira ndiyethi mester asimiba jevros asimiba thisika jevros namia rhugaa otshini miba de thingawacona xana rhugaa ondike nesidla oyinxade nesikolani tsha siyotshikira mucuwanda uru nxa ucuza okay thenow open communication xhobamsa wanxharokude ndakecuwandichine moha cuwaye ndiqinise ndiye isikole enqakata ke ndidi ixhasi naraci xungundaase thixa unqaundaase teyi omso mama sibaba kutshela ndi omso thicamce omso sikoleni so xhobamsa qhobanxhari kuti kini ungaye encourage children to express their feelings cwana miba dingire akas ukabeyonce yanadiro cei cwana Michael Jackson marithatha ndingqina kuma ndizancwana ndingqinawo Neil Armstrong aku nxarhuwe maditha nxarhuwe uba nexebdithanzi uba xa inkcwiseni rhabeda ke ndinxisinxicwani ke ngxumira ndingungabtaqinga sikuleke onxise sinanxinahaxa plake ndichathise onxise sikule haxa mamza ke obyekho basikirile xaro ndirhara xanye wandiconcisa ihansi ke mhamza sikoleni odike ngxaro ndikho bara xanye so ndincinxabi ke ngobara nxhumi qwanqwazela kamiwo vandikhophi nqani xaro ndikubanamayirhaki rhuwenye mali so ndincinxabile ke nxa sinani nqani ba sindicuwaye ndichaba xhaza so rhabekira mi ma amcuwaye ixa inxwiseni mati iratha mati kutshaya intlaza icwami teacher phi nidranye teacher phi nidraf teacher si nidranye actively listen to their concerns regarding schoolwork or peers to reduce anxiety school season ingcamibe nxinxabide ke umzida kangasinani school season tuthi kukumaxamu 2 times 2

xa besike isikola sitha sikhulu ke xaze ke sitha sikola sitha ka usinale grasi tsisikoro tinda sikhonxa nethaba ncisi unale si mahere grasi ngqwa incu wanti isikole ke ncisi kole la ka sikole twa ora yiga mia khabe wa kwede ncisa iphi xa usinabe ba pito rimaba qaw qaba so nga tsanzi kini nga tsanzi kini ha digrami otske qinze uyicorona qinze a dixa nehunatsdia oyi arunya qayida nizini ha qadile kan satske qaqaba kise izacuba ixuya thi doroba ibe khanqa zatsuma ngcwele qhabuza qhabunqa dide tani sense Tani sense school boys maski nehun gara chayo tabi ichazi bongo sa unga kwepe na unga meyo chiga kaljapti unga ba chamben gu nguna ben gongo oye ichazi ba kise chabi sa unga bi kaljapti na unga rit kaisti ba maski kaljapti nga bene amzi kaljapti unga ba nga bene amzi pulit kaisti ba ti nga bene uzo kawida ka wada sada unga rona mai wai tuipen roba amaba oye ichazi ba van ngayip mo kaljapti kaja mo ngube nwa ti mo magalo mo ngube nwa tai bizi magalo mo kaja pe na uba aka go pen ga nwa environment here gra grade ngap ke ningano ga ba nga qao na qaga tshines e gra ntsaro ro qao o ye di tsama ba qonga le tsena nqane tsui tsam go se tsama ka korokose mo skeyo tsam go se tsama ka nqane tsena

Nes ke kaisame sqwabas en bi sisisa. Haga irko tsinda karapting hwana saw bedwal ngaba bephanda khoma ihese. Nayi ke meko ngqanqa beqaqqwidi chiqiqqo siqaqqwe aunke onqwa ha qaqqwe aup hayin om san ngqanqa beqaqqwe step. Gaub David Qhamukhaba ngaqaqqwe aup nyanqa ibkhona ayeba si hayin om ngwa se bakiyacunqa ga gaib ase kuqaranqa. Oshikodo qharipti munqam aup sakhe kathin dipke gomi Qhamukhab ke mun uqaqqwe au i nyanqa ibti khona cuba ke umha iba qhisa. Ebke qaghara qwin amdi gawe kuqan i qabonqabo. Tsubiskemi namubi yang ayitsin tani rang arang uyek khaisa. Ngaka ngwa ministeri, ngaka ngwa presidents di Berosnab, Moses Tumub Kyogomi, khamung khab keng awbasin sing huri ik khaisa. Ia hain om saan nguasiba, indi hao ngasib sing an utkhasib kagire ngayi kaiba. Naip Kyogomi, ngayi ankas, ia hain om nguasiba, kam wadisi tsika hakan angkurib ngayi ikka kaiba hez. Kayi tsaan khakawba, netse unha ik khaisa, ngabayin ay ko aun, abang ngamay saan. Se naun ngayin kumwasi ka khuna haase niya ebdi maskeun ende kaupti ngay kaupas sin kanis egya kakasen na. Ondongan kaitui aup omu kwanilwa Filimon Shumbwa nangolop keng otwa ha kaupa ngay kaitui aup niya keka ai ii si tsaatakab ase kutkaran kaam. Kamukhab ke tamdisi kamang abdis enira koka heem. Dates group ke kui koma kwese maljun dolar ka Namibia Planned Parenthood Associations napa sago ikagaiba. Sagui ia kam tunga di kam kabak oron oros. Si sorosi kwen arep si kabak om sorosip ayin hanuga. Kam kwen ngau karaka karikunga nirak tayin tengase is ayang amaysay am kas aroma. Amarisi ma kas tungtu dimis ngasago ia pamwe dia kaisab diske. Dates group ding hanusi ngung kaba aub Namibia tab. Thorsten Hudari. Se napas tingung kaba on kaguru kwa kau he. Angin kaske kai taba hu hua sore, tam odisit tam disinganin an angurip kose, tam kabanko karika, kunene si omusadi karikunganira koe. Ipke kai nga taretomadi, si akaka ango kubasa, kam kwen ia sorosi ngovusina uana kota hase, kwasa sorosi kwen areb taungas, tarekwe tan aib rusip kai tengas, si hua si korang uisa gukunga Uterike karang ay nga gumi kao si ngob tam ngara. Wan kubay si ngob ka tsikari kawit ngwap karang ang kari gungap at wan uit kaysa. Iyan ay ay ngwisa tungwa si seng ngomang koha uyam kasibara kao kare basa. Nabasti si seng ura direktir Natalia ihempas kyo gumi kaap orot na am kasib ang antitap. Kudiko nga surikukay.

are hasiku, soros in novus in arankunhase, sing house in oos in wine gown, egurase camcona, cocos as in maramain crisam. Namubia gang of her crisis is a tamtaka, twin or DC, kaina tomadi, in a disicorum as a who, disicosen akurin kose hard in maranguriba, abingoku, kunene, kabanko, si omushadi karakumara, kara he say. Zimbabwe ke ngona tori unhas trega ebola ngai aroma gonyovi house in orisa kreto ba trete ngas aroma. Rusi psi tungaron ko ngas ministeri Douglas Mombesho rap kyo gomi nga tori unhas trego harares inya atam ngay ngas bulawayos si shirundus inya sambi epkaran ho tora stila da bago ato ing uhek kaisam. Ngay kyo gomi ngari khun kwa ing homi e tsi tori haan kumitansin ukhuna itra gai bahit kaisa. Aban on osip am are khasip tauna season khasira ha tara iya Mombeshora pyogomi nosap Zimbabwe ba tuis kemin hoi ngan khau khan aip di nguri dama khabep ngan hoba tabing orisa sip ira ha tara sing homisa sip taun si ngai khaide kai tuis season tau kuchina khwasa season kha oyam khasip abes ase a season di season khati ha khaisam pyogon aro Zimbabwe di khanu khaiti ho ho ngasa guka ngan aip amanira khorang umisa Pun anara kuakuan ngase in kai kariha sing adi misi han ai kos ayang misa uwa en toko nanira uhaska o. Ganap ding hanuke ngap ding hong anago tau tau nga in orisa seha sing hang hasa dama ngari di. South Africa tadi hu arun anira an aneng ai kose utawa sen. Ganap ding okan hu sing hon manasiris ke ngan ngari sin abimasa. Ngadi i ai kura kak kaka situwe anara man kuan ngan amdi. South Africa ngadi arumago man uibam. Angaristing Abemaskian uni di to na huris Africa ding hu bahu, nep ding hung in ding orasa siban abun abosh aroma, nadi it wing uhes, ubahan monake disis kang nasa ganang in, South Africa bahus, wakur vekip nasara sau se. A ganang in, South Africa ngan git hadiko, kwakwan nahe in, nai di saku toba, nan hope ding hanus in nung kaibas, Pretorias nasta, nung kabakasip obading aroma, kok taibem. Ang ogan ko sin hon manastiris keng arun ay sa Africa bling hanup ta ha kay kainsa kabago ton ton kao ba. Ang hang abosa si bang ngok kumisan ngandi African NDD. Ip ding hong as na ikagaybas si kadi tau na u ang hanupa kay kainas si Pan Africanism kagab si Africa bling kasip si nanira kay kainasin. Niswab ay ha kak kakangay amdi sa Africa bling nadige March and March ngan sa kita ame. Kanina unha dama doe aon. Hai rak khaba dip a khasin man a strang khabin nu khaina an go kul basa se sin ams a Said Africa ding huom khais minister John Steen ai sin yogo mi ab kha haga ko ma haga maljun uich ma barden kan hu khaba se ha khorang uis am chi khorang ip dis ai we am sing ai ase go a kha kha he khaisam wa man ip aben ami da ba housing no staban hoi kaip na gurun khwa sep ke sti nai sina go mi kha kha thayu son on di ho be sa go a kai khaisam yang ngan khop nga ratan in kharu hebam ne korip ti khan ko ba khup ke said africa ba tisin monan ka ko ma koro maljun ngop ti fmd kha thau son ona ama ham a minister ri go aro said africa atin oru sip khun kho da nara kai ko iskadi ka nga sin kharu ko khai duna vax sina ge kho ka khisa tisi aga a maljun ngop ti dolvet kha thau son twai der ke ye ba khun ra ta kha use is aro ma turon tharip ti khon ia haga maljun ngo ka huwa ding uisan ke ega ne khap man rasi sarang ang basen he neches koses ke ngang hanuba haga kai disi che kose disi aga a maljun ran ka ho bes se kha kha uson ona toran mi sai sisin uha a khaiske khadra ngori he aske ning hwan am se ko thuyuda paun ke sesting oning hwana hu ir kai samis aya ang basen khaw

Ka interruptide wa ke semester qao na tabetitseng hore nqhale re sa lesa go adaqande qhoti da a ani qiro nqaqa ida ta nqora se se ba nqora kotsi ida qa nqaqa cha ri kunqhoro nqarang ngana nqwara kosi then start se di ai ida ke qhare mani sa go qwaisa Ashley o rap a qharang ha nga ske technology asan a qas technology dis di idra mise gabe ide ke qiro nqaqa nithi sna aqwaisa adana inspectiri given lengsi qani qanira hawo xa ske dawu tinqola sasiphi xaba dra akose gabe ida ebe aqwaisa lengsi dra u amso ap en oru inga amqasenre

Twist.

0: Mamisa.
1: Hey, kuma isa inspector amabesinqa ithi kutsha raqhaqhaseni anqadi auto ithina ngabe siyana magi singudi ithina xa mabasi ibaqhayi.

0: sangkaitko commission to watching waha or Sam Uran Habasi Ma Paps in Yara Kwaha. O Ikira ne Masi Basata Satska IBC Sinipasiha Tikaga for Giri in at Korosini Kakon Tikoi Kano Anatkira Satara Si Hatkira and Hale. Timida ge Naria na Kwakan Nip Sisen Kung Apnanding Commissionska Kwakan di Kain Ai Kangari of Nusengari Ai Huskaska Haberan Abema. Not for some kiting or kaiti kaisa gan gans kauka nira ausala digmin temperatiring augapit da go kung swap ai ko si resa udus nami beba. Wahuna noha nisa ba yikaga kwen huna nga maruga nga guru kumamati sores hakuko a nga debi unga kais sakai nga kuaga kontra kwendi koniha. Demi koring ude wasa se man ude kayan uriro di ngading anu se kai sa se dima na sat ka ti twa otskin anhi sa udos ke tok kai se ma ti taubi ha kondisi pa di otskin na so aba tadira ka vender on ni so aba nge kona le sit na ura un audon na tingi le sit ron tina tadi or audon bangadi ai au haro o handu proba au ku it ka ti audos kai ro ti kore kai ka sti oi bai kai Tiska ka oi ba toa o ti augusta ni ma am is aitma temperatura engines ti ba ho toa ama sats ko wa ga abit ki nga nga ro ka habit no kai engines ka temperatura na ni stia nga skra o ti augusta kai se kai si se na rama ti mi augusta ka nga kai o ai bi khus augusta idol ti normalisier toa it ka hat ko nga abin nga nga ro ka tsa man nga akhuro ka ton am ai Tit Kunga Aho Begesa Mind was to Augustina Sa temperatiri karata temperatira unwa penekan. Tit Kunga di it was kapkatske temperatiri go sat watau o temperatira unga tikadi auga wanga ti temperatiri kakawa temperatira ni stia. It's nasan aroma baya se ta ne daraho kai di tihun tina ho so ne bay kakaisi kanaka klam satin auga kayo o sina igirang ova. Ti ne bakaisi kai ti ni aurus auga kam saskra o sinatski ka temperati ka khara ka khanga ro isa sasan urusiba nen ge khuronina hong adi khats ko chara ma kharuba ang hong entin maria onana kwa gats ka song kai aurus ti nude ko seger ma kari diasa it aurus na me be ai nude kai se kai fasa noksa seger ma han tu aurus ba kameti oli tinats ko godwa o aurus kai Otsik ani Saurus the inspects Kwagas this at Shokun Unumase di Dua. Titis at Saurus Taupi had to stand it at Kindi. In Laswap Natsangahuna, Dibichugara Kungam, Titkung last up on Jinna Sauduna, automatic grand Amar wanting a watching Lahun, Wana go Dua. Titching Ladi Taupi, Auduska Satsin and Abatisa Dogumen, Anusian Kaja go, Tirangari. Did I get Nadi, Homisato, Mark was at the Orlixierson. Naristina process nati ha mars netura tie go ye ale tlhaba nwa ma go waida commission bare naske ta ngora sa sita kading nga nga no ba inhumi o da ke lokwin ina ne khona ung amse han tin khada ga tora gu o mir peter ansara nga o tabakmi didami request as it town
1: Ada kan kan si mire inspektir amabis nga ida kone ti kamno na kuna a ubasen ti ida kan kan si tu nimi sa dudin aiba idi kwa asisen uz ais kaysa misti sa klakas ng aroma.
0: Kay ayos ti kan kan sto en ti plenty of twices.
1: Kaysa ng aib. In kaundo nga dide ke at kumay sa inspektir Rikako, how he maske adopt the and Morasasi Pairo are Madida de Twantingo at Totuanga a Madida Nira Morasasi ha didara missing habit. I did count on it. It's a day habit Makaruti, it again twice Ashley and Ohapta Stina Niran how under as he either then started the aim as an accomplished technologist did missing.

0: mone neng aung wasna dege e internet spats ka siot ke neng aung tshui tsko haing nga is out ke ngai ka horo se kra lo dots ke ai man oh a online tu tsarang wa kho khoda ge a mutni ne ba ai rege ngwana sine comment matin ya khusa di ne ka sa si ba rege ra wa sets ke internet a an urugeng wa internet ke an urung wa fan internet kan uruo internet never forgets ning ani snara ne tsatsik ni se mi ha mi to ma da ge ndi ndi tin ta wa da ti o mi o ka o si sa tu ge gere nga chui ke ge i ma 21st sa tu ge sa tu ha ha ama to ma i eto kutira ne nga itina o da di o da ga tsuru nga o oi tira ho
1: maka ida ke nqa o dira khono wana ni ko ka se nhanu en a in ka se e nhanu en nhanu se ida ne go ira nqa ka ni se ida ran e ba se ne go ira nqa a ipna le nqa o tma tui ka me go tui omdi tui o go ga i khoni se ga ka me an mantse nge ine ne tsa ke tsora
0: internet ga ke tsora
1: tsike a insa ira a qonsa eshling a insa ira go in antsa a insa da kira me khoyi ngi sine ichat ma ngi kam skuzara hi ditsa ai sa hi atske kya ne khoske ke di khoy ba tsike ke ke ke sara ka tsike satsa sine khuza uthi social media iko nqa tsike ne iko nqa we ke ne khoy ngabi oi ah yes na ngi ai ba e buruga go ngara ka tsike sats di hang ai nqa ba ra sein ho maga go ke da ha wa tsusa internet sa go ire
0: tsene
1: ke ka TikToks e do TikTok sa scale go kwenge uru de man a inte man ha ne uru tsina inte man ga dira mise internet starting uru de man ha qhaisa a inte man ha ga be ida ke nga ida ra me to a tsi ditwa nya tsura se a yo wa
0: na hora ka se dikeng xa ba xa ipendo go mifa nqi kwen ke ntine nqa u tana kwen tsam lam kwen man ke nqa khuna ra nqa o tsi gabeng u ba de sina nqa u kwen ke mi ba an pa tsi tsi komo ne mi ai to ha a nqa thira ke dong om sna ra go nqa o diska gabe mi re e a
1: accountability
0: accountability tsing an qa tsing u ba ba qan khweda ke khwe hu tswile ke ya khwes ao tsi tsina tsi komo to a fa ngwana tske nqa iba sense ka nqa o de maga nqi khunge obvious ku sa e nqi khunge ama ba sna obvious gabe tska do nqa o sa o to ha a sorry e tse mi tse hunwa u ba tso ka u ba ke fashkelende tso bira kane gabe ga nqa e mi tsi tsi mi tsi ama ba sna tani mut ko sense tani mut gaba si revisit tsing oro go rona hunwa hunwa chatsana ngabe internet uruta maske xa inqiba sensiqhawuske internet xa uruta ma sida khoida cuda gera ngoba inqhawuse iba kuta maske yo arts ka ne xa inqa ngi awine ngqobulamsa ke unge ka inga digere mi ka inga de ka unaptike kwena uthira ka inga kai ka unaptike kwena ra xa inqa digere mi nekra nera ne qabise ma kharos ira wa xa khwebke kuma ona para kainga se dagira online dagira kainga ko upload se ni khona tske sa thara ngwa download o khabe tsa ngwa e download re hanu khwe download re ingobuda ba didathi na wicha idami ha a ai tadage ibe ka nga amsa nga wadi tinga sa unga tinga uta ka amsa singa se ya fro unika tinro ka tsheyo adato ne ba obuse mare
1: a kwense actually gasa athi im amabisna taratan tsira tsuma qhaiske unqa ida khuna dani ngaus ain qamqara ai khoe edani mi qiqi khoe edani qiqi tsi khoe inhasaras ais ai koda ni sanqa kureke ngibekile mi bluetooth 3D igira mi no khoe no we kuisa amagatske satsa ne khoe

0: ho itse itma xa ube inequity nala mayi hoke ada one ay kotsi nengqobo iqinqekile kini sizane go eganqaba ko uda kya no kweta ina ra qhara unqasa tse ida kini go eganqa ko tine kore nomros ka gabe net netisa mi ba send renete da ke tsam queen ngana ni go eganqaba netire ke tsam queen ka lencomo di itse nxa ba go ari ngona tsiaka tsikoro go eganqa sepe ka ise ka inqasa sala di a tshe koro be nwe ngala nguru go gena net go eganqa ba go qauda ka an tsi queen ke a qosa actually in di unwika
1: yeah
0: and you unwika ke anqanqa internet nxa sengqara my hasi
1: sidara nqa go qara ma ba hasi
0: nqa qara my hasi
1: ai
0: me wa khunge me taman ga hang ai amihe kring aroma ke qukena unwika wanqa unwika u nqa tau nqa baqo is aroma
1: yeah
0: unwika ke u ai masi ku kwendi ka tranqao ari da kanqa di tran ai
1: mari qwa go
0: mari qoms ku kwendi ka kwa khwep ko moki khwep ko
1: ni ai gre mari khwep ke madike ha
0: gabe ida kireng uru kwede ke ha inqale da tsimo ski qobugo sa tsi gabe ka koi go kenqa ka motse ha se di ran uru ida
1: ya
0: wan ai ha sara mi qiqi di ra ingo ke da nqa go ntuna go qa
1: Yefro nqiba dani net miss ke ancinqa natsta meets ta hui ke ncinqa iqomsit mahabe meets ta qoba ke khwekhathi qhwa qoba ta request khathi qhwa qoba ke khuke khathi qhwa qoba awre ahab khathi qhwa qoba ngaba ngabke ncinqa na rane cyber habasara unha internet idra khosa ku drami ngwai ngawse iba kuthi dara no okhaneko cha ba posti uha ane hate dimitsi dara block kuthi delete kuthi format ku ya sege ama besnats ka khwets ka cwingqasa ngqawo dichile dami grabi ngaskaska ama ngaskaska uka grab aidane khidmas ke internet ama skatske ayiqosa zetsika Facebook sa no khus esisnats ke terms and conditions nanqana that okomere WhatsApps netra install sikas phone kunqa singe terms and conditions na hina ramisa WhatsApps ke open source ti open source kren ibasen that's the WhatsApp singa ho nqa ke ena khanqa biya ho e cha khoi kha said I guess ida I agree next install complete finish kusara xa fanuka qwi khabe kuthi titse ne khunwa na dra khome tidege I agree kusara misege Satsa nga ho nga ke cinqa satkra nga ho ra ha nga uthi tka delete khabe sna gira ha di khirela net me sege ke se a ha ba sa ke se a ara ka u khada mutani mun antin anqa internet uruda ma sa this internet sani an nga thi thi okha o sats kumo ke mi o di mits kumo ka ha o tsuba nam di ha di madigi ha nets kumo a neda kumo Nei kumo ge hue e o di. Sats kumo ge mi o farams kam di e di. He? Madigo ha. Noch ta gen au ha di. Is na tuga au rekwe tsao. Ai! Tai da mi kwa di. Kabe, palofte max kal. Palofte max kal. Otsi ngats ko sats a mi hui. Ngats ke nga restaurants nasi. Hana, nguts kumo ge o. Ah. Kwa di its kumo ge kwa. Kwe kundo kuge mauts kumo ge. Sata ge khono khons komo ge kore nobats komo ge khono so oya tai oda komo ni koma ba nwo di gure gira mi
0: di kuske ada kan kan stimiri qosa actually tsi ida wan a drama se kan kan di qimiri sa dun ai badu wan ara kurun mi sida ha akas aroma tsi qosa se technology bra ha mayeng aroma ida ke akan kan stitui nira mi tsi qhai san ai ba qhole ba do tsamsa se ana qhai ya go gone do ke tshi trotsi ana tsinga
1: ya hora ka se
0: tsamsa ro se ana re tang ai sen
1: tsi kai khwen kha sin ya khoda ke kai khwen kha sin ya khoda ke ne ne di a ne surup subu se ngwa da kha tsi dara da tsina ibeng an qa an o kha om arisa a nga ka di turas nan ha ba ke qhai kalfials atsap ap am skin ap kharaga nga kunqane kuhaba sina dira ke khona muts

0: kening anka di degira miyai eh sedang tidak tinani kai kan kan stimi efro nebas a tidak tau dia sa kobam asa kurin kurina tinda mi oka otlin set tak kai maditska hang asna ogats ka hao hami to regeni ah kai kan kan sefro
1: tidak kan kan stimi ti ida kau do disikun a inda maka ungani isha onira a karuti ida otin nganuk di masib eh kaisa kain komikin iban aris aromaha kwaisa Ashley, guys, I can't call me gay. Alice, my
0: dear, go
1: ask. Come on, I don't remember my okay. Ain't yet singing no hoba. I'm just a no, ain't ma. I say that that's in a saving gallery.
0: To try clean, any try city.
1: Why do you want? Matanya, Salvador,
0: Eto,
1: Captain, I covered the old school. No queer, I'm a can ask it. Ah, good meeting at the same. The man goes,
0: yeah, fro ever do need never miss her a mola mire.
1: Kore hap mole. Kaise
0: ikia. Ta istor te ha, ebe to.
1: Kore mas tore kai tita tere. Wa di ki ha, shopret sa, American Swiss ha, click sa ha. Erong always again, isi
0: sa. Sanlam ha. Oh, old mutual Sanlam.
1: Kei marisa unka singe ha. Bang Venduk si kei marisa unka singe ha. Kaisi ikien o, isa. Kwanse, actually, kaisi akai. Hang hasang habasa misa peldong roi da katura o ne auta ke peldong roi da katura o ne da ko peldong hang da ke peldong roi mo habit ka peldong roi tura o te ki wanga peldong I chili bite nan tira dune khoi man kas nas ka ke peldong I chili bite ro for snack ngap ki ting aba
0: okay
1: la ke ne khoi tren ma chocolate ro ngane plom ro ana
0: te
1: ro ngi ngap plom ro nga chocolate ro ngane a peldong I chili bite so ni sa dian o ai sa baske at the peldong shops ngi ko
0: ba ba okay
1: si ke Ama bisnga kasi ang o isa click sa kubam na it's the ama bisnga sa I kama kani ba si I
0: San Lam arit sina dugo kami old mutual San Lam.
1: Mana na kito mana na kimo
0: noh mo ma
1: habi ke mutsa o ke noh kuba kairo de ma yano kubam it mati eh so ay ta I kama marisong kai di tingi at kai ko da kere notes o oye
0: noh piasa
1: First National Bank sa kai tiki
0: standard net
1: bank sa kai standard bank sa kai tige I habi iski bank venduk sa kasi kai se at kubam sa habi iki haning ay pina noh ngadi I haru ko kutina no khobani khobam saranat ning habas ni skang habas at makonsa eshlings de bat sticha big daddies ngade ha twin ke ha sports scene sa ha american swiss and ekonomi se kame kaut ni skat qoisa se ngaba
0: dami tsi
1: twa sa uti dami I khasisi a I ha hori ba itina lokwa se da ngwa
0: yeah
1: bas na tsi khone ngade sa ngoise I nga khone yani kame se ng kame tauran isi lagi
0: Tirage nga tam ape queen tini okancha parki we stick out mia. Say ngaba dukara mundeo net hallow di gumi.
1: Ah
0: hallow di gumi that's in dinya neo dan ngaba kuda. Tam nisitin tam ingay neo.
1: Say ige a goisa ishli ngwout krukun wanke. Kaisi akhi. See it's ni ghost ni ganga shop rights king at a case the kaisa wasa
0: kwana si kwe floor kuti
1: ke kare uru khase kanto kutsina ni sini kwase kwa I ani sini kain se I
0: se iyo
1: se ke kana ntsina buru khase ke singambu se kuru kan si it's the kan kan khase kuba ngati ikon ngana ni rami se ana kisa misingi sa tertaxis ay ngati kubams mas bas na sa tertaxi a shop rights ka kong mi it's singa ba ha I si it's kere kao ng katsi kering wow Okay, kasi nga nga sa iske kan-kan takira. Hindi I haruku ko sila diba kisa turu idake ne bako idake mutorpe kani isi ko I turu dake ne bako dake din goro kwena.
0: Maka kuske vurman broks kusa kuri gomai kompetisi ose.
1: Yes. So, oye di ititsti au eshli kwena tskira mo. Ne ra koro kriyos na tskira mo ama ngura kwenge. Ha, sip kyo kwa hai. Tsikira ng ama kwenge. Habe im, awashli, ngay nga ba may tsi, ida kan gan stimi tim ding, wap tinga nuk di masip, wako, nga koro may se ikeng are, agaisa kai komro sa, kai khwa mo di, nga khwa sa, ngari shi mula sti sa, o im di, kari nga ra koro, tsim ti, bako, wap tinga nuk di masip, kapan kwa, kose in, ari shi mula sti kaman, aip tis titra, nisi.

0: 하나, 둘, 하나, 다시 트위스. 간대 콩, 자비가 콩, 계산하면서 콩, 이까 치사 콩.
1: 아까로 세일에 긴가린 가르고로 바꾸고 아와히 세일에 긴 어쩌는 옵티마시 아레스 모나스 가만 아이디스탐 와디스탐디스 가린 안그리디스 나상 와 니라코 아 카인코미 나상 와 다니 코스니스카 오 오이게 카이세 카이세 카이마시고 나쿠키라 아이무 카루에 나누카 에 나우도 카이세 카이세 카이마시 나쿠키라 aimunkarui nganu cha nirahasi e aimunkarui ranghaira ti ngaike qhavakasting aku nqa kunqaza qhavakas e saide macfride qhavakasting aku nqa kunqasikinisa ti ke khoina ra qha inkhome in anqhabasa ngora sasidi aku nqa ka u ini sika cocwana amsi ucwana amsi u adinira dc habe ile ke namabiyo picana ka bangwa ida ni kosini sika kwiqharising aukha tsi qamsa sa go tshaura ancano ncaphtina ran qhoba sine ngaske qhabakasting ngaza nong a kuni soriga tsi aqamsa sa go ka ise ne ra qamsa sei wapdi masi ncaphtin ke a tsana ka pding a namabiyo dipnap ngaran qhoba sine soreske qamdi sikurung a inga amang wa hu isha oqwaka nirang hai tsi a disi aka nca inga amang wa mani isha o nira qase e amtsi qabi masi kung a tidi kan qwa ida ni kosniska oske arande sa disi aka nca qamdi sikam a arano sa disi ngona nca qamdi sikurung a arwa ba disi qam a qamdi sikurung a aw sa khaisa disi aka nca baita po sa disi qam a qamdi sikurung a enana sa disi ngona nca qamdi sikhaisa a khwanda ba sa khaisa qamdi sikurung a keng aw ba koro qamdi si nganing a nelaw ni fitisa disi ngona nca qamdi sikung a handy spice disi ngona a disi hung a ngomsoro sa disi tam a disi ngani a katima mulilo sa ngani tam disi hun a ngutwa sa disi ngona a disi khaisa a koriga sa disi akan a tam disi hun a davep kau sa disi tam a tam disi ngona a tsaraga a ibisa disi ngona a tam disi akan a ngaminyo sa khaisa disi ngani a ngorongoro sa disi tam a tam disi khaisa a nuer duver sa disi tam a disi ngani a oka hausa disingonang atam disung a oka karara sa tam disitam a atam disikorong a oka kuyo sa disingonang a atam disikorong a okongo sa disiakang atam disikasang a godi kamsa disingonang atam disinganing a omithia sa disikun atam disikasang a ondangwa sa disingonang a atam disikusang a opusa disitam atam disikasang a garib amsa disi a disinganing a oshakati sa disingonang atam disikasang a ochin nenesa dc aqamdisi aka ochivarango sa dc qin aqamdisi nganing a autapisa dc ngona aqamdisi hung a tsuba dc qam aqamdisi nganing anesa dc qin a aqamdisi ngona a rundu sa dc qam a aqamdisi hung a nganing o sa dc aka aqamdisi qisen a tsogop amsa dc ngona a dc nganing a teres pa sa dc ngona a dc hung a tsumko sa dc qam aqamdisi nganing a tsumeba dc ngona aqamdisi nganing a gomen kamsa disi ngonang a disi hung a ting amsa in ay kamsa disi atam disi ngonang a mudra se ike a ngade imasi op ting nganup dip nga para kuma si diking a de o dire kai o rat kai se i a kavagas di kwen nganang kosa se kore arige kai pese kai ba ra ay mungkarwe nganup di masi ngapka hukeda a habasa ngorasa sip di dan harodi ngadini usi iri khabida sarasi different colors the lucky to be qaqqaru ti ida qam qap qap niran am kasi maske khadisi maron wa idra kosi

0: said a redemption song. A deco wa ti idake in crown gewan idaka hates gramu. Begrami and Nakuria Molika Ida Kunhoso Vigrami. He and Nabaskepon lives last Nakabama. Ti iske netbanks last Tinaha, digrami. Say Ikinokobato, Tom Kantra, Karakanago, a cuddy. And among Hanago, Kaikunga Gutna, Nira, a Kobam say, E. Habida did it, see, Ida gave a Saurasi, Ida gave Avima Aviman, an ape, a guina sleep, Napta, Niran, Hong, Ari, and the ink, Han has a tannin, Mana, Ramai, see, Ada, Mouti, Saurasi, Kari.
1: Ada tengkar apa kau tu? Di miring ngaji dia jadi sangat kari singhuan di sahuk ngaku nanti kami dan staf karap ing angkasin. Si ida kita kita si kais yang hanghasa. Kosa singhuan yang haris ti kari aroman huana. Aguina singhuan yang haris ti angkasa bencin huana si kani toraku sing abimang aniba. Sada di sahuk ngaku mua. Ada tengkar apa kau yang sate di miring?
2: Yo, kain karap huana tak nanti tu cik. Waraga gwinas kin kin on wan karma da gine tsabe kan gara pitu ni me diza gin bato maro u an ni da pese kaja sen min ka ta ba ku se i ti hi man as ai da man ka pira khwa se ni ni se istie
1: man ka khwa sin di ha abe man anitse abe mga tsa se kauna a mai en a
2: namibia ti hanuke toh ne jisa ha a se i kuki dan hanuma di hiara anatka namibia nagra ha otskeni namibia ti tokto sen tani nani uha le digini sa idd chi mike ni guchina so oni sa idd chi mike ni guchina ugma ha nai sa hukwen mana da gini sa english kupap na stateless people directory otmas kra iyo kahuse ge ngin hok na ha ha kwen I master ni jiza Kui guri na ha cuan na ngai an kwen ka ding wan ka bene jisa nami biap ti ai jisa udmahan mana ik kene jisa nami biap tin chanu ba constituency sti ti to ai ni jisa wak ni jisa cha cha ha.
1: Aro ding hui ngan haris nga khwa ka in sen sti maske khwa ma in sti nga abe kui gu nga ka ngan mai ai nga dare nga ring a to gu tsi sa gu ba ai nga misa to ba.
2: Okay, ne khwas ke ni sa monas ni dahang na khap na ni chatra monas ni dahang na khap na chiske

0: nabuga kororo hana tsin gram ona ra hindwa o gi phais
1: ngat ki kwa si tsaise sa go kara koro isko se ha dip gerame am amanda so apna ma ha isi am stick out to na sa do uba ha o sa se sa do ngwe ngari sna ha kona ne di inghang ha sa go amedi o sa se ngudi khanin didi aroma mari dula tsau tsau na tsi ne di ha isi am sama khanu ta ne di inghang ha sa khunqa in ka korang isino
0: Eba tani neta chariro se kaisa se ni insani ni an rosa ra di kwen I kuna sa konspiration mahas kini sa wa am di bin hanwa uha di si sada di president kabahu has ke mako wage nami bi abdi pung ani au ni ni nani u toto zons ase so ni chari na sa toto zons ase ni u ID hanas kra I o rang nami zons kini sa otsi kien kubwa mahase I tom dore di pensun de huahe maskra I si sone uas nas nas atina ni sa ID sa tu uas au tatina au gadi ha kai ka mama ka skene sa kai sian kan sa ma ko I kai ni ni si di sin huwa sun si isa ana tika u tu ma gra io ama so o o jeri tan ne ta ki karo se tu huru go che ro ne dra kwa ya ma na u programi san khwen di ID na khwena chi ngai khani na ma fi ba ma ke ni sa ne ba huwa cha ama na u ke anet a San Queen of Indigenous Man Betty Queen Distusa ID comes about the work is Aroma, Cabinet Kenisa, Wa Namibia Quengi, Mara San Queen Hang Oman Kun, Wana Koka, Snowhow, do at the Koka, again, Tanisa Kuna, Adisa Tiga Uhat Magra, Yunis and Mo, behind no program and Awan Ditamir, Utuma is Kitty Cambison, and Seed Skinny Anitisi, Munchin and Labing of Asi Hua, his direct Cambison, or that you talk Nastarami, Pesigan Hanaza T, Tanakogu. Maba chintabestin asna tana kogu ondera khadi ai tana kogu ngaba osibelos ai tada dikona ne huna tagra ngau api thwa CCU in kona khwaso inga kane programa hu ngani ha si I te khasire de re kanu ba maskani zasi ke ti hin uyi ne kona ida hwa da ne sanami bi apu koda ase ai di da u ha sa nga ha si I karagagu karagagu program gu bin kanu bora ngin ba da ku ngakwa hu wa da ne tom tore si ise
1: Arum ya kasa si aroma ni ding hang ha sa khwa mi sin digin ngai arigam bun status e dan nganga mabangi si arum ya kasa si ba ho kha kona hu ga sada kwen iske un kha wa sin kun ngau tamas ka yun ko khoi khun ngau ta u bara unga kasa si aroma ngi si khami ni ko mai ha
0: oh okay ni bani ega rochi ka ngus gra ngau tin za ma chabe din ni ains kra yo chi ni turus ni pel so in nomor kandor ki skeni za China nani hu China nani hu tam tam tui China oro hakaza tabadrami gama nani China hu tam tam tui China koro hakaza maski se kandurski no mosa ngaba chigi ni bel di chigi no kwa cell phone no mori sina bel kan maski ni za China khaisa tui nani khoise khaisa una nuna hu hakaza China khaisa Mani kois mani koise taisa nanguna hagaza nad naba tigra nan da give mutni kariam se din masa tasa si bani ma chi chiki
1: se da khoba kan kan stimiri koisa se ne garab ai ngan harisna aman hang hasa a an ka sa bin chin hwa sip chin haris kwendin an se isa an hwa ro ikha kha si kam kha tora kus aroma sida ain si taisa garaban aron khore ba pire
0: Thank you, Anita. Thank you, Sato. You are
2: a gun gun seed, Osi Anita, and Rami say Ingering, Hung House thing, what I'm Addison Carwa, a cosa say a Guinness thing, Madison Qua, Idani Cosnis Caucasi and Hansa, Macquivai, who declining on the Nera once Isa, or in a can't see either Abahunira Caru. Tea, either a coins a dixony, up to a carbon near a massy.

kaura ngari ira gisara di ngau pasoro si kamgam sing horon di pengakuan amkasin di dah destiny dah ka iske nesa ti ira kengarap di amatu kubekang wiwain wami ti kore netis

di agama pengasuh si cangcang sing turun di darah mi se iso apa ya tarina aku kau na ah kain iba. Grigas kamera gara cuaca suko o ike serati Eagles ka 50 overs ngoruku aku ngani kue kasi I nga ike Hong Kong ki si Nigeria wa I iske nesa kuro 50 overs ngorupa ngap ke disi ngonang as ne ngap disi ini nga si I nga ike kohave kepti Satar tachis ai iskeneza. Tigi sarati ngwaka Hong Kong in kwaini kwekna. Saratis sonatis nga yeti si hagang as a kaba Hong Kong in kwai. Disingaling as a Hong Kong in kwai si tamri si kurung as nekaptis aisi. Nigeria kwai tamri si mung as a kanko kwai si tamri si kwasung as a rasin amse. Nigeria kwaini si kwekna si I nga ike 50 hours. Huruku si anabasaradin kung as FNP. Kap ay ni disingunan as tigarami kwa sa ikuan ngap ay ni angangan nga sa iin kuruku ke. Nekang lagi kagigas kabira garako si sarati ngawaku aruma ay ngumia kuruku rati kausen. Kausam. Cricket sa kuda garak karuti golf kabing uik ngaruti ko o sina ike kwa vekep tisang aib. Ngayge disingunan as si disihakan as ay sina ike nakus agam atitam disingunan ang angkuriti. Gold type ngapsing ke kohase I di ke nebarang an sing like saradi ngu aku armadakra ko o iske nesa Namibia premi amatir golf ko ngam assisting horugu tirami se I swabe iske nesa se ye kohave kepti sang up and ba fendu golf clubs and ngabani kabiting a se I ngabaku ngu aukani uru ngu se iske nesa di ke Abara ane. Kadi mis aisina gyogoro ngadi I kweng am au I ngakaip di erakhan ngakau koi I tamaskayo kambani ngakira ngay tamaskayo dao amskia kwa amsa di gene bara miyese I nagu ti goldkaip di kweng am au ngay itzkara khan ngakau ti sa prins tamaskayo sang harukub ding onza kegi kau o itzkia a Horen Haresa di gene bara miye ti iruke kaso bisina kwa sabto di kurirap ngadi itona masi direktiri sara di presidenti ngaba a kami kha ngai ke kha ngai kha koro ngani kam ba kha nga ha ka hum koro kha isa ai kha ngai kha isa koro ngani kam kha nga ha ka hum koro kha isa ai iske ngasa ne sang ap nga han hor ku ge oha ko ha sang ap dira mire ne sang ap o sang ai ke disin ngona ngas se dis ya ka ngas ne kap dis ai fendu golf clubs ene ha se I hor ku ke ne ka tari ngas dis ene ko ngame Urup kerasin am otu dan anse kabi ke kademis ay ngade ingu awi ngaj kerai kan ngakau o iske tau am sa ah kova am sa digoro. Ane. Kira da karuti volleyball strabes nang uik ngaruti ko se ike. Zone 6 volleyball senior qualifiers ngurugu ke koha. Ti gerang ane se I. Zone 6 senior qualifiers noruku ke aqoga dikirang ang anesaitsi gene di inkuruga I road to olympic tirami se I swap ai zimbabwe ti anghung asmani ha se I mang ai like ne ra ha sondag tsa hu disiakan askose ege a qualifiers noruku olympic ki aroma zimbabwe ti adana asararesn ori I Hurung ngu dene ha se I ti ege sarati ngobtina ngabara si ngabada se I ti ngaba I da ke South Africa pa Zambia pa Zimbabwe pa Malawi oa ini ngu se I se ege sarati ngobtina kaisa anisandi ti avolubos kabeda karako sindir nga usi ngandara ngara tina a habi se I ne kurip ngas aroma iske nesa se ege olympic ngu di Masing ask aroma ngurung ngu dike ne de volleyball ngurugu. Tidra mi se tida ge sima web tingung asma. Ngabani si ngkaba se ngayke neraha. So na te zahu disi agang as nekmati skose iske nesa. Karuti dagra noko bakoro o ike sara di ngamibe o web tinga risari rumas di ministri sa. Soro si kamkam sen ngurung hinda gurukara bene hase in ngana keng auk ngang hanu si seko a kwa

msei ti kene barang ngansei ti ke ministries ti qhariku ti season on ngan ke qharikara ngqabase qara kanqaku aqamqam senqhorunqan dinqase ngaba qa enqhawu ha ti ngari inqhuru kanqari kamanathe zahu nganis ane qhapti skose ni hase inlike nera asadar taxi skose ike ngaba ke ngqanqari qamqam senqhorun ngansi sarate ngambepti ministries wa qharikahu in qa enqhawu ase isobe iske nesatsi nedi e qamqam senqhorun ke nqa qamqam senqhorun aw o nqa bachwing a isanqwit maha gabe nqa di e ho ho nqa san aw ape ti qurun qhawa san qhaso ap a akwen ti nqa di e qurun akuqha qwang ndi oresa ho bas ti ho ho nqa a sina a uru distine gine bara angane sei omnung ka qap e ike manu si qwa amsa go ha i ti ike ne bara qausen sei sei ke nalas rang huru ka ha e kain qap ngai ke khuna ne go rip ngasa ra habe i sei ye a ngari ing huru go tsena ngaba e ngomisa ya ti kain qap di drami se ida kara ngari i analas rang huru ko hina ko ha iku housing an ngasi qaqqwiti ti ang huru ko diko an sai kon ngasine ke wang e ga se aqam sti an a khoma isa tan aun ase ne kuri pating huru ko hina ko kain qap nga iku nga ko nga ko a an kai se e ngaba e gaga di sungolan an an ngasi qaqqwide ko ngawa i qwi wa ti koroke di si season aun anukurong ase iske nesa di igen ngabara mi se se gi kong keng ngop ngas nang ngade i nalas rang horu kong lagu tina kong ha im kera karuti ake strabe is nang ui karuti kore NFA kaip ngap tingkira ai kong se i ngakoro sang ap nga ida koro round of 32 di mi se iki round 16 horu ku ngaka nesang ap aroma ay ngomis at karaka ngaku kung di comment comes at comes to web ngadi ike horu ka tora kasa tida gara koro o ike nera hasa dar taktis ay neba tanan asti eight mama pa sin stick kape ike di stu ngay di grami o young Brazilians ka ngkwamalanga kung kwa ninkwek nga si akeke baliska date 11 kung kwa ay tui ir every game stars are unam if si kwa ay haka it nisi kwek nga si get common clams nga square 7 ka blue waras kwa ay karikam si NDF mighty kanaska 11 eris kwa ay haka it nisi kwek nga si get sumip Oscar Norwich at kapay Okancha United ka Dynamos FC kwa ay disi kwing a ir United Stars ka o kamwandi United kwa ay karikam si haka itikarasimi o iku life at Ascarondo Chiefs ko o haini kwe ka se ike ngwati nkuruku si NFA kaip ti drami se ngaba ati asang at aroma tira ousen karuti idagara ko sang at ngasna iku nkuruka ko hain swap e idagara o maike ti third division iti nkuruku kawe sina koro osne ke sadar dartis e no mesi ka matata kong oi kuru nkuruti ku ke matata ka tamqwi tihe angang horoba kwa dan tike oboe wenteka golden stone ku wai kurong huru tike angang horoba kam disi kuing akrenga di oboe wente ku dikankam wai kwa ah maase I ebukiro chief tinge pilo kung wai kurong huru tiku ke ebukiro chiefs ka kuikrenga di kwa dan aminus ti teng vader ti ngurup ke aminus kankam. Wai, ngonan kenga dukoma, kobabe sunrise ka Kalahari Lions kung ay tiki ngang huruba kuiku dukwa karo am ti ike asona ti obo wende ka matata kung ay kuro nguru tiku ke obo wende ka haga ngona dukwa adan. Aminus a pilo kung o ay tukus ke aminus ka haka tu diko dan. Ebikiro chiefs ke steng vadesha ngona kam diko dan. Ti ke mighty oryx ka ngona kui te khobabe sunrise ka kwa dan. Namib sunrise kuti ka lahari alliance kudung horup ke tenga tenga di kwa karo amsei. Ngaye o maigep di third division di ding horu kuti. Sanlap nga aroma igoro ti kausen. Kausa.
Okan ngosi ngarang huruku kabe dagarako os.

0: thina ye na babotsana tingqung asqinastina sarathi anqansa ngqura papama e marshal papama tsinge ha se orange efe type di ngaqa tamaske unqasa ko le ngaqa ha qura aso ko anqanqa inqansko kwada fanele de isinqanqwa khabe ipke ipa ha se muna ka uldi cha mari efe type di manqwa ha tamaske unqasa ko le ngaqa qura aso ko anqa ko le puti di dramises ke nesa like marshal papa map ti botsana ti anqong aus ipta ngkhai para seskeneza hayo yasqabela ngara ngicinga ukuthi ko sangqaqaro manguruka madira xa usendi o eke UK ti lihapti ngurungus sting hurukunga kuthi nge nesangqaqa engqomisa koroda ka o eke sadadakthi agari karami o lawo rode nothing coming wani kweka ti khare ndi garasimi ori ye Manchester de London di YNC kweka se I di igenqabara an no basna dagara Australia tsi Suncorps ba li rapchabe sinang uqa rutu ko ye sadadakti New South Wales de Thunderbirds in wani kweka koze ikwan labeti ke di cinqa di garasimi o Queensland de Sunshine Coast in YNC kweka se e sonate se sina ke qali rapna sina vaccines de Maverick ting oini kweka Giants de West Coast di oini kweka se e di ngabara xa se nqa ke li gha ko tsi anqa xa sqabela gara ko tsi asang aroma ira ruka di xausen xausa qaruti ra gara taroko di qabe sina ngoi qaruti ko osina ke Olympic kinga aroma ngoru ngudi ngareti na khara ka nga kung hoku ngara ai kung se e avrika mna aroma ra gara ko oike arikam fun starte South Sudan Madagascar on quick nga kore de grami o ti ge Sudan itina Comorosi an wa ini quick nga se e ti ege donor tarte se e Mauritius a Djibouti wa ini si quick nga se e aike adaru ko di ti olympic ngudi ngasin aroma ngudi khabira gara ko ti avage aroma irati kausen tsausa aro tsingwa qoda se ise danderonka ne bani ma ke ti ida kan kan sting am kase aroma mire en ko khangla ngoru ka ha ko be qaba qoga ti ke e khabe aristin ke ngasina uwa se dani kan kan sting ti aronqi ha sa ukunga qeng qang aqibani khore baro
1: A kangan stay that coins a destiny sa niramitsi ida u ising wan aroma nirang misen coins a culture nunwe pra idang huana nira amaying I say habidebing oing like that ting horong like that ting huan kaka ida a gagasing open up nanin house e the e and ngadi technical comes upon aroma ya say dan and the want maha we ao ida nira gagasing open up how

Akaldo adebeng wan ang ako wati ang halik ng morin ko saura si kadi kore Namibia a fish Namibia Fish Consumption Promotion Trust and FCPTs ke akhari sing amahus ho ho ngasa akhara sikhari pina kamdi sing nani ngas kait sa tisa ko koros kaman ay diskose kam o disi kamdi sing nani ngang kulip tis kose nira kota na sida kwasti kwese isa ko kwesti akhari kaisas kose saura kaiko ay hau uri Tams netis ke Ausingers mas ay ngunasa Noordovers IT koros kamang abdis ng umsoros ay nekangunis ke wang ang kasabing karas karib din karakong. Insi tikay ang ngob ti akaraga ngako kwa kwa sang awungwana. Amahia MH 16 plus hake H and G hake fillets makarel ribbon snook

kara kai are na koro di cham amal jun dollar ka go koro di khaseng amal jun dollar go go se kare in ho napke intelligence re khoda ntsa bana mgori sing khase ka go jang ngwa ngaba ke mainsa nana ngare e ta o khaes ke khase tse ngwa sto ba odu ya khaetse ke re ngara scout ngwa ngare in ngara abna jin tsa bana mna ngara wa tswe tlo mo di kai tsa di gana di di a an u ngare e odu ina ngaba ye nasren aroma ngase onna di ya ngaha uwe ngaqaro xa siya hochfeld kuze ngwa skoze ngaba ye kai tlo mo di ngana aba siya an u skoze van der linden ye khobas di ngaba ao Marco Kadondana pchi Karl Kaiba ka khara ngaba saru ye kesa mes eng mana ra kangao Switzerland di ane kuni Alder Weis di an anzap ke ipti khana de kwa an anturu nas as a items chi Zurich chi ran ago di e khana de ke ai kam nan ar kam mana chi kro anu tam ke di chi khaisa di si khana za on na wa ze di ane kuni ngap ke kam nara ve kep nan ra khana se manda chi chi frida chi chin a khabe ge no go ban abe go ga ha aro sen ra khana de aro stiba Wunstadt ist ein Kreuzhaupt in Agobaro. Etal Weiss, die Danassischen Uramesa, Berend, Bauer, Jogur, Epti, Tom Kansi, bei Klein, Usen, Nari, Daub, Ei, Jogur, Min, Nari, Kaiser, Kanadi, Nari, Ge, Tam, Nari, Tam, Aran, Agoni, Hadi, Asa, Kain, Adi, Gren, Ovas, in Kaiser, Sin, Harisar, Martin, Harkov, Tina, Kaitin, Nasa, Namibia, Pchi, Switzerland, Tin, Ago. Zimbabwe din hanup ke ngari hanma akuba parliament sta ne den sa jwa tsaga u e president emerson mnangagwa apti ka gwin aba tsam gori ntsanarwe tsam odi tshingondi zinguri because lo mnaza icisa ze man wa onara naza minna tshingi federana nan hopti ken ap ap di torop din tshina kha bestina ari i khwa khai nap ke den sa tshisi ap nan ra tsana mka go se tsam e mus parliament ist wa Nangagwa phia a khaisa disi mona a guri kha phapke kam a disi kam disi khaisa a guri nanera kwa se e khapa phaba kam kor guri di kha jun haro de ara nan hob di danap asa guri oba skau na hib di kam naun ginu ngasa iba aba na ko ba e ti hun hanu bara khara khara kau e nari e president di kha jun haro nasa kor guri na ko hun guri ngose arwe ani ki khaso ap ino ko ban khaba president ni parlaments khin khoyme khaza chin wan o khwaze khoy khoy di deza ano jib de menes there is yampi yampi ke ari e autu bagwan an nagab di oms parlaments is na kigo si twan na ngiran ngubaze ngubazen nang nang nangagwa pti zanu pf tjunans ina tsam kharep ngaba ngakap umna uhan andi kharuse iqhiza tsichazwa iqhiza khoda nanza tsabi gabdi omna sina kai dui on awna be kai dui on chinna wa kai dui on chin na khu ti naski ina ngari ikunwa barama na ngono ba kara kara aroma ziambi bjogoro ina sina ngaimi ngapte ngoba sinze ngari e kanwa sibdin apte ngabe kha kha apte ngaba uza South Africa abdi nganubge ne densa che chaisa sin ngari in ngoba ngoba khu tsa kha khon ngoba kha ba di ngaba gro minga negro kharu san apna gro Uri stap di ontaib karib na iba. Abalam guramis ngay jikoro disi koro a ngomi omdi ngade als asla parki di ngomi ankuip na goro ka ngobie mosel baes na abay tam Mozambiki di ngon na uiba goro on na skaup na. Ngadi kabari ngapki tiza kongap di ngobang ngadi ka goro sawe Said Afrika ngabay ngobap ngon na goro tane in ngang hobako oase. Anu pyogoro ane nhoa sipti na kweke in wang indi kriyon na siku nakata kaba dip ka kain are ti kanina umata maha kwen nan ti nan karan wakai swap na ta kaba dip nao ti nhani nao ti nang amdi nao nasa di in ina kanu si taup ay nasa di di maizan ki ta swap ikoro nhoa sipa kan ipto se bakhu Hanukuru on Cassisin are one a day than in Aroma. Adi Masip Napkinoba at Kamasa
aba e kau kare de hans kau kanchin agwa kong ina go tuye in ona disease kaman type this engang huba ku wase arosendra nai napi agwa kong ina kan huba karugu ngagu e ham aba e Eastern KBT Western KBT Free State karugu ngai kari karugu ngaga ngai amechi huna ngari huye hansi kanab the President John Mahama apje kroming ngari in asa kanuma outweep LGBTQ plus agasigu agara tain up kaisa ko karu ngasa niran wazi kaisa kanu zizi bi kautans in arm kari sari si ukeip kap ko diens ngapa kurung hoso ap ngapje mahama ba kromi kanu si aman ngans chi adene general angi amazip nanira kautans ide kari outweep ki parlament skifrida tiki yang ha karwe Seeing this Nagin Monagurin comes corruption and has lesbians are the Muska youths, gay, the Muska bisexual, the Muska transgender, the Muska cure, Kaiser, Igan, and we swap now. Mahama, you grow me. In general, Nasna called Natiniram, was as a moon, Amuahun, Hanusiko, Tachurum, Arojimi, Kari, outgrip, Napinira, and Epting Abima, and Hat Harue, and I in comes in a Haskell. Ebi taibna ogura kaisa hupje mahama ba kaisa taibna kiren wa kagasi taibu au na huip kari im tuisuru kunara soregu kwen ogwa ha karagu naga taibu na hiya tuisuru kunara ha soregu bara harase iba hiya Britanya pti taibu aptin aba huja utuni ba kwa ngaragu dinari auto ambedi tindi chin aramdi na London na go manatse sna ngwe ndi napje mahama ba class of igro mi ni nganu zi dan haru ge khom khiza ngaza ngha karu sna tige ngaza pause news di migo ba ba awi khara season ame neski a tam ina na ame khanu mas thas da parliament sin anen kha ma daiza ting hon an nam star ma khaba da na khadi ngwan di de Housing news ke tin na tam arede Hoindra mun am nas nambia aptis ti mun am auna kais ti de arigam bunza tini ra chwa chwa Telegom Namibia sikuru tane is thaba kha kharagu upti tawba om kai hiyane ho ta de tkazi nga kha uba kharanup di kharagu upti ngas agaze Zimbabwe upti kharanup ke kari e kanuma altuba guwa parliament study hiyane President Emerson Nangago apti kajunan harosa tam kurinka arose tam odisi mona disi kuri kose ada kren kwan amso kri kwan yu yop eska aragam kwa kaiser kabe chest turun kuna kisa mes ening mabazen.

Kain uis, kain uis, kain uis, kain uis, kain uis, taau kasatu, kain uis, niin uis ngata kabara, tabete ku chira koren hale ku haku ama sedako, saugu ku hakoro kongai, toresti saugu koro kongai, ngain ingu kariko, skedile ptitera mikumi, huatlui kun waha, i ngain aipkani ngasaugu ka koe, ngain aipkani ngasaugu ka haka iskoro, ngain ngasakoro, koro, Haniro dat maske ukuro i kakai di mai toresti sago ko kau akumi kau i kese kwa dako anu kwa kaptin hong uistin vekeba unwa ti dako kadi hom abasti vekeba unwa nadi dako veke ku kakuro veke ku kata kuro kang ui nai tobik di chi sisun kung wada kuro kang ui nai habe wanko kadi

el optimistic kadi sisini di ai kons kaisa mesti sisini di ai kons kwasin ko wana i ko i sida khabara kan kan khabara nga in khanu banin ko ho khaisa sida ning oi ai ne no di koma tani di dui khabani ko sna mi khak khaisa chi chone ti ti koro a ida nan asti hun in arang a sa hun ning oi sida nga ko ga ha o Titi medica sako nga hao, chi sako ka dida nga hao, oike sako toka kan hun huana, sako ni iba. Ti medica sako nga hao, sako ka dida nga hao, ti medica sako nga hao, tu wiki kaka sabi kami bai. Dida ka sako ka dida nga hao, ti medic, nita gemiba diga sako nga hao, oike kan kura kau kura huai a kanka. Wiki kau kura huwai ni ibago. Ngadi rami midi kadagi ning uisa rang haung. Aiti kara chin ning uisa. Rakaha ning suap nga kasas. Musondos chit kadi kasas. Sisir ngobasi sira kada ning uisa kabarang hauro tau. Asidang ayam scout ngang ida china suaro sanima. Kaka chiran kadi kau na tapi disi. Sidagi ning uisa nga juanip di jisikurum as ngang hawa. Ti midi ka sako nga hau. Tidak ka sako nga hau. Sako ka tidak nga hau. Oguki kau kura huwai kurenga kau kura mi gimadi khabar changai di madira khabeng oba di kau kura tai tui sino kore kau kura hui kau tsta hui kandi tskandi tsning oi ni ba ngwa de turisti da komio da kunung ai tsi da ko kiri ba tai kau kura huwai kandi mi tai ko kai ka ai hanwe kau tsta huwai kandi mi ba isti ai hanwe da ko sia kai oi kira mi ip ngai kana has ip ti mi de sats ngai kana has ki kau cita kuai cikan kaisi ayin kanu barang maci. Kau lu. Kita ni ngu isna. Hong ba kain airi. Tui kakap nga. Toris nga. Nau kun wana lagi taraka usia dika. Habit toris lagi. Tui panda kaya si. Maku wai ngira kau. Ngira kau kolip. Kau di kolip cikan. Ay di cik kolip adi cik kau pasindi. Maku wai habit toris nga. Tui baka usi. Kaya ha toris kede pasi. Kita ni di tori. Ing huang u yao chi. Kain o di yao chi. Jesu Christu chi. Ning u chiki kaba ngay. Ay hara kakada. Sa chna da ni ha. Sa ho cha da ha didi. Sa cha da ha didi. Sa cha da ha nga mi be didi. Khabi da ni sa chka ka na ha. Chi chi sa cha si da nga ha. Sa mi di ni si da nga an. Sa mi di ni si da nga ha tu chi. Cini nada gadio, udah sang unsna kau darahu waini kan, cini darah kan kunani ibadah di cikin yang udah, mibadah kayu los umat si, oh kawaku di kawat si, kasi lagi tuin ngadi, kikan, cige turin ici, cisa aisa gi uma, cidores ngai gi thoma, habis cikin yang udah sasin eriam seramada, sats ngada ningkana ha. Cici sasa sidang ha, sami di nisi dan ngai kana ha, cida ni ngama ka, kau tara kuno ana kai taka tano, soris nasa tsa mai kaisa ku, sida di luci, hui dari, ida sang ngai kana, sami di sidang ngang angge, kuci, cin ma kai tan tara tan di wadi, toma tara toma di wadi, tai tara tai di wadi, a tara a di wadi. Saat kom khatai snaka, ngauam, hui cici ni ore dasi. Yesu, saat kai cita ini berukan unsna, ngaum itu ngauam dari. Amin. Kau kan satu, tidak ni bang ngai am rosak ka, cing ngai am sedagai ka dua sekau ka. Kan sesuatu basis cici, kadi kan sesuatu sundosina, soro sama. Tapi di cici kadi, ada di kandi, ini. Turun api ke ibu maya kandisi kami api tahu nada sekolah suasana mabasi dan nadi sisin rori.

0: kakas afgen kakas ait mut ma isti kakasa mas kera kaun am khugito khoba nga kakas ait sore patre tis ki nga kasa zakorotan e ti suri ke na family nga ha koin uku sip nga ha sisin ai ai ha koi ta ku nga ha uda ma pa khus nga kakasa
1: ker ke si ai bisina
0: ai ker ke si na u
1: nga ba
0: nga ba mera ora nga ba mera ora e nga ba mera ora
1: wa ko paung
0: e nga ba mera ora
1: ni sa ores ni hoisi ui ui stasis ai ko paung
0: ai to ho ba tinta ke ha ba ni ngai
1: un ho ra stasis ui ptis ai ko paung
0: ti da ti di family ptina story pare ti ti ko an tina di boyfriend ke ken ha bo ai ke ke toilet snai ke khrau tsiki to let's di asa ma diko siki tam i tsiki nga ba khun ho bi ba ke ma tsiki ha ka tsha kha tsa ro ene khobi pna ke o can include pap ke khidun abo se ba tsi ti da ke just include da ka di kai nga bo i ki ro ke ha tsi da ke nang ha bo ke ka tau ma e tsiki nang ha bo i to kha ba ta ka kai ba ka ho ko kai ka ho e ka di grami Adira mi kasa skin masa. Kita di kara ka aure. Ya. Ya.
1: Eh. Tida unga di kedo tomro ye kan ngai. Ama seta ko. Tai ngai ai. Kan seta ko kai ngai tai ngai unga ichi. Awa harus na ko ichi koro. Koro roskin dira mi kai ngai smami. Tore ba de dure do ko ba. Kleder skula dai ge unga. Tida ge tson di kwi kasa kau. Tson an oro tida ho u dira ko ditina ka ma dare ho ngwas au mhm laske bie bie bie sa mhm swa go ba go di gorotan sa ra roske ona kona da nwa ona ha ka tine go ke ho a ko nya ta ga sara kai mhm ti pel dira kai ti kam step ke song wa di tong sna ha mhm ni si sa ngapel na pne mai ka pul na go ngap ta khaus au mhm ha ke a tap me ti kai ti a tsai mar na ska lo ke ra si ha go ke tsore ba di dire ka di skinga ba go rutana tshinga ngo ba si ya go mka go pna khadi ka se ke qomo ra tsha ona ga go tshe a o tshinga go ke ma go ke tsore di dire di sa ra ro se go rumeng tsore ba dire to go ba si sine ta go nga ngo ke e qhuba e qhaba de ga ba dire ka na msine di ya ba sa ra skira min kai ngwes tsore ba dire to go ba ti ngwa ba e ke khani si sine ka ke ma ka safety a qhaiba itine safety or safety khane ka ke nwa khabe ke tap ta khabe fast se se ne ka bitma tsam khan tsam veken to ikha ka re tsukira kai go ke tog ba tu tore sta khan ga batre ji nwa ba i kai kai kai re tsu kai is ka khabe sa ra skira min kai ngos kai ngos dum dum di ra ke kai sira ko ma tsha go ke tog ba tsore ba tre di ra ke di tra go wa ikira fer ke tshiko Tshi tsam ka gore ga tsop tsena re ke nwa ne tsop pasta ke dip te tsop go wife ke tsela to tsoi go yang ha no tshindi tsai to go du tsori ba dire Johannes sister Johannes ke di gore tansa sa ra skira mi kaintes ti kai tlundu tsori ba dire to go ba kai sip ke competition ba tsaisa o ba nqa tra ke ke pna tshida ke ti ka ka si tlundu ti baba sa go tshi kansan di dang anya khabe khuwe tswa ga ma go ke tsore batre om wa da nga ba go ska sis ka kasta go sa khalin om wa om sai re ke ga di dra buru go bo ma go tsa si ma di tshinga mwa sa ra skira min kain os tsore batre to go ba di tsura mi go ke an tap tsa nga tsa ba nga ba sinsa of tsa sa sa ra skira min tsore batre ti nga mis ngas taro marekini kwa esiki khabela ki tatum sa nokni mai a khiep king anesa khuni dira kan ipka khoba to khoba aisika chi tsoma tliba de sara skirami fie karo skira kan tore batre to khoba ira tshu aindi ti kho tsapna ti ti nga kana ka ti tana sna tana ka inge tawra khuna ra tung ti ke soros ko sna ra se tsoma tore batre ti skirami tore u itre ti Sora skirami kai mo snom dom to khoba ke se ke komra tsa tsi kom tsa o tsa tsi ra ke ni dia tani shin wa tsi dia ha hang wa tsori ba tedrwe ip to khoba khoba ka ba tre pel na da ka ao nga

0: ndinqaqana ka. Wata iha elo kauchi. Kawa kuti kawachi. Nito mi khali tli ku toklo siku. Tau kara tain tui. Torest type kwendi khara khoku chi khamu. O satske wata iha. Kai chi a kha kucha. Tava khwan a khacha. O ngwa kare ki subtin onsna. Khomi khan wa elo kauchi. Suriba. Israel sti elo chi. Suriba wa ai ku ai. Sishin ai ku ai. Hunkwetin homsi kuchi. Sadin ha umkunga. Israel sti elo chi. Sa uipting audi. Kwendi kamisi asi kaigudidi. Nabasina. Nabako ibi atau nuse. O satski ko. Wata iha elo chi. Wada chkaibang. Iba hati chikirami. Namaka nabakari. Israel sti elo. Tauran habon. Urisan habon. Nina regira machi. Tira kui ain achi. Haba pang wang habon. Uri sang abon aihon kao o khonara sorot nga tarose tsakain o daikira mati satshi khoukai chi khatsa khwan auchi khwan aich thukthu jesu tin onsna israel sti elochi mashi daikira khwan khara ka nga kusini di sin khwadi ngamin kas tanadi kas kau ku kas wa khai ku ai hwa ku ngani kasi khwen nenara mati jesu tin onsna satshi u ngan hwa tafolte hwa u kwa ka chini u Hwa ngaira kamer te chini u, idea auna chini u, Israel elo che machine de chini u, pipe ka chini u, electricity de chini u, son wansi chini u rana chini u, satsa a kuchi kai chika, hwa huna chini orte kungamai, chichini taiba kuingui, chichini kaisi ba kuingui, chie subtin onka, tromi khan oa elo te kauche, kawa kuti kawache, o taha stipples, kurustin unkoche, hubun hubusen masigu, tau nukuku, chie subkain humnache, Hubun hubu masiku iku ko ain huban sisalan amku nisa i outdoor tomit sina thai hubun hubu stika hao oi outdoor tomit thai kai chik hamse Israel loche o sa tskira mu tui ngai china ige Israel loche taira tai kai kai chik hamse tungu chik tumase o wata ikha kuroche uyao chin ui tumase watama Israel loche o hamera hame kai o sa tskutsku kau Sat wat ga kuts kuts ko kau nen harikunga Israel ti elo nama ka kare wa ga kan wadin webti dinna khom dinna Israel ti elo che ne ba hura kanen abi sa gara ayin ay khom di tana ka kunga Israel elo che hu habase sat ke ma kwe wae khom uba Israel elo che sina ka ni shi madin ayin ida ada khabe huata tske kai ba ai ba nabang wan chin ke sakuru sabe wata ikha kuche nan chin ke saha ke kuruwe saha ke obai ora kira machi jesu tin onna sak tu of sak tu wan israel sti eloche of sak nga kayan antskia wat man din habi khana kai ku sti un kin jikama israel eloche turta sin nu de sti hapke adis tai kira ha chiki la kai ku on skal da khaku chiki la kai chin hi kai sak tin na wat ikha kuche nen ke sat elo tsang ane khuna nga ma ka kagare saka isi chikhuwan khomin aroma jesu tin onna Amen.
1: Amen. Kau kasar ni betul ke? Esok mesro narahu. Mau tu matai ke ha? Kau sen gimang mau tu mati. Onet mi waro badari. Uda ke kasa iki ni betul ngaku iki mau kado ni cawti masiba. Ni betul masen iki si insa sila tausen. Khabe ikan ni kain ayi mau sen tu mati kayo. Khabu sa ika. Khabe kira. Kam engap saugup di tengah terak ngaku ki. Tikau bau di kasar saya itu, tuan khusus kan mai robari. Tikau bau, maci, maapi citera, kuki.

0: 하고
1: 응.
0: 네바닥 무락도라고 네바닥 무락도라고 예 네바닥 기락도라고 예
1: Quen ira ni a a quen ania flown de masido ni ba tsa ga kwe bon ka iro ni
0: madre
1: ira
0: mi
1: quen ira ni ira flown ti ke se to ba le o kan ka sna tsi
0: omsna
1: ha go bro
0: Isso. Yakang kasado o tanin kasado che sa kaharo. Usi dakmani mai khani kurum ang aba banira. Ugai gu khare sa da yisaru ka ko ao. Ka khare i da toriri, toristin aip ka da gin khogu, khogu da gin khogu da gin khogu da gin khoga ko na beku da gini. Habe thida kane ko tan sai. Tikka ba u. Kuipa chidra, ma chidra di
1: Such
0: kaba,
1: groovy
0: saaj
1: outside.
0: kurubi acha di kaba, taasa rai chisa.

0: Qua ngồi. À, khá được chưa? Qua ngồi.
1: Nan.
0: Ê, qua ngồi.
1: Nan. Khuyên đã.
0: Khuyên đã tổ rê rê.
1: Khuyên đã.
0: Khuyên đã, ta khá được chưa? Tổ rê rê.
1: Al mag te gee my se Vader Here. Here ek prys U, ek loof U hierdie aans hier my konne Jesus Here. Here omdat U die Alfa en die Omega is, die blamore ster, die lelie van die dal, die soetroos van Sharon is Here. Die abotsending is U sal ek sal ramati abotsie. Sats in ja kou kan aansa dat ek die lot ramane en kwes dat die lot sats ko song dat die lot net het ko sats sita song. Net ek en kwes para dat die lot nie kwes dat ek dit sats ramati lot sita khoida an en kwes an u ama dat die lot ke song dat is sats sats kan xa kuthi lothe dilothe sats kuthi sita dikho sita ni hatha dilothe ons pres u ons lof hier die aan hier my konne Jesus Here omdat u ons God is Here Here behoed en bewaar ons Here Here die wêreld is so vuil my konne Jesus Here daarom kom bid ek vanaand hier Here om ons te omhels my Vader Here Here ek kom dra diegene op Here wat so roep Here na u stem verweer Here Here raak hulle ook vanaand hier aan my konne Jesus Here Here die wat in die hospitale is Here die bedroefde families Here raak ons vanaand hier aan Here want net u alleen Here is God Here die God wat sê Here klop aan die deur en ek sal vir julle oopmaak Here kom vlug ons vanaand hier Here in Jesus almagtige naam amen en amen
0: amen en amen ja Ya ti dagrumi. Ti kaba usats kurubi. Kurubi. Ha chati dagrumi kao kasa dok. Kida kain ko istimi. Ka hadu godit ka kain ko is.
2: Ah kain ko is. Ara torere. Ira ti kaka ura sira ti hoya sats kuru ats kago din kan kwetsi. Ai ni si kao kane kama pira kao kaba tsi to ekna khresida ti kago ma ai kago di. Son ap to kuraba unwa kong ai ngona tura elo kuas kais kan kan sera kira mati ai masu kunga ta satsa ne kuas kama pini mo kais amsi ngai tura ko am ngai tura kan kan si jesu tautu di hani hadi amsi ai ngasa kap na ngasa be kip na kung kap ran abi jesu kuru tinga ni un kap na ro kwa ta man abi yes kosa tuku kriu ta ora kan kan si ai sira di mumun kap kap tin ai di awasen di saira ma ta ngau sira di kung sat kwara tu tidang kau hasar untuk itu nggak waru waru di cermin abi Yesu. Nasi sang orang lain ha, hoyo uri uang ngari sida di kau ka kau turu sida di kau ka sida di kau. Ai ingko apa ikha kai retau teh hiat ni kau amsen di hiti amsi. Ra aku hati Yesu si sen kudu ma ma ikha si kau. Kau kau teh hiat ni ha si iku sa waktu kan kamu ku. Ia ma ku tu kau hai ini mas kama bini ngaku amsi ra akan kanci. Ai nisi ni kama piwatu kau hoyote. Samis ama barang mau ini. Nah, saya kau kini di kau guna nira samis asam se iri. Yesu, kadi ingwa apa nira ikha gay se iri. Betulah kan kan si. Mumpa dah hanya kau amti. Buru buru kasih sen ku. Yesu sih sen masa ku kau turi hanya hati akam se kuju ure. Ikan desi dah diuyang kau tu mak gay si kunci. Ay, kau nira sahwa tu kan kau mengaku man oma. Ikan kah tak kui kami kah dani dari Yesu tim omsuma. Amen.
0: Amen and amen. Kangwes. Kaha du ko kangwes.
3: Kangwes, kangwes, kangwes. Maba studios na. Ame fo karo stand ha. Outlang foreign ang katra karo ka. Deba da ting
0: ok kas. Mora sa iki.
3: Oda wa aure ko babara tore ka ba ting ok kas. Komedi ka o Israel ti elotri. Ka o au kudi ka o au. Kabe ko wa tsitra ne kamati ai ngang adi tsi. Kan kantidra netes am sisna istrasi elo abe da hara tanin abat khuti ma aure tuma bua istrasi elo keng ok asan khuti ma tuns wasne ge tuma ba ngai kao kuti kao au sisran ain kanten abe khuti sise di wa ku kase ma ni dikhisa kao kuti kao ti sise an u nisa ma basene i khisa istrasi elo ore ge netes ding u isna kao kuti kao ti ma aure tuma bua ba hara tana kao kuti kao ti ma aure tua bua ba kute sake sake era kiu Israel si eloti. Si ara kai o nga kai trafan masi ba Israel si eloti. Kui si masi ba Israel si eloti. Ma masi wapia ma aure tua bua kai of di bani hani masi ku waga gao buri gao te. Hara kanselier neng wiskama kwa Israel si elo. Kabi kuma si ta haran aip ei gao buri gao te. Si lari kamse gantin au ting kwa kuha ma gao buri gao. Kabi ne kamse kakasi kamsa Israel si elo te. Ma no kadeke ne person didn't quiz next my gao kuri gao te. O Isa come up dep ei Israel si elo. Ma tuwa wabara tore ba kuti. Kai of ting asa gao kuri gao. Ma si tunga sa kwara kuwa sit watan ngang aip kwa Israel si elo. Ma kekengi wa tunga si kwara kuwa a Israel si gao te. Kanselier gao kuri gao te. Israel si elo ne kam mabakura hasa dan u aip kwa gao kuri gao. Kabe ne kira tore pa ba ku neng quiz come up kwa gao kuri gao te. Israel si elo si ngau is ngau amre gao kuri gao. Kuas kome kame kuti. Ara sat kwa ha iri ti miri ta. Iti miri ta sida ren kwa ha di kome aip e Israel si elo. Ma na kare ke ti bom kaka kote. Neng quiz come up kwa Israel si elo. Ma la aure kwe bua keng okti. Ma kam tuwa bua keng okti. Kute ne tuwa ku ngara karu kwa ba hara tore. Aba gao kuri gao te. Israel si elo te. Gabi kwa sidra ne kama aip kwa kote. As kwa ere san onsa kote. Ta te na kwa mata sari tore te gao kuri gao te. Ta te kute ere am mase haad ma elo ta gao kuri gao. Ma ma gare ke ne masi ban kuya. Ha elo pe e hara kori. In Jesus name. Amen.
0: Kango es.
3: In Jesus name. Amen.
0: Kango es.
4: Kango es.
0: Ya, yeah, eh. Kan stam ko se tu tama ka kuro khuse kam ko se tu tama ka. Mani thai ma ka un di swaros di sikuron ain di singani ain da kau khuse kha se da. Ne kuro mi se ma kai au tu o se khabe wan adi yan a kha ka bende de kuro a. Si di bende de ra kham. Thagu di no loka si sa khu no loka si kara ko e chira kham e chira thagu e chira khadi no loka si din ka khadi no loka si de khu ngari ko e om de khwai kai ko e tai di e ne no ana dai ki su on su mara kai nga kai khu ba wi ba ke ma chi wi ni kap ke ma da chuan ki khu gi si ni der te khwam ba chuan a chi khadi ka wap ti khosis o ga ha hapli ti chi ka ha tai na khu ore chi khadi ngadi i khu nara ti chi ama khu ai ko da chi na dai an Satin sang wana ua. Tit out masa wan in lahuna di kasa habits no kun wana. Kahuna ramayam. Kang ois. Kang ois. Kang ois. Wow, did it die during Mova? Oh, Hobasas in Huari, Madidu, I mean Toridura, Naka do Gogo. O Torere.
4: I'm going to go to the house. Kaisi chitomi chingame ats aroma kujisa ngami chitomi chikaisi chingi ngau in kwasa chida yeta chichina kwa kan da ga habe kwa kan chi kwa kan to an kwa sira de yiche tare to ba kan kan chi ikira mi sa chu kare kan kan sa suru de ha chira ha khoya kan kan chi sira de I song na ts kono be uda ka aroma Sida sida kabasa onza taika sida de masi unga kristaruma. Kabera ye ibe ibe Jehova ngaka kaudma. Chuba bada ne kanchi kaisa. Uga yan ansa. Sida di kawa gude kawa otsi ne jistin kaip nadagun ore isa is enka kaisa. Tuing nagun ore ein sida di elochi. Mui sang ori en disa da gun ori en chi khabe ko sa si khadi sira di kawao ai si us thara gun ori kristan ma tuwa bara kam chi to ba tuwa da re sira di e chi ne nam us ya dra tori us ne nam us ya dra au ma us ne nam us ya da hanud ma ko ne ra ko ba us ta is ka si khaba da ne sira kan kan chi kare chi tira gai gai chi sa khoche ho ke to ba ho ba dare ta do ho ba sira din tore na kwa khai ba dare sira di ichi oda genera ka sira tore na tsaka kwa khai ba dao kho ko di khoche nengo sin kai na in ge sira di e sira di khoi kha khoi na na kan de do ba ko si tira ge ngin na ko khong mai ngin khong mai ye ma ngi khoi da kao kao ko ro di cha kha ba ko e ba it mai sira di ichi khawas kum sa cha kao ku an ao cha kan ta san di an ao kum sa cha na kha de ge ni si san kwa ra to ri sira di elo chi ta do ho ba cha kha da ta ma cha ya khai da ta ma cha ya na u da ta ma cha ya si da ho na kha ru ri sira di elo chi Tui hunge ui ui sa anut ma hun sida kara ina kuchi ka ko kama man kwa avda sida tha ina sida di elo chi khabes kum khari thams ya da ne sida thams a kuchi au ti thams a hard ma khave na ka ka ku an kisa na tin hobe de ha bu na gu ai ha o jis kum sida thams a hugas ka ka sna ha anu na ka ka ku na ha khuyao Umisa Thomas Ha, who else did I come Satan? I come down, Kaise, Kaisasira, I come down. What I get, did I, Kokuri Kune, Kosti, I'm not a son, Wara Tori, Kaugat, and An, who else did I, the Elotse, Digat, and An, who else did I, the Elotse, Keba, Yesayab, the Korodishi, Koro, Taran, Asi, Kaisan, Taus, Kira, me, Sadu, the Dawuge, the Tau. Tumaga, Chiti Dikuke, Saru di Di Tumaga, Diske Ne Huas Rami Sida di Eloche. Ora ye Kabande Ushikama Isan Kwako Tri Sida di Eloche. Ugat Nain Kam Otanisita Kams Aya Sida di Kom Siku Sida Tanasiku Sida Aiku Sida Kata Sin Aiku Sida Masika Sasa Tuin Asi. Nam dari Sida di Eloche Ta Tohoba Nam that Masin in Kushna Karu. It's not Kweda Yoho. It's Tom da Sida di Elocha, Sida di Corina, Kadin Obada, Sida di Gawa Gudi Gawauchi, Ida Satucha, Guas Kare Chikan Gan, Sina Cuba, Sida di Oshi din Kaibna, Sida di Kansia Hans din Kaibna, Koguri Kuchi, Kain Kaman Kaibna, Sina Sasa Guas Kare Chikan Gan, Sina Cuba Kare, Kangan Sida Gira San Quarta Kotori Kakas at Jehovah, Naurich Nawanda, Jesu Christ din Anunosna. Amen.
0: Amen kan kan sika ko ba khai kan ngoi
5: kan ngoi
0: radio skin masa
5: hello
0: radio sang aun aure of ari re
5: radio sa ai outline hobu kum go outline
0: eh ngwaro ri data
5: Thank you.

0: kuru ki kishin madi khabi kujira changi koi kuru na huya ku madi khabi a kong ku ang ababa tayi ku i prisis khabi ngay kida ni plasai kadu sing ang karo chi ngabaku ngay plasai gatu au plasai sing ngabasi sa kanam bata kan Hello. Kaka du go kan go. En kaka du go.
1: Kaka da go go mi gore.
0: Sao sori kan da go mi re di ka.
1: Thank you go. Di da tsing yo dokh gore sa gore wa tsana a Outland. A main achter ka company sa rake grace san pa. A small le stand main sa rake grace san pa. Ta ke main sa sori na ke se ke an sa wa hong gore na rake ge hain. Ti da hong gore bi ha. Yaske corona sa ke aitna kha ke corona sa aitna kha ke kamani sa a la waros ke re dimitri ke a retrench ke ti da ke na sa khura se ne kara mastekal here and there da ke sibi na ra e u kandoran kha na di kain kha tu ing na go kain kha na main akta kha kamani kha e u of ena kha kamani ya da fule to go ba le ba re ke kanso ngati ke da ga sio o ke kwa ECB kwa tore ba era kweketsi elo se yomna ke ke kweke kha ECB kwena ra ngamtsi tirami kere tra khum da ke ni sa ba ke se tseng ngam go sira mo ke ni ni sa tswa ntse ke ngam go di ka be ke bloga tsa ha kamara ke ra tsa outland ke ke ECB tsang na me tita a me ba yo ko i kantse ke ke i kantse ke ha BLT da ke ni sometimes tra me atis na hi never kept na of arisa khabe da ke ni BLT it Ah, on the holding down Naha interview, it out Naha di Suga Chesa Garak Hio Oige Miego Kama Eat Marae, teaching Nagahura Wasi, follow up it out, Tira Sira Ding. And Digumogo me hanging where I go, I treat a ding Narodi or Jeremy by Hando Miaque again, like Waudi, Maroba Manirigi. Tying which we don't want causing not to make playing who is then was then eat the Kita Maha. Para go gro ne plogat ne sia ha sa gro tani da kwa ba e pasta
0: adi ka o dani didi ke a nna tsa ke means of decisions ka ka ma di ke nai ha ba e qida di qida ra men yan ke ta ona ga ma le ma kan go e tore dure kan go e ne sia ke kan de go kan wa ma ni ta sa tore tani ya ka ha tira kan tore ta kira ni sa gu pna da gi sa du ra tore a kini siku kanga sita igiguru turu ibi tsuri
2: okay to agrifa eloti nga ba gibuti eloti tibe gra tsuri yesu kristu tinga nga nga ko kuje saka nya nga ngon hera tsuri ba dan tsara ke tieloti ba ku ga yesu kristu tinga nga ku kwen hia ma senti tieloti ra tsuri ba dan tsara ke tsuri ba tieloti elo pitan hia nga ngwa na ke tsuri ba wa tsiga elo tibe ke sida tina ra tsuri ba one hia tieloti ku ya ne sida di omdi amara ku ta ke tieloti ra ku nga yesu kristu nga season osi nga ku rumi eta ke tieloti ra ka nga yesu tinga nga ipti transfer nga ku nga ita tieloti nga ka ra ka nam ten abi tieloti ku di season ho ka ku tene no nda ke yesu kristu nga ra kan as kwaire san nga nga ti wa kan elo pitin tina ra ke tieloti san ka ku ra ana yesu tinga nga amen
0: amen thank you ke ha tida ibe ne di hiro chi nga ba khu ka sa sma ba si san di kai tu ro re is ka o do kan kan da kira khai ni dra si de ba da ko ba sa si ai si da ko ne ba khadi tamang khu na to ai ne ba da ko tamang khu na ta ai u e ha di na ko ro khom khum ma o ko ro ta pi di chi khun ki na tu ra mi chanari kena u taman hop ki chana dirami chanari
3: ko bo bo koran ko
0: chana ti duramin aba ida ki toms na du chana dirami aba isi da china ko che sa chana dra ko mo ta kira chana dirami chi ki bu kha kai si na ko bara ti chana ti di gemi ko sa hu da ki do ko da ki khai yo ti da ki si ko ma mo to es ka ti da ki si ko ma u e si da ko si e so na maru si da ko si e so na Tentu aku kau habis ngawang isap nak nanti dia juga rosin ngawang. Seske kau baik cuma rasisin. Sih mana lagi? Sih lagi net on skus erat kai. Habis sih nara tiba.
3: Kau kaya elo.
0: Kang ubusan ngat sungguh ngamasi pada ubi ba.

0: ke elo chiteki elo rakan kan.
1: Mm.
0: Sisini ya aroma.
1: Amasi.
0: Chiteki nama ga askuasa karisa kan kansa.
1: Mm.
0: Tasi da kakiri kabas elo kakaluri.
1: Amasi.
0: Sadu di ngam ngam kasi chidula mas nama kaski kubda. Sisini ya batisa.
1: Tak kumcin da kui.
0: Tidak misi da kasas ngobasi sekandri is nengko istisauku ya taku. Nengko yami ba. Tidak ngaku kahau. Tim taka sako mahau. Hang ngaguski, kang ngaguski. Tim mi tiga. Tiba lupa sih nasib kabar kami. Itu Kristus di misa, kuah si satu kau guna. Anu kau di. Seskati misa satu ngai kana hau. Udu gikan turahun wan kani ibai. Kau turahun wan adu gikan. Cingkin aku nani ibadu. Tidak roming oiskin isa. Cida gik kadi kasas pams. Nampakin ubi kongs pams. Cingkin kadi Tito mi eskron hoai, chiko habin hoasna kadi, faila sia karu, morasa sia karu, kadi kurun hoai kasan, hoop an kabasin hoai kasan, tu huyan is kaisa sira man uigi, mong oye kadi kasuku tay, mong oye kasuku tay, chidaki, mong oba uma kasan, chikadi doctor ndubanda siu kadi tatum diki, kaisin kuna, tuis onki, by September, October skosin lai puk oai ha. Tiga koi nesisa nesi gosis kan aroma nevi kepna di kap kadi ni huye tawu wat makabi ke mong oi tanase tusipna tanasa tanaterang hong ude ke ngabas nap khuba ma tutu be wai de mong de chatkari tinga din idea ku tu basna I kasi kakari ugan ki kona karaka nga ku masu ku nani mas de ti nga ha nindu bai ke ibia kho nindu bai ke madi se da ke ngadi mong ku ha kadi monka asprakan chi doktoran chi tain dwara sik kansan chin khara kadi dai ai ne da gomik mik kons pam sang ma isko khame kadi I kasi ba ko kadi ha chi mas karma khubara kan kan ap khuba to wa khona urusi ba e pti khoma khu khaire se kansa sno ba se sani ma so asa is sa sa guba kana ba da chi na so apna ma tu tu bi wa chung gu chi cha gu chi ma se gu in ain han sin di chi khun chi tain khida wa khona khuba ma khub ke sadun khansin ai di kui made ida khansin ba tu on khansin ba tu dip ka me op kira lek me o yugo sa cha khu ko di gai sa khu je ko di gai chi ge mer sa chi ai khansin chi ko ta ba sin khai chi ko ko thai ba khu ya thai ma khu ba it's mora
1: kum kum se batani
0: tangi
1: hallelujah
2: ira ra ko re re homi chi web chi ka di kung tse Mukma apting anu kagat kya sa Kristu elok ngat kauze. Ibe ngai anu tuma kahat ngap kimis kas akase koi daiki kuze. Di dua ngai sal kain sip. Yap ti satra mai ba. Ti hin huru dua ti anu tuma batresan anga ba kuze. Komi daiki anu tuma Israel stilo ze. Satra ngai kawan ane kau kuze ngai de ku Israel stilo. Turi tuit ta munda sida di huna amaga. Khabet skene anut ma khoida amsi khabat khasi bara ha ku janga sita nga khuti lausen sta nga ma khu elo divnu senta ka tika tira ka khu me undi sta ai bada khabeda geno sat sta ka kai sit ma khuti oda ke uba tuba ra kan khu andats a wadats an andundu ku kose amaga ka ku kose anda amaga sita di ai di an khu tika ku ku tika sa khristu khabe ke khabara mi oduka sa do tinga ha titimia timimaide salu nga ha oduke ka utura khunwana Oda kan ngai anu khaba khutse satstane misa khaba hama da ning u gama ba Israel tro oda ge hana ka nguse ti traida ba satna hat masra kan ku elo
1: Jesus
2: oda ge u ba nas nas na kan khutse ku ge u da elo nguse ha ti traya ti ho kase masa tra kan ama ka khutse tau tau ge tau tan kai tau masika khala khala tau ni ba kana han anaka ku ba ti elo kunga habe satna hat ma khoda ke khuti oda ke baba ra kanse huidari israel stilo ti khobe ta mi kara kada kumara ti yo khu khabe ma ti yo da satsta mi ba sin wa khuti oda ke sida wa dara si use ne kama ai baba ra kanse khu israel stilo ngal taus kama gaut ma da ti da den starte su self de khuna ra kansa khuti khai da ti da au ga ma ma maske otke satra mi oti da nga ko ga ha ti ti mi mai da sa ko na ha Oko ke kao kura khunwana kanka. Timis ai take san aisra maati kute. Saat kut kuri tuin ansa ku israel stilo te. Saat an antunga Christu elop an kao. Kao truan wada nudu kanka ditko miwada amaga. Kabal tu ti san aisa satarama elo. Saat kut ni kao kao nen uikama.

ay uba bara qanse da qaba ay ga sai inqarasi u amaga israel stilo saat ki kwa uba ra qhutha thira ncari tsa gabe go ita tuta ke uba kudima ke miss ay uri ma ay bo ya go tsa ba qhu israel stilo go sa se ne koromie.

0: uthi manxeyisi wasa israyisi yilo thi mani ase kunopte qhu elo ngqaka qhu elo kram hayite elo strike na qhu elo gaka kuti gauthe wanqaka qhoti ra qorati kromie bastina qhu thi ngabastina thachari kristu elo maxa mani hase qhu thi kram hayite qhu elo ma ni hase ngqayithunga elo nekromie khume munde ni chawe sein munqwanqa danqasa senqanqa nqa unqwa raistu dinqanqwana qhu thi elo unqwa unqwa seta banqwa se qwena kristu nenke sanqa isigqan dits dami amaka qhu thi sanqa israsiu wada nathunga qhu thi ngqayidi kose qhaba ibe qhu thi qunqwana Komp mase kwen una ku Israelo satsa kwen ngari satsa cha Israelo ma ti dakira man ai po abaku elo ma sa ike ditse ma tabin aude elo mani ha se khutse elo lechte strauke na khutse elo strauke na ndwana satsa ra tsomqa me kwen elo nguku yembe ibera kha ba khanyika nwa sorodi imbe ibera tsunde elo ha u ngubun a khabun khabin da wa kha ba baku Israelo tse ma ti dakira khuta aftin aute man ai po aba Israelo sa wan kro qaina khristu elo monto satsa turitwi anena qhuthe elo ncin nqa utmata asida khabetsi ko satsa nqa ai kuwa kare ke san ora chu satsa dida nqa duka ha tsiska di misa saru nqa ha odu danqa ngati ai nqa nwe tsamata deke man ai phwa pya la gate ma basat ora siyo kristu satsa itsqara qara israelo kuka tsqaru khudat man ore uta khabetsi ta qausna amaga satsa re man ai ku ti man nqa masiku tini ase masiku Tait magual, magu agu nats ni tata. Tisal oma kui tichala chala si amaga. Sata dra kumka kui ko tukup kana sahugi anada. Namikara it sounda kute. Sata tatu dani kui se turi da kui o elo. Sata tait masi da kui o amaga. Naiko abere diya amaga kana pidi. Amaga tni kai kiri ha kada elo. Desibol gats kemi amba miba kas kemi kai kiri ko ha iku tori dits kemi kas kemi kai kari israelo. Naik dike abere ko diya sida amsi. Kabe taike sata dra kumka kui ko tukup kana sa. Aku tahu kau ikan. Ati ngara kwena hospitalde. Kom de I see you de tamapti ngawutse. Ibe nisi suragasa nokra nisi ngopkagasa kwekam. Wana kute ure satske tuit na dani karuka. Imis erage satsa ra tomkani ngaisas ay kristu. Kuyo ure itzangkari. Tikoye ku irkuna nami dadari. Ida wang ay tore. Tik kaigiri ha. Satka ha. Yesub din ansuna. Amen.
1: Amen.
2: Khadida ge amdran ay bay Jesus wa kai kun kharang ay awalle fi ko ba se khada kinoba anes kamnarang ay chika ha kai kun opnan anes na wa adi wa khade ha kai ran khada kirang ay chida gin anchina ne torish nara kho ay hu kan ay khaba wa di de ngu ge wa di de ngu ge ma soros ke khara di de ka ka khuba ka ka sa kham kham ka ka sa tai tai ka ka sa ngan ti kai ba ma khadida gin amdra swap ay nin abin ge Mr. Sisera Kakasin, Karaka Nagu Kainera Kakasin, Kuena, examine the Rahua. He or the King, Nadi examined the Masna Nikuba. Map Chitai, Chitasasi, Kaka and Gihun and I hope. Dean Gafra is the Kunatasa, Mong Abching Isa. And Adam say, Wakunia examined the Rahuan China, then was not a quota. Am Elobado, Sidaga, won't we high? Uruhai, Queda, as a Huana, Niba, Aro. Oma kakuin ai wana thai mai re
1: kapuba
2: ubi ba mano ai kida tane ko am sa khaba kare chi khaba kasas nigulin sina khaba wa khiuro tika ba u dista kasas rai lu chuang ko se sami yas kino kasas khaba ku kai kung sara me ai nadi ke sida di am de sa ta ba khin khin re di khaba nokwa ta mai ro re di guru kan da ke kan dia doi kan gosti di rami

Give him the praise. Yes, Lord. It's happy the way.

So beautiful.